daga taimaka kamar da shi daga wani bala'i to a lokacin ne rahama Allah zai ce tadarukinka ubangiji zai saurare ka ya tsame ka daga wannan bala'in da ba a yi kimta ido saboda shi sannan mai kokarin suturta yan uwanmu man sutura musliman sutarahu Allahu fi dunya wal akhirah kaga wani ya yi abin kunya wanda zai bar gari to kakka ya dashi ka yi kokari ka rufe wannan magana kuma ki Allah ya yi masa ka kokarta ya jarrabe ka da wannan ka ga mutanen yau su ji abu su ci gaba su ga rediyo suna yayatawa ko da malamai suna goyon bayan abin ba daidai ba ne ya sabawa abinda annabi alaihi salam ya zo da shi na yayata sirri a yada abubuwan da za su fita cikin mutane su zama an tere da mutane an kuma bankada asirin musulmi an ba wa makiya musulunci wannan buɗin abin sun gani kuma za su baba musulmi kuma zai iya hana wani shiga addinin musulunci a kuma dinga nuna musulmi wa'anda ba musulmi ba wannan abu shi ne ɗabi'ar musulmi sannan kuma wanda ba shi da masaniya a kan wannan abun bai san yadda ake ba wataƙila ya shawara wannan abin da an gaya masa matakan da wani bi yi shi kenan an sakar masa linzami shi ma zai je yi wannan abun so haka mai ƙoƙarin kiyaye sirri na al'ummar musulmi sannan mai ƙoƙarin

0: asili. Mwezee saa denki mbata ade owe kipumi kituna na penki asili. Aide kumata wa. Shisa kwa kakani Allah da bawa. Idem anayi. Kai okari kanima Allah ya muka sitira. Yadda ya ma sitira ba wende gini tuwe muka sitira ma adayu abar de gini. Kama wana duka shetan da zuciya ba za su kyale mutum ya zauna lafiya ba. Babu abinda shetan bai babu Muhammadu Adamu ba. Babu Muhammadu Adamu yana gidan aljanna sababin shetan ne ya fito daga aljanna. Allah ya ce kar ku ci itaciya, shetan ya ce su ci. Ya ce ba da mu Allah yake ba ce wallahi ba da mu Allah yake ba. Da mu Allah yake ba. Suka ci. To balle mu kuma Allah na cewa ya ana da ba da. Ku kiyaye shetan babban maki ne gare ku. Babban maki to ita ma matar. In ba matarka ba, me da kyanta a yinka. To zuciya da shetan. Balle mata aure. Balle mata aure. In kana neman danja. Hatsari. Matar aure ce haɗe. Matar maƙoci haɗe. ƴar maƙoci haɗe. Ka balle da fyaɗe yanzu ya zama ruwan dare. Mai yarin ya kai shekara biyar. Mai shekara 60 da kwanta da ita. Ya ɓata mata da idala ta mata tsare ci. Ana yawo da ita asibita na neman taimako. Kuma an kama ta tsawon shekaru ne. To, wannan bai ban mamaki ba. In ka je Hizba, ko wajen ƴan sanda, ko ofishin alƙali, za ka ga abin da za ka ce ina ma Allah bai sa ka gani ba. Mai shekara 60 ya ɓata 'yan shekara 6 ko 7 ya lalata mata makin cuta. Iyayenta suna neman taimako za a yi baƙin su aiki asibiti. Suna neman taimako kuma yanzu duk abin da aka yi idan an kama mutum kwana biyu ya ɗauki naya shi ke nasa abin da Allah yi. Ko kai shi na yawo. To waɗannan sabuka duka gaba ɗaya kuma Allah za mu ji tsoro. Sannan mu roƙi Allah shugabanni na gari. Mu roƙi Allah shugabanni na gari wanda za mu zaɓa su taimaka mana. Su taimaki kansu kuma su taimake mu. Su taimaki ƙasa gaba ɗaya. Kuma dole wanda za ka zaɓa wajibi idan musulmi ne za ka zaɓa a nemi tarihinsa a unguwa. Aƙalla yana karatun Alƙur'ani. Aƙalla a tambayi malaman unguwa ya taɓa sa littafin ahalari ko ishmawi ko iziya ko risala. Domin kada mu kawo rija masu ido. Kuma a tambayi mutanen unguwa shin da shafi sallah a wani masallacin na ƙofar gidansu ko na unguwa. Sannan a tambayi malaman unguwa yayi makaranta islamiyya aƙalla ya san 40 na hadisan. Ka ga irin waɗannan kamar zaɓar mutum aƙalla ya yi izu 10 ko 5 ko fiye na Alƙur'ani. Harba wani hadisan nan nan duk inda ka ja zai ja ma. A wai ma ya tibbo ayar mukan lafiya da zai gyara arwana da tsinki da sallah. To kaga ai ba makaho ba ne. Yana da ido. Amma ka zaɓi wanda yake doyo jahili. Da yake kwarewa abin da ya iya surutu. Ya iya habaici. Ya iya baƙaƙen maganganu ya iya zambo. To shi sa nan gaba mu shawarar da bamu ba ku musulmai a shekara 37 da muke wannan fili muna wannan karatu wallahi da yawa ɗan makarantar nan da yawa zai ne mai jama'a ne da yawa da yawa manyan ma'aikatan gwamnati ne a gida da tarayya. Da yawa waɗansu daga ciki ɗan karaɗen makaranta ne na Bayero, ko sai sun zo ƙarinta daga garuruwansu, inda ya yi su cikin wannan kalimar ba daga. Ba mu san su ba ma, ni da yawa ma sai na gaba da mutum, sai ce ma mun gana shi ai ni ɗan makarantar ɗan Bayero ɗin ka ne. Da yawa! Wannan ba ƙaramin arziki ba ne. To ya kamata a ce duk wanda za ka zaɓa yanzu ba a hoto ba, ba zuwa na raba maka sabulu da omo ba, a'a da rike omo sai rike sabulunsa. Mai alƙawari tsakaninsa da Allah zai kiyaye maka mutuncinka, imaninka, addininka. Kuma ya ɗauki kirista mutum, ya ɗauki musulmi mutum, duk abin da zai samu wani nasa ya ga kamar ya samu nasa. Kana zo maganar addini kuma hukun dinku ko ne ta ki kiyaye haƙƙin talakawa da masu hali, ƴan uwansu masu mulki, kuma yayi gaskiya. Duk wanda za ka zaɓa yanzu aƙalla ya san izu biyar, na biyu aƙalla ya san arba'un hadisa, aƙalla ya san mahallari a wani mai jibbo ana dukkan lafi. To duk lokacin da ya zauna a ofis, idan wani aka yi dosoki zai tuna Allah, zai tuna Allah. A cikin halari akwai inda mai halari ya ce bar kaza, a arba'un hadisa akwai inda annabi ya ce masa kaza, ayar Qur'ani akwai inda Allah ya ce mar kaza, to zai gyara. Amma kawai mutum ya zo ya zare maka ido ya yi maganganun da ransa ya ga dama, ka mai da shi mutum ya mai da kai dabba, to ka shiga. Allah ya sani mana imani, Allah ya sani mana mutunci, Allah ya sani mana addininmu don albarka annabi Muhammad. Kuma duk waɗannan masu mulki da kuke gani, wallahi in ka san su abin tausayi ne. Baka san su bane sun wuce da jiniya da kakaki da argaita da dogarai kake sha'awa, ababen tausayi ne. Wani ba ya iya bacci, wani da na sani yake ma mai sa hira, wani duk iya adalcinsa sai ya gaji. Kuma za ka gane ba sauran da kai ka shiga. Kawai matar mutum wata kyakkyawa taka mummuna da ana aro, in ya ba ku kyakkyawa ya karɓi mummunar, koro kyakkyawa zai yi ya riƙe mummuna. Saboda kyanta kyan furen juji ne, muguwa ce. To duk inda ka ga wani abu ana madalla madalla madalla sai da aka yi haƙuri. To su masu mulki su zuba Allah su kalli bayan Allah waɗanda suka zaɓe su su tausaya musu. Amma gari ya waye, a ce mutane maza da mata da yara ƙanana suna yawo suna neman wanda za su yi alwala da safe, ba ƙaramin abin kunya ba ne wannan. Mace tana yawo gidan radiyo, mace tana yawo gidan radiyo, an rubuta mata magani ne naira 700,000 na ƴarta, sai wani ne zai turo kuɗin a gidan radiyo a yi kiranta ce ta zo ga ta an sai mata magani. Takardar za ta kawo ta asibitin a gidan radiyo ya je a so mata magani, an ji kunya. Mota ta faɗi da mutane kafin minti biyar, maimakon a cece su an ji an fara lalube aljihun su, an fara lalube aljihun waɗanda mamata ma a ce mamata. Kuma yanzu inda hali da muke ta jan a radiyo ana cewa daga nan zuwa Zaria zuwa Kaduna an yi haɗarin mota, mutane sun mutu ba gudunmawa ba taimako, muna zuwa Saudi Arabia. Da yawa mutane duk masu mulki da rufewa alhazai ne. Duk tafiyar kilomita 10-20-30 akwai motar ambula, akwai road safety, akwai wane ne, duk a kan hanya suna tsaye. Wani ma motar ce za ta wuce gaba ba dama ka yi overtaking, tana tafiya a 100 ko 110 da make wa take
1: sai ya ji yau nan bin kilometer 10 sai kauci sai kuma gaba
0: da kun ji gaba ku samu wani kuma
1: wani dan karbi hada ne
0: ko ba hada
1: idan kai tantu ko mota da tsaya sai dai zan mai zuwa bayan kai tsaya da mota ya haska fitila yana cikin mota ba zai fita magana ba ka gyara kayan ka da gama ka tafi shi mai tafiyarsa helicopter ne yake bin babban hanya yake bin babban hanya saboda haka ne ke wani abin da emergency ne yanzu da helicopter zai sauka ya dauki marasa lafiya sai asibiti ba ma ba jira mota ba to ya kwanci ma'aikata kwana-kwana dole mu tsaya mu taimaka musu a ce ma'aikatan kwana-kwana ya je kashe gobe an kira shi gudun mai gobara amma ba ruwa a mota ko kuma ba fatir a mota wani zai tara mota ko kuma in ya je kashe gobara wani ya je da wuka ya yanke fayin din wani na nisa ta don kada ka kashe wuta to jama'a musulmi yaya za mu samu jagoranci mai kyau kuma ta yaya za mu zauna da biya ba zai yi ba wani kwanwa ne ya fi dai yawa farin da marigidi na ana magana ana cewa an yi taro na auren dan daugar dan daugar ana zama da a radio ana kuma an ji an kama su ne ba an yi mai nini shi laifin gudunar hujji har da su ne bayyana saƙo ne allah ya fiɗi in kayi abinka a ɓoye in kayi a ɓoye kyau ka fito ka bayyana allah baya so kaimar fito na fito da saƙo allah yana kyan fito na fito wato ka nuna wa allah kai baka da duniya aina ba za a yi saƙo ba ba za a haɗa ka da zuciya ba amma cin da su yin lamarin yin rabbi ba kuma za a haɗa ka da shenan ba kowa yana da shenaninsa a sai da aisha ta ce da mazala ya rasu wani layi har kai a nabi ya ce hannu amma ni na waya musulunta baya hulu da ko bai sai alayi amma dukkan mana muna da shenan wanda zai iya jan ka kai komai ba kama wani yaro ba yana kwance da kusa mahaifiya ba kama wani mutum ba kuma ba ne a radio yana sawa ƴaƴansa na cikinsa a zakarinsa a baki wani da mutum suna ƙoƙa suna ciwon ciki yara an samu wani gobansa ya mutu an gane sai da kusa da ciki aka tsaya ana bincike ina wani irin ciki ne wani a shaidan ne ga shan daya sai samu a hundugarwa sai ga uwa in ta sha sai kwanta da ita sai ta bi kamar mafarki ta yi a shaidan haka ta yi ciki aka yi ta bincike aka yi ta bincike aka yi ta bincike yayin lamarin nan yake ne aka tsaya masu bincike a cikin nasuwa ta ce ita tuto ita ɗanta dai ba wani ne shigo wajen banin ta ta ba wani abu da yake ba ki tafaɗi ta faɗa ta faɗa daga nan sai a gane cewa shi ke mutu da ita ko mai hattara da matan aure mai hattara da matan aure wata kisa mai ban mamaki ba na son gaya muku a garin mutum ne ya nemi wata yan aiki a kawo masa yan aiki mata aure an kawo masa tana masa aiki a gida ashe idan matarsa ta fita an kai yara makaranta ita mun ta tafi aiki sai ya dawo kuma jama'a da yan aiki idan ya sabuwa da ita rannan kada yara sun taso daga makaranta kafin ma na kosu sai ban abokan yaran sai na kosu sai zai fita su a gida suna buɗe gida sai da babansu da mai aiki cikin sai ce ku shiru sai ce in mata ta zan kawo muku biskit ga alewa da kaza da kaza ita dai jiki ya sanyi ita ma ya rage jiki ya sanyi kenan saboda kankara sai mun tabe su biski da lewa ne da baba ina biski da mun da lewa sai ce mama ta ce ba to gada mama sai ce kai mana yanzu na ido to sai uwa hankalin ta tashi sai mun ta kan kunnen yarinya ta ce menene sai ce kun ji gaba ne uwa ta rike yarinya ta ce menene sai ce mama baba ne muka gan shi yana irin abin da kuke da ke da dare ba sai aka yi biyu a shi abin da ya ce wa waccan matar shi direban yake matarsa wani yau gaba da matar aure ya mata magana ta ce abu yi ba a yi mata aure ta ce kuma matar ce da ɗansa a rere mana ya mata sai ɗan bugi ba mutu haka a cikin shi kenan dai wannan ya dawo sai da bin mutane a kuma gidansa ba a gaisu sai ana ɗan kakkaucewa me ya faru ashe wuri ne ya dake duwawun matarsa shi ne ayan sa suka fito mahaifiya sai su fita da shi da ya shiga gida sai ya ce Allah na gode maka duwawu da kuma ya da kin duwawun matan shi ma da kin duwawun matarsa Allah ya sa bai zarce ba shi ne da an zarce bayan Allah abinda Allah yake yi fito na fito da saƙon Allah ka nuna ba ka jin kunyar Allah ki nuna ba ka jin kunyar Allah duk ƙarfinka da za ka yi ta kaza kaza ka yi ta kaza ka yi ta kaza shekara nawa ne kana kallo ba wata nan ma ba za ka iya dukkanki da ƙirƙirinki da komai in lodin ya zube gurguna ta fito duwawu ya lalace haƙora ba sa ba suka zube mai layi kuma kake an gama ke amma matan aure waɗanda da ɗin ba ci matan aure ba ta tsufa namijin aure ba ya tsufa amma duk inda lalata take sai ta lalace ka je ka yi zubin ki ba wanda ya gani ko ba gurin Allah fito ba ka je ka yi luwaɗin ki ba wanda ya gani ko ba gurin Allah fito ba ka sha giya ka ba wanda ya gani ka kurkure bakin ka ya rage naka tukuta tubu tsakani da dalila ka je ka yi cancan da hankali na wannan duk haƙƙi ne tsakanin Allah da bayi amma kada ka dukkan da ka yi Allah fito na fito da sabo Allah zai wulaƙanta ka wannan ji ko zai nuna maka kai sa ba in ka ji kunyar Allah Allah zai ji kunyar ka in ba ka ji kunyar Allah Allah zai wulaƙanta ka Allah ya mutu sura kazzabat qaumun lutun min mursalin mutanen annabi lutun sun karyata annabawa don sun karyata annabi lutun domin dan uwansu ne dan gari ne ba baƙo ba idan kallon mahaifin lutun yayin da dan uwansu annabi lutun ya ce Allah ta tabbuna yanzu mutane da ba kwa ji tsoron Allah ba inna lakum rasulun amin to na yi magana kan koma ta aure da makamantan wannan to shi ne ismin fari tsakanin Allah da bawa wataƙila ya yi kwayi to sai a nema ma mai matar gafara a yi masa wasu abubuwa na alkhairi Allah ya kai masa ladan kabarinsa yana yiwuwa ba ya dai ya mutu a bi shi da addu'o'i na alkhairi a yi sadaka a yi istighfari to Allah tabaraka wataala babu wani zunubi in banda tsafi wanda ba a ce Allah ba zai gafarta shi ba babu shi sai a bi shi da addu'a ta alkhairi idan an yi dace cikin yardar ubangiji tabaraka wataala Allah sai gafarta maka to kuma wannan tsakanin Allah da bawa inni lakum rasulun aminun dan bude yace ni da kadan Allah ne gare ku amintacce fatakun yawa dewon
2: alhamdulillah an saurari karatu daga bakin Sheikh Tijjani Balakara.

cikin labarin nan za ku ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da ƴan Najeriya cewa gwamnatin sa ba za ta karaya ba har sai ta farfado da zaman lafiya da tsaro a kowane sashi na Najeriya. Gwamnatin tarayya ta bayyana ranakun Laraba da Alhamis a matsayin ranakun hutun bukukuwan babbar sallah. Yanda zan labarta muku, kungiyar malaman jami'a ta ƙasa ASU ta yi gargaɗin yuwar tsunduma ya jan aiki saboda jinkirin aiwatar da yarjejeniya. Daga ƙetare za ku ji cewa Rasha ta gargaɗi 'yan ƙasashen waje da ke Ukraine ciki har da jami'an diplomasiya da su fice daga Kyiv.

0: yani jira ne na samu waraka sosai akan da sanin shugo sannan yana da bukatar a samu mana kayan aiki da kuma da sa'o'i a makarantar ko da Allah ya sa a ci daliba ta gama makarantar ba ta da halin da za ta ji gaba ni yana mana roƙon Allah da cikin Allah da cikin ku a samu mana santin ma kafin nan kafin lokacin samu zamani.
1: Wani daga cikin masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi ya bayyana cewa akwai bukatar karin wayar da kan iyaye kan muhimmancin ilimi musamman ga yara mata domin rage yawan yaran da ke barin makaranta.
2: Sha'awa a yi zahiri miki mutanen wannan gari don har ma kawo wasu wanda ba su na zuwa to inda ma ba sa zuwa da ganin wasu suna zuwa su ma mura ga sun yadda su zo su ci gaba da makaranta kuma a yanzu ma a yi su to in ma ba su bari da musu ma a yi su ke sami.
1: Manufar wannan ziyara dai karkashin Fetch Initiative ita ce tattara bayanai kai tsaye daga al'umma domin samar da hanyoyin magance matsalolin ilimin mata a yankunan karkara. Karshen rahoton kenan. Mubarak Hamza Adam a labaran Rahama.
3: An kammala atoyin samun zaman lafiya da karuwar arziki a jihar Kano da ƙasa baki ɗaya bisa jagorancin mai martabar sarkin Kano na goma sha biyar a fadarsa da ke nasarawa. Wakilin mai wuzan ya bayan dabawa ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
4: Da yake jawabi yayin kammala addu'o'in da ɗaruruwan malaman suka aiwatar, mai martaba sarkin Kano na goma sha biyar Alhaji Amina Ado Bayero ya nuna takaicinsa bisa yadda faɗin daba ke haifar da salwantar rayuka da kuma raunata al'ummar Kano musamman ma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, tare da sanya razani a zukatan al'umma yayin da suka fita neman halaƙinsu. Mai martaba sarkin na Kano Alhaji Amina Ado Bayero ya yi kira ga iyaye da ma hukumomi da su ɗauki matakai waɗanda suka dace domin dawo da Kano aminci wanda take da shi tun a farko.
5: Domin

0: karshe ne Mustapha sarki na Kano na 15 Alhaji Aminu Ado Baro ya yi addu'ar samun dawwammamin zaman lafiya tare da fatan za a yi bukukuwan sallah lafiya tunda farko jagoran malaman da suka yi addu'o'in Sheikh Kamalu Inuwa ya faɗi adadin saukar Alkur'ani mai girma da aka yi a cikin kwanaki 8 na watan Zulhijja tare da bayyana dalilan yin addu'o'in.
1: Mun samu sauka bayani wajen 3,335 wanda kuma saukoki da za a ci gaba da yi a wannan wata da kuma bayan sama. Makasudin wannan addu'a shine musamman yi wa ita Kano addu'a. Allah ya yi mana wannan musiba da ake ciki na faɗin daba da kashe-kashe. Allah ya shiryi ƴan uwanmu matasa ya tabbatar da su a hanya madaidaiciya. Addu'a shi kansa ga mai martaba sarki. Allah ya taimake shi ya bashi nasara. Komai ya addu'a ga jami'an tsaro na ƙasar nan gaba ɗaya da suke tsaye wajen yaƙar abin da yake na rashin zaman lafiya da kare al'umma da dukiyarsu. Allah ya ƙara ƙarfafa gwiwarsu ya ba su kariya. Allah kuma ya sa mu gama lafiya gaba ɗaya.
0: Rahoton kenan daga Hussein Ambayin Dabawa.
2: To labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahma Faran cikin al'umma. Za ku saurara mu ko ku bibiye mu a www.rahmatv.com a dakacin mu labaran zai dora.
3: Kiwo ya yi.

0: alam ko siya dito na hindi siya kapuha ay dito siya wabala ay kaya ano siya mo siya alam ko mo siya lang atas amala mo siya alpuma.
1: Daga lokacin da Malam Shekaru fito ta karasalata zuwa yau ta inda kai a jihar Kano ta rika ake karatu Al-Qur'ani ake masu addu'o'i ba domin samun nasarar jam'iyyar tun daga sama har ƙasa.
2: Wannan masala ta ruwan sha sai dai mu ji jajanta wa juna duk da ana kafafa gwamna ko kuma ma'aikacin gidan ruwa ne amma ba a taɓa shiga halin haɓulai na matsalar ruwa irin lokacin sa ba. Ka ɗauki primary school ɗin da suke kaga an danna yara sama da 500 a cikin aji. Kai akwai wani bidiyo ma da ya dinga yawo a wani yanki na ungungu dan tamashe an cakuɗa yara a aji wanda ko dabbobi ne bai dace a saka su a ciki.
3: Matsalar ka iya taka in an barka da ita ka sha kanka amma abin da nake so in sanar da kai cewa in ka isa ka haifa a siyasance fito ka ambaci sunan sa kala ko da da yabo na alkhairi ka ga yadda zamu kare da kai domin ina so ka gane waye ni domin ni na gane waye kai
4: ku da ka ce mu. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen alƙalinka shirin da kan bayyo 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. A gabar da ake gabatar shiga kakar babban zaben shekarar 2027 domin fafatawa tsakanin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da sauran 'yan takarar da manyan jam'iyyun hamayyar ƙasar nan za su tsayar dangwa da ƙwanji da Tinubu. Jam'iyyar hamayya ta ADC an ce tana can tana gudanar da zaben fitan gwani na 'yan takarar shugaban ƙasa. Rahotanni sun bayyana cewa a ranar Litinin ɗin nan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar da tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amechi da Muhammad Hayatuddin za su kara a tsakaninsu inda za a fafata a zaben fitan gwani gabanin babban zaɓe mai zuwa na 2027. Kodayake kafin a kai ga batun fafatawar rahotanni daga cikin jam'iyyar sun bayyana cewa an tattauna kuma an kasa cimma matsaya tsakanin waɗannan manya da ke neman takarar shugabancin ƙasa al'amarin da ya sa shugabancin jam'iyyar ADC ya amince da gudanar da zaɓe domin a tantance mutum ɗaya wanda zai riƙe tutar jam'iyyar da kuma tunkari zaɓen da ke tafe na 2027. An dai rawaito cewa dukkanin waɗanda ke neman takarar shugabancin ƙasa a inuwar jam'iyyar hamayya ta ADC sun samu zarafin shiga fafatawar ne bayan kammala tantance su da kwamitin tantancewa da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Cross River Neil Imoki ya yi. Cikin wani rahoton kuma an bayyana cewa shugaban kwamitin riƙon jam'iyyar na ƙasa Senator David Mark ya yi iyakar abin da zai iya yi domin sasanta mabuƙatan amma hakan ba ta samu ba. Lamarin da ya baiwa uwar jam'iyyar ADC ta ƙasa damar kafa kwamitin zaɓe a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Kwara Abdulfatah Ahmad domin a gudanar da zaɓen fitan gwani cikin gaskiya da adalci. A cewar sakataren yaɗa labaran jam'iyyar hamayya ta ADC Malam Bolaji Abdullahi tun aka tura jami'an zaɓe zuwa ɓangarorin sassan ƙasar nan daban-daban domin tabbatar da ganin an gudanar da zaben fitan gwanin na ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu tashin-tashina ba. Batun na zuwa ne a gabar da ɗan takarar sanatan shiyar Kano ta Kudu a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta ADC Ambassador Zuliya Dainisi da Mustapha Ƙaraye ke faɗin kaɗan cikin dalilan da suka sanya shi fitowa neman wannan kujera a yankin nasu.
0: Shi kuma kawo kullum da san ana ganin shi ba sai an taɓa shi. Kallo ta za ka yi wa manya-manyan jiga-jigan iyayen ɗaki wannan jam'iyya ta mu ta ADC mai albarka ka fahimci daga ina suke dukkanin

mutum ya mabambanta a lokuta mabambanta ana rufe musu kofa. Alama ce da ke alamta cewa duk daga inda suka fito ba a yadda da su ba, ba za a iya amince musu ba. Ana kuma tsoron a ba su amanar dukiyar al'umma. Suka baro inda suke, suka zo suka tattare suka gangan ko karkashin sabon platform. Aka kura daga hukumomin da ake wa 'yan Najeriya, ku zaɓe mu kawo sauyi, ku zaɓe mu al'amura su sauya, ku zaɓe mu sake fasalan al'amura a Najeriya. 'Yan ƙasa ne mu, nagari da muke fatan Najeriya ta yi kyau.

yawancin mamanin fatar katar zuciyarka ka yadda ka yi komai ba komai bane domin samun dama ka yadda ka yi duk sukunan da zaka yi ka gaya wa ɗan Najeriya da al'umma kanu masu albarka duk irin zancen da kake so ka gaya musu domin su amince maka su kyale hannun ka kai da dukiyar kanka to wannan shi muka ga ba za mu labunta ba muka ga akwai bukatar mutane iri iri na masu kishin al'umma kuma masu jini a jika mu bi su har inda suke cikin sabuwar jam'iyyar tasu ta ABC

0: kusanta sabuwar alƙimla da jam'iyyar adawa za su dosa a Najeriya. Wannan shi ne babban makasudin tsayawa ta takarar sanata domin tafiya wakilcin kanmu ta kuda a majalisar dattawan Najeriya bisa doren jam'iyyar ADC.
1: Ambasada Azaliya da Yunusi da Mustapha Karaye kenan. Ni neman kujerar sanatan shiyar kudancin Kano a inuwar jam'iyyar Hamayya ta ADC. Haka dai su ma magoya bayan jam'iyyar ABC mai mulkin ƙasa irin su shugaban gamayyar ƙungiyoyi magoya bayan sardaunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau, Alhaji Kabir BBC Dala, godiya da albashir yake wa Karawa musamman ma na shiyar Kano ta tsakiya. Kan tanadar da Malam Shekarau ya yi idan suka ba shi dama ya hau kan kujerar sanata.
2: Daga lokacin da Malam Shekarau ya fito takarar sanata zuwa yau, ta inda kai a jihar Kano taruka ake karatu Alkur'ani ake wasu addu'o'i na yi domin samun nasarar jam'iyyar mu tun daga sama har ƙasa. Za mu yi APC ba maganar kwane-kwane ko ja da baya, za mu zaɓi duka 'yan takarkarmu da aka zaɓa jam'iyyar APC. Sannan na so amfani da wannan dama ni godiya ga mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf. Wallahi ba mu da karamar da za mu gaya wa Musa Daunawa, kuma za ka same mu a matsayin 'yan halatta. Ta inda ka motsa burin ka gasa daure kusa da kai, kana mutum tamu kana gina mamu domin duk mutumin da ya nuna mai gidan mu kauna za mu nuna masa aura. Kuma Allah sun tabbatar da al'ummar jihar Kano, sabbin Kano yana da ƙudurce-ƙudurce musamman na Kano ta tsakiya, wanda za a zo a ci gaba da ayyuka na asibitoci, hanyoyi, taimakon al'umma, gina abubuwa na alheri. Sabbin tun ya riga ya gama tsare-tsarensa, mai girma gwamna kuma dama a kan aiki yake, domin duk mutumin da yake Kano ya san mai girma gwamnan jihar Kano yana ta abubuwa na alheri a wannan jiha. Kuma mun tabbatar da idan ya kuma wucewa za a ci gaba da aiki alheri. Su muna godiya ga masoya da magoya baya, kuma duk mutanen da suke tunanin wai za su yi mana antipati. Alhaji Malam Shekarau kullum ina faɗa ya bar legacy, ya yi abin da ba takarar da Sabbinu zai fito ya faɗi zaɓe, domin mutanen Kano suna ƙaunarsa, mutanen Kano sun gamsu da abin da ya musu. Ko asibitin mai kakalla na urology na aikin mafitsara, ya kamata duk ɗan Kano ya gode wa Sabbinu Kano, domin asibitin nan ba ma Kano ko Najeriya ba, ƙasashen Afirka ma zuwa suke ana musu aiki a wannan asibiti. Ya ƙalubalanci duk wanda ya sa dole da aiki ba ya zo muna da littafin ayyukan da ya kewaya kuma ya duba ga in ba'i ba.
1: Batutuwan na Alhaji Kabir BBC da lana zuwa ne a yayin da muka karɓi bakuncin mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na ƙaramar hukumar Gwale Honorable Alhaji Jigaladanci, wanda ya shigo yana cewa kurunkus domin gwaninsu ambasada Muhammad Dalha Bello ya samu damar lashe zaben fitan gwani na ɗan takarar gwamnan Kano a jam'iyyar PDP.
3: Yau jam'iyyar PDP ta yi zaben fidda gwani na ɗan takarar gwamna, inda ta sahalewa ambasada Muhammad Alhaji Bello ya lashe zaɓe da gagarumin

0: nasara da aka yi kuma zai tunkari zaɓe mai zuwa. Muna sa masa rai in Allah ya yarda zai ci zaɓe saboda niyyarsa ta alkhairi da take zuciyarsa. Zai ciyar da jihar Kano gaba, zai ciyar da jam'iyyar PDP gaba. Mutanen jihar Kano za su yi walwala, za su ji daɗi ta kowane ɓangare.
1: To yaushe ne aka ba da sanarwar sakamakon wannan zaɓe da ka ce an yi na fatan wani a yau a jam'iyyar PDP?
0: Tahir Guest Palace ake wannan zaɓe bai kammalu ba sai yau ɗin nan. Da ba da daɗewa ba hukumar zaɓe

0: Honorable Abdulhamid Narufa Baki, Honorable Labasi Abdullahi Ja'oji ne ya dora da godewa Allah game da bayyana karan cikin dalilan da suka sanya shi baiwa mata tallafin kayan suyar nama tun da sallah ta zo.
1: Kuma da yin rayuwa mutane suna cikin wani ne yi na shi kuma sallah ta zo da ya kamata mu yi create wani abu wanda zai rage yayin da iyayen mu da zama waɗannan da ne ko zai irin abubuwa na kurkoci da dan abin suya da abin tsamiya wanda aka ba su an taimake su wanda an ba su ma dole sai su kuma shi kuma jan hankali ga mutanen mu ne da suke samun dama ko doshe sai ka zaya ka duba ka ga ni mutane suke da bukata abin da suke da bukata ya kamata ka kokari ka iyayen ka Allah a ce ka samu kusan 60-70% a cikin ayyuka kan nake amma bayan ya mutane zo su zabe ka kada kana ta shan wagegeliya ya biya duk ku kana ta kama kaman Allah ki kuma amma idan aka zabi mutum ne aka tabbatar da shi shine to me ke mata shi ka da ka jiwa kan ga wannan na kuma shi da ka suna buda ta ruwa ne wuta ne lafiya ne ilimi ne ko wasu abubuwa ne masu rufe rayuwa ko su a samu rasa a samu sauƙin rayuwa amma wannan yanzu yayi karanci sai ba shi ke zama ban gije zabe shi ba tilibu Allah gida gida suna ban ana ba mutane da yawa ta lafiya da rana da ka fara bawa wannan mutane dama cikin ke san har kasa Allah shi za a samu sana'a su mutanen mu suke gurin wannan yankin muna so su ƙara jajircewa su ƙara tabbatar da addu'a tabbatar da abu gida gida da shi kansa tun da ka samu a ce har kasa a ce an samu nasara
0: Honorable Labasi Abdullahi na yin ƙarin haske kan dalilan da suka sanya shi ba da tallafin kayan suyar nama za mu dauki kalaman matashi baban nan kira alkantara wanda ke mai da kura ta siyasa ga honorable dr babba babba dan agundi bisa wata shawara da ya bayar ko da dai
2: ai babba babba dan agundi ka bari al'umma sun gane ka wato kai in dai bukatar ka za ta biya babu ruwan ka gwamnati ta je ta tuntsire haka kaiwa malam ibrahim shekaru bisa zargi na siyasa ba irin abin da bai maka ba an jawo ka gwamnati ka samu agwarwa amma haka daga karshe ku da wasu kuka tuntsire da gwamnati malam ibrahim shekaru saboda son zuciya na siyasa kuka je gurin dr radio musa kwankwaso shi ma ba irin abubuwan da bai maku ba amma a karshe ayaya kuka rabu dutse hannun riga aka zo aka gangaro gwamnatin dr abdullahi umar ganduje kuna majalisa haka kuka rinka nuna a fili kuna tare da gwamnati ana zargin kuka rinka hura wutar maganar dala wacece waye tuntu waye dawo kuma yanzu shikenan aka gangaro ka tsaya takara a karamar hukumar birni aka fada ka da kasa kuma kai ka kasa cin zabe kuma yanzu ka rinka maganar wai sai wani ya daga hannun wani zai ci zabe to a gurin Allah sanata baro DSP yake neman mulki a Kano ta Arewa kuma ɗan Kano ta Arewa wayayyu ne ɗan Kano ta Arewa masu ilimi ne za su haɗa kai da gwiwa su zaɓi mai girma DSP bare gibo mali za su aiki tare irin abubuwan da DSP ya kai Kano ta Arewa ba a haifi wani ɗani zai ce sai ya daga hannun DSP bare gibo mali zai ci zaɓi a Kano ta Arewa ba ko bari ka ji mu gaya ma mu ne ɗan asalin DSP bare gibo mali mu ne alaliyar DSP bare gibo mali ba ɗan son zuciya na barau ba billahi ne zai daga yi duk wanda ya ƙara zuwa yi magana na DSP na son zuciya a siyasa wallahi mu zai tarar saboda mu ne ɗan halakar kashin Adamu Abdullahi kar ka sara babu wanda za mu saurara wa akan DSP bare gibo mali a jihar Kano
0: muna shi baban nan kira alkantara na mai da kura za mu sada ku da sakon martani da zai bayyana ta bakin matashi shehu fulana da akata shehun dai nasa karan da Salisu dan bacirawa ne bar ku ji
3: kai dan bacira ka fita daga idan mu rufi a kamar hukumar nasara nan ma zuwa ne kai muna kara fada maka kuma kai baka isa ka zo ka tare wa madan wata daraja dire da sakan daya ba ka san ni dan karamar hukumar nasara an ka san ni na san ka na san farashin ka yanzu in na gada ma gobe zaka zo ka fada nan malam ibrahim shekaru in wani wanda ya ce ya san ka a siyasa ba kamar mu da muke tare da kai ba saboda haka malam ibrahim shekaru shi ake yi shi za a kuma bari in kara fada maka cewa iyayen gidanka da suke turo ka ka zo ka taba malam ibrahim shekaru to mu yanzu su ne suka ishe mu kallo ba kai ba kuma duk a gurin malam ibrahim shekaru ne ko iyayen gidan naka masu yi masa kaɗan amma duk da haka kake so mu da muke da gidan bulo da bulo ku da kuke gidan gilas kuke so a yi wasan jiba to bismillah ai kai zargi mai karfi ma ba mu ba san a wace jam'iyya kake ba shin a APC kake ko kuma tare kake da shi wannan mota ba fasin da ka gawo na ai kowa ya san kai kana bana ne kana nan kana can to amma nan da mun zaka bi ko shi kyar nasu musu gawo mun zaka yi ka kasa tsayawa guri daya amma kullun sai ka rinka magana malam Ibrahim shekaru to malam Ibrahim shekaru dan dangi ne halattacin dan karamar hukumar Nasarawa kaka san mu muka san ka malam Ibrahim shekaru muke kuma ko ba aka aje akwato ina tabbatar maka dan bacirawa ko da kura'aka ko ba kura'aka malam Ibrahim shekaru za mu zazzaga kura'an mu babu gwamnati da aka kafa ta tattauna al'umma kamar da malam Ibrahim shekaru sai yin wuta abba gida gida da take tallafa wa al'umma da dan fashu da gowa su to saboda haka in kun ne ya ji jiki ya tsira
0: madashi she ya fulana da aka ta kenan daga yankin karamar hukumar Nasarawa har yanzu dai muna bangaren jami'ar ta APC ga kuma sakon shugaban APC Media Forum Honorable Sale Kala Kawo wanda ke jinjinawa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da mataimakinsa Excellency Murtala Silagaro kana ya aika goran gayyata na siyasa kuma
4: na so yin amfani da wannan damar in gode wa Allah kuma in gode wa mai girma gwamnan jihar Kano akan irin tsarin da aka dauki Kano aka dora tsakanin shi da mataimakinsa duk wanda yake bibiyar harkokin siyasa a yanzu a Kano ya san cewa Kano ta shiga nutsuwa ta

0: ciwo kuma kai zaka nemi magani to ni matsalar ka iya taka in abarka da ita ta sha kanka amma abin da nake so in sanar da kai cewa in ka isa ka haifa a siyasance to ka ambaci sunan sana kala koda da yabo na alkhairi ka ga yadda zamu kare da kai domin ina so ka gane waye ni domin ni na gane waye kai amma kai tunda baka sani ba fitowa za ka yi ni gaba da gaba albashi daga nan sai ka yi hukuncin rigimar za ka ci gaba ko za ka tsaya.
1: Amma a daidai lokacin da Honorable Saleh Kalakawan ke yin waɗancan kalamai sai ga mai hamayyar nan na jam'iyyar Labour Party Comrade Aminu Muhammad Adam ya shigo yana ba da shawara da ƙalubale ga gwamnatin Injiniya Abba Kabir Yusuf. Ga dai Aminu Muhammad Adam.
2: Gwamnati mai zango ɗaya wannan matsala ta wansha sai dai mu ji yajanta wa juna duk da ana kafafa gwamna tsohon ma'aikacin gida ruwa ne amma ba a taɓa shiga halin haƙula'i na matsalar ruwa irin lokacinsa ba. Ilimi shi ne ƙashin bayan kowace irin al'umma don akwai kasafin kuɗi ma da ya yi gwamna ake faɗa haka ilimi ake faɗa ma ya saba yin yadda UNESCO take a bana to amma inda gizo yake saƙa aiwatar da shi kasafin kuɗin ka ɗauki primaries ɗin yadda suke na farko yaranka ga an danna yara sama da 500 a cikin aji kai akwai wani bidiyo ma da ya dinga yawo a wani yanki na ungungo dan tamashe an cakuɗa yara a aji wanda ko dabbobi ne bai dace a saka su a ciki ba wannan jijike nunawa gwamnati ta gaza ba za ta iya ba kuma da mun gwamnati ce mai gajeren zango
3: amma a wajenka ake jin wannan kana ji kuma wasu na madar lasan barka ba ta kuma samun gwamnatin da ta yi wa al'umma abin da suke bukata kamar ta ba
2: gwamnati wanda mu suke ciye madar ladin ai abiye gima a shake da ya fashin shata wanda malam wuri ko kai ka zama gwamnan Kano ka zama shi maka wannan bayan da domin shi mutane ne kawai ba wani da al'umma suke ciki me za su yi rewa da shi kuma gwamnati shawara muke bata ko wani ta je ta dauka yanzu abin da ya shafi masala ta ma'aikata ai kamata ya ce da masala ta shafi azumi da abin da ya shafi harkar sallah da a ce ko dai kwana 20 ne ai kamata ya ce an ba wa ma'aikata albashi to amma ba ka zama aikaci sallah sawa kwana biyu amma a zo yana kaka na kai ya zama inda zai abin da ke hankali ne ba
3: su ma'aikatan ne suka ga mun cewa su makaru ba sa da nasu hakin su
2: idan an yi albashi za ka kasuwa ta motsa idan kuma ba a yi albashi ba ai ana ganewa to ma'aikata da yafi wannan gwamnati mai zango daya ya kamata ku yanke mata yin hukunci na siyasa wanda ya dace da ita
1: da wannan ne shirin harshen kalakalin ka na wannan rana zai daga haya a madadin Abbas Salisu sauran dinki sai kadamin da kan yi kiri-kiri danganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Alali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada

0: su ba.
1: Haka kuma za a je da al'ummar Jangebe dake a yankin karamar hukumar Doguwa, suka ce rashin aikin titin Jangebe yana haifar da barazanar tsaro.
0: Wanda hanyar tana da barazana ta tsaro, dan ta'adda ko barayi suna ta wasu mai da gurin mafaka suna shintowa kwariya da barazanar ga rai kan al'umma.
1: Dan haka dai sai a daɗa gyara zama domin jin cikakken rahoton game da mahallin da kasuwar raguna da shanu da kuma raƙuma suke ciki a birnin Kano. Ciki har da wani ragon naira miliyan 1,500,000. Sunana Rabi'u Sadauki Kura, wanda nike rike da aka alar shirin a halin yanzu.
2: Alhaji, me kuma ya kawo wannan?
3: Ai, uwan gida su nike kammala siyayyar ma nan ba sai mun shiga kasuwa ba.
2: Ka manta kayayyakin da za mu siya suna da yawa ne?
3: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai sakakafaran kantin da sai su.
2: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya da masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangojin su?
3: Ya ku wani gida ba sai su na da gaggace doya da masu safara sai ga ruwan da masu yin teba kayan haɗin miya ba a bar ba sai su a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gari da ganye ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
2: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
3: Uwar gida ai ba iyalinka ta fara kantin ba sai su a iya ba muna da kayan shayin goruba na ana yawan ginas da dai sauransu.
2: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su fi domin samun nasu da raƙasan.
3: Basir store na nan anguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gani Umar duka anguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir store a kan lambar wayarsa kamar haka 08-06-4-4-4-8-5 ko 08-07-8-7-2-2-2.
2: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir

0: 不必去捏爸爸。
1: 哎，谢谢你姐，嗨，带去阿玛利亚陪爱一跳，带去阿姑，带阿娃用阿玛利亚们十三今年的阿卡忘不记这两个鸡发的 uniform。
0: 哎，那鸡发的 uniform， 你这次不能丢巴拉格麦西，他应该去。哦，这里阿纳姆拉，手机搞库布干了来飞啊。
1: 哈里的来接你，给他。
0: 乖乖，我们带个这阿玛利亚的，我给他们铺的草本草啊。啊，这个鸡发的 uniform， 这个跟阿什不提，阿贵他妈是期望白啊。接着不的，阿贵这 M 可能他。akwai kujerar da fifa ta yi shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sabon kera inganci
1: to ni ma ne gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin gida ka kifar uniform
1: ina godiya ne gida
0: za ku iya samun ka kifar uniform a ko'ina a faɗin ƙasar nan
2: turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023540567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwan ku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com a don haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda tusa ta karewa bodari a saboda yadda rundunar 'yan sandan jihar Kano ta tafke wasu barayin motoci da suka yi kaurin suna wajen satar motoci tare da fitar da su zuwa kasashen ketare mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa yace daga cikin waɗanda aka tafke har da wata mace
3: lokacin da ake gudanar da bincike shi wanda aka fara kamawa na farko mai suna Adal ya tabbatar da cewa akwai wani wanda ya sato wata bakar mota Toyota Camry 2015 model ba ta da lamba daga jihar Enugu ya ba shi ita domin ya siyar babban ya san cewa kuma ta sata ce shi kuma Steven sai aka kira shi ya taimaka don ganin cewa an batar da wannan mota an sayar da ita duk da yake cewa shi ma ya san cewa ta sata ce ita kuma Habiba ɗan jihar Kano ita aka nema ita kuma ta kirawo wani daga can ƙasar Niger aka ciniki da shi akan kuɗin mota naira miliyan 1,500 ita wannan motar da ake ciniki da aka sato ta din tana hannun 'yan sanda haka zalika kuma ana ci gaba da gudanar da bincike domin kamo duk wanda yake da hannu a wannan gungun masu haɗin bakin ko wacce haɗin kai wajen sata motocin mutane
2: SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce akwai motoci guda biyu da ake ci gaba da laluban masu su tun bayan cafko matasan da ake zargin sun sato su to anan gaba kaɗan a rahoton gane mana hanya za a ji yadda wani mai sayar da raguna a kasuwar makole ya haɗa kai da gwiwa bayan da ya faɗa tarkon 'yan damfara inda suka sayi raguna na naira 360,000 tare da tura masa alatadin kuɗaɗe na ƙarya a don haka kafin jin ƙarin bayani a kai ina ga muleka babbar kotun jihar Kano mai lamba 21 da ke Amila Road inda kotun ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya ga Yusuf Ahmad da ake wa lakabi da suna Baba Zero da kuma Awala Abdulhamid mazaunin Batarawa bayan da kotun ta same su da tabka laifin kisan kai ga wani matashi mai suna Ibrahim Umar Mahmud jim kaɗan da barkewar musu a tsakanin su akan yadda aka yi wa kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ci uku da nema a ranar 7 ga watan 6 na shekarar 2025 babban lauyan gwamnatin jihar Kano a shari'ar barista Lamid Abbasoran Dinki ya ce hukuncin kotun ya biyo bayan gabatar da wasu gunduma-gunduman shaidu har guda 5
4: wanda an gabatar da shaidu guda 5 a gaban kotu mai lamba 21 wacce take zamanta a Nila Road wanda kuma bayan mun gabatar da wannan kotu ta same su da aikata laifi ta yanke musu hukuncin kisa ta hanyar rataya wannan shine abin da ya faru
5: misali kamar waɗanda aka zartar da hukuncin sun nuna ba su gamsu da wannan hukuncin ba na kafin yawan kota ya su ɗauka ƙara
4: za su ɗauka ƙara kamar yadda lauyan su Mubarak ya faɗa sun ce za su ɗauka ƙara a kan shari'a kuma muna jiran su kuma ka san abin da ɗauka ƙara dama ya dama ce ta shi wanda aka yanke hukunci wanda kuma na tabbatar maka za su yi amfani da wannan damar za su yi nazarin shari'a kamar yadda ce na ka ba su kwafi kuma sannan za su ɗauka ƙara wannan abu ne muna jiran su
2: a cewar babban lauyan gwamnatin jihar Kano a shari'ar barista Lamid Abbasoran Dinki waɗanda aka zartarwa da hukuncin suna daga cikin magoya bayan kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid wanda lallasa kungiyar ya sanya suka fusata bayan cacar baki ta barke a tsakanin su da waɗanda ba sa goyon bayan kungiyar ta su
4: ka gane musu ne ake na bal'ami wasa na su Real Madrid to ishu din shine ba a fito daga gidan ba menene da daukar wuka bayan mun kana musu da wani wani na musu da kai ka zo ka cika mutum wuka ai ka ga ba kai da ma kana da niyyar ka kashe shi ina bin da kotu ta cita
2: a wannan al'amari dai akwai darasi da ya kamata masu kallon kwallon kafa su koya musamman ma a halin yanzu da ake gab da gudanar da wasan karshe na cin kofin gasar zakarin nahiyar turai a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da masana suka ce zamani yana tafiya tare da su da kuma kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain wanda ake walakabi da suna PSG gabarar salami da abba soran dinki
4: to ai darasi ya duma su hankali ne wanda kake rijima a kansa ko kake supporting ma bi san da zaman ka ba sama ya san da zaman ka ai zaman alaka ka da shi ya kamata ma ko ce irin alaka ce ma ta saka ji ka kashe mutum abinda kawai ya kamata mutasa su yi la'akari da shi shine su sawo kansu hakuri a rayuwa akai zuciya nesa
2: to kafin a je da al'ummar jangebe da ke a yankin karamar hukumar doguwa suka musanta ikirarin shugaban karamar hukumar doguwa na cewa yayi aikin hanyar jangebe da kuma gina makaranta da gwamnan Kano ya bada umarni na ga muleka wasu daga cikin kasuwannin dabbobi da ke a birnin Kano to a kasuwar dabbobi da ke a daga a gandun albasa da ke a karamar hukumar birni kenan sai dai a yayin ganawar su da Idris Kasim Hausawa wanda dattijo mai suna Malam Shaibu Idris ya ce dabbobin suna daraja a bana
6: muna ganin akwai canji tsakanin mu da bare da bana saboda bare yanzu jama'a ce sun ci kana iri da shi kuma yanzu rana muke sha sai ɗaiɗaikun mutane suke shigowa suna amin dai duk abin Allah muke bar wajen sa da shi jibi sannan ba ba amma kuma kasuwa ce ba mutane zahiri a zahiri ba mu akwai bambanci da bana to baka gani kamar dabbobin ne suka dan ta da tsini ba ba to idan an duba cewa sun ta da tsini tunda mutum yake da taba ganin tsadar abincin dabba irin na dabba saboda haka kuma darajar su gaskiya ba ma irin ba ba zaka iya ba mu farashin raguna ko iya samu dubu 500 dubu 300 dubu 260 dubu 150 duka ba yadda babu hawa ne haba ba gani
2: hakanan a kasuwar akwai shanu da kuma raƙuma ga kuma wani mai siyarwa da Idris Kasim Hausawa ya gana da shi
7: sunana Alhamdu Sule Ibrahim wanda ga san da kani ba to matsakaita daga 700 zuwa miliyan 1,500 su kuma matsakaita zuwa yan kasa daga 600 zuwa 1,000 to kamar miliyan 1,500 ko shi rago
6: wanda muka sani rago
7: ne wanda kuma sani rago din
6: ba ana yanka
7: su da dama yawa
6: to kamar ya zuwa masu siya
7: to masu siya masha Allah ga shirin kasuwa ka don haramun mutane zuwa shi shugaba sosai duba ga yanayin lokaci sana ta karatu da yi wannan satin sai da ce masha Allah mutane zuwa shugaba sosai kasuwan ba kamar ba da kin baya ba
2: to sai dai kuma a kasuwar dabbobi ta yan awaki da ke a unguwa uku masu dabbobin sun bayyana gamsuwa da yadda kasuwar take tafiya a yayin ganawar su da Shamsu Muhammad Kundila
8: a da mutane ne dabbobi ne ke fara ba bai yayin kasuwar amma ai kasuwa mu sai godiya ga Allah kuma kasuwa tana kyau ba ke da wani dan sauƙin kaya har ga kowa zai zo ya sai alama lafiya ya tafi sa ba kaniyar komai ba rigima
9: farashin rabon a bana daga nawa ya fara mutum zai
8: daga ya dubu 70 dubu 80 dubu 100 dari da goma daga nan har 200 300 500 da akwai
9: a yanzu ina da dubu 70 zan yi laifi
8: wallahi la haram ai ga goka da ni kaga ni wannan 70 ne sai kaga ni wannan ma 70 ne sai
2: to da yake an ce a lokacin iska akan ci dan jinjimi ya sanya Kabiru Abubakar Sheshe ya hada mana rahoto akan kulawa da muhalli da kuma koshin lafiya a yayin layya
10: Hausawa na cewa lafiya uwar jiki ba a lokacin babban sallah kula da tsafta da lafiya ba daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata al'umma su fi baiwa fifiko tun daga safiyar ranar sallah jama'a kan fara shirye-shiryen yankan layya da sarrafa nama sai dai masana lafiya na jan hankalin al'umma da su kula da tsafta tun kafin fara yankan domin kare lafiyar iyali da kuma ta muhalli domin jin irin matakan da ya kamata a kula da su na tattauna da Faisal Hamza Adamu na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano
11: ya kamata farko a samu tsaftataccen wurin yankan da za a yanka rago a ko saniya a zaɓi wuri mai faɗi da iska da zai shigo, sannan kuma abu mai muhimmanci a shimfiɗa roba ko tabarma domin hana jini yawo a ƙasa. Wani abu mai muhimmanci, ya kamata a tanadi ruwa mai tsafta da sabulu wajen wanke hannu da kayan aiki. Kuma abu da yake mai muhimmanci, kada a yanka kusa da rijiya, yawa inda rijiya take ko hanyar jama'a. Sannan kuma yadda ake zubar da jini da kayan ciki, a tara jini a rami, musamman idan ka yanka kan ɗanya haka rami da jinin ya kwararo zai shiga rami ne, ko a nemi botiki a rufe shi da ƙasa. Bayan an gama sai a rufe da ƙasa, a rufe da ƙasa. Wannan yana taimakawa wajen raguwar yaɗuwar cututtuka.
10: To, kowace shawara Faisal Hamza da mu zai bayar dangane da yadda wasu mutane ke amfani da taya wajen babbakar fata da kuma kai da ƙafafu?
11: Akwai illar da babbaka take haifarwa, musamman amfani da tayar mota. Wannan hayaƙin na taya yana ɗauke da sinadarai masu guba sosai, kuma wannan hayaƙi yana gurɓata nama da cutar da lafiya. Sannan yana gurɓata iska da muhalli, musamman iska da muke shaƙa.
10: Daga ƙarshe ya ƙara da bayyana yadda ya kamata a kula da nama tare da tsaftace muhalli bayan kammala hada-hadar aikin sallah, domin kaucewa yaɗuwar cututtuka da gurɓatar muhalli.
11: Abu ne mai muhimmanci yin amfani da ruwa mai tsafta wajen wanke kayan girki. Sannan kada a bar nama a rana, saboda idan ana yanka shi a bar nama a rana, da koda ga wani abu yana damunsa, yana shiga cikinsa. Wannan abu ne mai muhimmanci, kada a bar nama a rana.
10: Hausawa dai na cewa tsafta rabin lafiya ce. Kabiru Abubakar Sheshe, ku karkaɗi kunnuwanku.
2: Shigina magidanta da kuma hajiya masu kokawa da tsadar kayayyakin masarufi, to ku sha kuruminku, domin kuwa ga kantin Basiru Suto. Ga dai rahoton da Shamsu Muhammad Kundila ya haɗa mana.
12: To, anan kuma a daidai lokacin da jama'a ke kokawa kan tsadar kayayyakin amfanin yau da kullum, musamman kayan masarufi, su kuwa jama'ar yankin Dalmanawa Karkasara cewa suke masha Allah da katafarin kantin Basiru Suto. A cewar wasu magidanta, ba su da wani wajen sayayya in ba kantin Basiru Suto ba. Duba da yadda yake kawo kayan masarufi masu kyau da kuma inganci.
13: Da kuma su ji suna da kuma wanda kike yi.
14: Sayyara Zara Yusuf mai gona. Ina anguwar Dalmanawa. Gaskiya muna jin daɗi sosai, musamman idan muke siyan komai na muhallin gidanmu. Yanzu da muna shan ruwan san tafiya, yanzu kuma komai ya zo kusa kusa ga arha ga sauki.
13: Me da me ake sayarwa nan?
14: Kuma kayan miya, kayan amfanin gida na yau da gobe, kayan masarufi da komai da komai.
13: Suna na Isa Abubakar. Ni ne Dalmanawa nake. Wanda yake sayan abubuwa, amma tun da na fara zuwa nan gobe, da abubuwan da na saya ba a min complain cewa me mara kyau ne ba. To, yana daga cikin dalilin da yasa ni sai abubuwa nake zuwa nan wajen.
12: A nasa ɓangaren mamallakin kantin Basiru Suto, wato Alhaji Basiru Sale, ya yi jan hankali ga 'yan kasuwa da su zamo masu haƙuri da cin ƙaramin riba don samun albarkar kasuwa.
15: To, alhamdulillah, wannan ya biyo bayan abin da muna kawo kayan da inganci. Sai su kuwa san shi duka a wanda ya sayi, na tabbatar na su abu wanda ya da kyau, wanda zai ja hankalin kasuwa. Na ga duba da aka kawo shi mai kala kala, sakamakon sallah ta gabato, mutane da wasu sun kaya iri daban-daban na wata da su zuwa kasuwa. Na aika da kusa kuma da wasu da ya fata mu'amalar su kayya. Sau ɓangaren kayan miya ne, duk abin da muke buƙata da rana akwai na shi. Gare da lafiya, ba ma yadda mu sai da abin da muka san ba mai kyau ba.
12: Da fatan 'yan kasuwa za su yi amfani da waɗannan shawarwari don samun albarkar kasuwa. Shamsu Muhammad

0: زبو يا سابو كمان عبدالله حما عندكو عقل تيتو بشير خوفا قاتل البسا هو عقل نمبر وايا كمان عقا سيتو دي بقوي سيكو
1: ايديا ايديا
0: ايديو كمو ايديا هو سيكو دي تارا سيكو شده بيار
1: شده ايديا
0: سيكو ويوكو ايديا
2: Tomadala, to yanzu kuma sai rahoton gane mana hanya. A yanzu haka dai wani dalalin raguna a kasuwar dabbobi dake a Makole a garamar hukumar Dawakin Kudu yana nan ya hada kai da gwiwa bayan da wasu alhazan birni suka je da katuwar mota tare da sayan raguna akan naira 360 sai dai kuma bayan sun tura masa kudin ta wayar salula daga bisani da mai ragunan ya lalaba asusun sa na banki sai ya taras babu ko da asisin kobo
3: ya suka daga bakin titi sai su bayan Allah suka tare ni suka ce ni ragunan na su wani ne ce musu sai su ce ni kiro su ne da 260 na dauka ragunan na samu sa mota dan sai su kawai sai suka tura ni kudi sai ni ce musu banga Allah ba amma ni da gurin biyo sai duba mun kai gurin biyo sai aka duba alamun kudi sai su kawai bayan tafi sai ni ce ni na duba ko sai a shiga kudi a shi fita laki shi ne nake kira ga sauran mutane da su yan sana'ar tamu da kuma sauran sanyi mutane su kiyaye su ba ta gari sun yi wa yanzu
2: Malam Abdullahi Muhammad mai raguna ya yi kira ga yan kasuwa da ke sayar da raguna da su kula sosai a saboda yadda yan damfara da walawala suke amfani da manyan riguna da kuma manyan motoci suna shatale musu kafafu
3: kan nuna maka bari da kuma mota da mutane a mota suke kwantino gwaldin nan mutane ne sosai da kamala su da komai in ka gan su ba za ka taba cewa za su aikata irin wannan abin to sai za ka iya kira ga mutane su kiyaye su kula da mutane sai da zalunci ne ba a babban riga yake ba kuma a harshen babban riga yake ba
2: to yanzu kuma sai rahoton baba na daka amma kuma gemu na waje inda al'ummar garin Jangebe da ke a yankin karamar hukumar Doguwa suka nemi daukin gwamnatin jihar Kano da ta karamar hukumar Doguwa da su yi wa Allah da annabinsa su gyara musu hanyar Jangebe a saboda yadda bata gari suke amfani da lalacewar hanyar suna yi wa mutane kwace cikin dare musamman ma a cikin damina
4: matsalar da muke ita ce ta hanya ta so daga Bauchi zuwa garin Jangebe wannan hanya ita ce kalubale na mutane karkara mutanen da muke wannan lungu wannan hanya hanya ce mai muhimmanci a garin domin su ce hanyar da muke neman lafiya hanya ce wacce muke bi muke zuwa asibiti hanya ce wacce muke bi muke duka al'amuran mu na rayuwa wannan hanya ba za ta ba abin da zai baka ciwo ba zai baka tausayi ba a lokacin da aka samu matsala musamman mata masu juna biyu lokacin da suka rayu ba
2: haka nan wani magidanci mai suna Salisu Muhammad Jangebe ya roki gwamnatin jihar Kano da dan majalisar dokokin jiha mai wakiltar Doguwa da su yi wa Allah da annabinsa ya kai kudirin gyaran hanyar ta Jangebe

0: hanyarta da barazana ta tsaro dan ta dako barayi suna ta wasu mai da gurin mafaka suna cintowa kwariya da barazana ga rayukan al'umma.
1: Salisu Ibrahim shine dan majalisar jaha mai wakiltar Doguwa na yi kokarin jin ta bakin sa amma kuma hakan mu ya tatara. Haka nan shugaban karamar hukumar Doguwa Abdulrashid Rudwan na tuntube shi amma bai ce ko da ufan ba, ko da yake an ce a rahoton ayyuka da ya gudanar a Doguwa an ce ya sanya cewa yayi aikin hanyar ta jangebe, wanda kuma al'umma a halin yanzu suka ce ba gaskiya bane.
2: Magana cewa a cikin ayyukan da aka yi a mazaɓar farko har da wannan hanya ta garin jangebe, maganar Allah irin halin da muke ciki hankalin ya tashi ganin cewa tun da ma muka samu labari mai girman gwamna injiniya Abubakar Yusuf ya bada aprobar na wannan aiki, amma ba a zo an yi ba, kuma sai muka tsinci labari cewa ai an yi wannan aiki. Maganar gaskiya a wannan aiki ba a yi shi ba, muna faɗa da babban murya ba a yi wannan aiki ba.
1: To masu hikima dai na cewa kowa aka ji ya yi kowa, to kowa gudunmawa yake so, kuma domin tuwon gobe ake wanke tukunya.
3: Ba kuma Islamiyya tare da tafizi Qur'an, inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar gurbin malamai. To jin da domin mutumin da ɗan abokin shi. Ana nan a Na'ibawa a wasu sa'adu ne na kanar zaliya na jikin za ku iya tuntuɓar yaran tocin makarantar a shugaba da ɗaya da mai ko da ta isa gaba a kan lambar waya kamar haka 0800-2611-2. Hakkin ne mu kula da irin ƴaƴanmu.
4: Wannan sanda wani abu mai muhimmanci na tafe gari.
5: Maɗu, don gudanar da bikin sallan da ba za a taɓa mantawa da shi ba. Akwai abubuwa nishaɗi, ban dariya, taron ɗan'uwa da abokan arziki, bikin sallah da babu kamarsa.
4: Maɗu, a Arugba Yar Mall don more kwanakin sallah cike da nishaɗi.
5: Ku fito kwanku da ƙwarƙwatarku.
4: Zuwa bikin sallah mai armashi.
5: Wasan sallar ya ƙunshi waƙe-waƙe, wasanni da kuma lashe kyaututtuka marasa adadi.
4: Ku kasance da ku a ranakun 29 zuwa ga 31 ga wannan wata na Mayu. Mawaƙan da za su ziyarci wannan taro akwai Abubakar Ja, Halisu Breaker da Auta MG Boy da dai sauransu. Bikin sallah da Indomi a Arugba Yar Mall.
1: Yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko ya ce Allah ya bamu shugabanni na gari amin. Sako daga Ibrahim Damuna mai fiyo wata kasuwar kofar Wambai. Allah ya kawo mana ƙarshen faɗan daba a jihar Kano. Sako daga Isiyana Sidi Burji Doguwa. Mansura Ali, Allah ya fidda ke daga wannan hali. Sako daga Maman Husaina Bebeji. Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a jihar Kano. Sako daga Maman Hajara Madigawa. Suko sakonnin Umar mai shayir Garfulani Kefu jihar Nasarawa, da na Adam Yusuf Zanfo jihar Nasarawa, da na Asara Radawakin Kudu, da na Maman Hujja Yarwan ƴan ganda Keffi, da na Hajiya Hawawan Zan Sharifai jihar Kano, da na Rabi'u Musa mai jarida kofar Wambai, da na Lawal mazaunin Dakwa birnin tarayya Abuja, da na Saddam ɗan Barno, da kuma sakon Idris Isa Idiyo malam Madorin jihar Jigawa. Dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu, tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin. Kuma lambar turo da sakonnin ita ce 0900-213-0567. A yanzu to yanzu kuma ga wani dattijo da wani ya biya masa naira 70,000 inda aka yi masa aikin ƙaba daga sharaɗa.
6: Wannan aka yi aikin ƙaba a kan 70,000 na kuma gode, na kuma gode, na kuma gode. Allah ya yi kan maruwa, Allah ya ƙara arziki, Allah ya sa arziki ya fauka, Allah ya bani zaman lafiya.
1: Haka nan wata hajiya ta turo da tallafin naira 10,000 ga kuma wadda ta amfana.
7: Ya ce wata aka sayar da 'ya'yana maganin na 10,000 da alama da hagu ciwon ido. Allah ya saka da alheri, Allah ya albarka, Allah ya tukunci da gidan aljanna. An gode Allah.
1: Kana tun a makon da ya gabata akwai wanda aka saya wa 'yarsa magunguna na naira 18,000.
8: Kamar mutum ce ta zafi da ciwon cutar sikila.

Thank you.

0: سمع
1: الله لمن حمده.
2: ربنا

0: Allah ka gafarta mana, Allah ka zama gata mu, Allah ka mana hafiya. Mu ta addu'a ne, mu ta yi addu'a din har mu samu dacewa da abin da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne abin da ya raji ne, ka tsaye da musulmi a yawon yau ta addu'a. Yau ta addu'a da yawan kaskanta da kai a wajen ayyukan da muke na addini domin ba mu wani abu. Yake da alfaharin mu kake shiga cikin addini ne. Ina da addini ba mu mutum shi. Addini shi ne mutum shi. Shi ne rayuwar mu. Shi ne za mu iya mutuwa da gidan sa. Shi ne za mu kare shi a iya ƙarfin mu. Muna iya barin dukiyar mu, muna iya barin mutum shi. A taɓa shi a cika shi. Yanki. Amma ba na bari a taɓa mana addini mu. Ya wuce a haka ne. Addini yana gaba komai. Addini ya fi ƙarfin komai, addini shi ke ɗaukaka akan komai, don haka muna girmama addini. Shi ne kuma ɗaya daga cikin wannan ayyuka da ake yi a yau na aikin hajji. Ina cikin addini. Aikin hajji ita ce ibada da ta bambantar sauran ibadu, domin su ibadu aikin da yake shiga suke ba da kala biyu ne. Akwai ibada ta gangar jiki, akwai ibada kuma ta dukiya. Sallah ibada ce ta gangar jiki, babu dukiya a cikinta. Azumi ibada ce ta gangar jiki, babu dukiya a cikinta. Na zakka dukiya ce, babu gangar jiki a ciki. Sai kuma aikin hajji ibada ce da akwai gangar jiki kuma akwai dukiya a ciki. Shi sa ake tsantsanta ikhlasi da kuma bauta ta Allah shi kadai a wajen wannan bauta ta ibada. Ba a buƙatar mutum ya ba da labarin aikin hajjinsa, ba a buƙatar ya dinga ɗaukar hotuna na wannan mutane. Kamar da Imamu Tawafi ke cewa da fadin Allah ta'ala, ba a cinye hajji ba wa ummata billah, ya ce ka cika aikin hajjin ka da umarka da Allah shi kadai. Aikin hajjin ka da umara ba na kowa bane na Allah ne. Idan mutum yana son da wannan, tunan ya wasa da ibadarsa, ya wasa da damarsa, ya bata aikinsa.
1: Assalamu alaikum.
0: Kana buƙatar mutum ya yi ikhlasi.

0: sabata wani huduba da kuma abubuwan da suke gabatarwa a yanzu a haka a yi sallar azhar ga shana asar ko kuma dukkan abubuwa da mai gaya mana da ya kamata su yi rage da kuma abubuwan da ya kamata a ce ya mai da hankali a kansu a nan kuma da shi liman ya yi kusan hurbata shamila wani tabbabu abubuwa daban-daban da ke tsokaci ga wato rayuwar musulmi a baki da to shi misali waɗanda suke nan a sake na Najeriya da wanda ba samu halatta ba me ne ya kamata yi su yi a wannan lokaci
1: a daidai lokaci ba abin da ake bukatar musulmi.

0: sikeceğim. Bunun Resulü'nkine öyle anlatın ama ben mazmi kerim kuvvet değil. Kuvvet değil sanırsam bu falan benim derece derece bu kadar.
1: Ayrıca nerede ama demesine çok açayım. Musulman da alhadi riskaji. Kusan mu akwai ana samun wa'anda suke biya wa iyayen su da tawa. Sai su tura su aiki miji su kaɗai. Ba tare da wani jagora ko makamashi irin wannan ba. Ko kuma wasu ana samun ɗan kurakurai waɗanda ba sa samu wato ilimin da ake tafi da wannan aikin hajji a kan wani abu. Ba su lokaci za a yi gaba da wannan abubuwa da suke ɗan faruwa da mutanen mu na Najeriya har yanzu.
0: To gaskiya aikin hajji ibada ce take da wahala. Shi yasa muka ce ibada ce ta gangan jiki kuma ta dukiya. Wannan dole ne yayi aikin hajji da littafin ya san hanyar take ce aikin ba ya ƙarfi ba ce. Saboda littafin ana saka musu alfini suna da yanayi na gangan jiki. Yanda ka yi tashi za ka yi abubuwa cikin kuzari su ne wasu yawa. Don haka mutum ya yi hankali ya wallaba littafin da ke bi da su. Idan kuma baka da dama ka tura su kaɗai to ka ɗauki wani a can. Ka ɗauki wani a can wanda zai kula da kansu.
1: Wato a can ne suke.
0: A can ƙasar. Akwai mutane da ke ɗauka waɗanda su dinga ba su kulawa da hidima ana yin su.
1: To ake yin su kan.
0: Wani da suke musamman wajen bawafi. Bawafi nan kala biyu ne. Akwai mutane da su a kan keke. Mashin kenan mai caji. Wanda kuɗin shi bai kai kuɗin keken da ake tura da hannu ba. Duk abin da kake bukatar kai ma dattin da kake zaɓi shi ne ibada za su yi masa. In suka je zuwa fara tawafi wasu da mai ne za ka fara. Suna tura shi a kan keke. Har a kammala komai in aka zo don sa'a ma za a ce mai ne za ka yi. In an zo don sallah za a ce tsaya kan sallah nan. In an zo don addu'a shi mai kai addu'a. Ba wani kuɗi ba ne. A ɗaya ɗari biyu ake biya ma ranar keke hu. Ba yake bi buɗe ba. Haka nan za a biya a yi wani aiki. To ka cire kusan miliyan bakwai da wani abu zuwa takwas. Ka biya ma dattijo ana saka maka alfahari kai abin da dace. Ta maka da ɗaya shekari. Ka ɗaya shi a kan tsarin da in ya ji za a samu masu kula da shi. Wajen gabatar da wani aiki. Ta yi zai zama cewa yana da jagora a can. To suna nan mutum zai iya bukin wa wallahi. Tunda ko bayan cikin sauƙi da kai bukin na hajjis kana son a yi baki mahaifinka ko mahaifiyarka ko surukarka ko wani malaminka ko ma waye ka biya wani ka dattijo ta ba bashi sha wahala. Saboda yin ibada akwai wahala a cikinta. Kai ma da kake da lafiyar ka yanzu matashi in ka ji sai da sika kusan awa biyu kana gabatar da aiki musamman ma umara. In za ka yi umara sai ka kusan awa biyu kana zazzagawa. To ya za ka yi ka bar dattijo wanda shi kuma da ƙarfi sai ka mutar da kuma subhanallah kana da mutar sun yi kuma da iliya ka yi mutum da kuma kama hanyar na sai bai shaka ba hanyar shi tsawon da yake ya saba da kaga bahaushe a wata hanya to kake sa wata saboda hausawan ba su saba zama a wani wajen ba don haka suna buƙatar al'amura da abokan tafinsu wanda aka yi zuwa da cikin kuma kai haƙuri ko mun da kaji ne ƙarfi da sauri to kamar laba kamar laba ta hanyar da za ka yi komai da su ba ku a ƙwaƙwalwa ba tare da ka ba su sun sha wahala ba don haka wannan yana da muhimmanci mu ba da kulawa a kan wannan in kana dama ka biya ma kanka da kai mahaifinka ko mahaifinka duk tare ko da ƙaninka ko ƙanwarka ko wanda ke da dama ka tura shi jiya ka su wannan abin zai taimaka matuƙa wajen yaro na musamman da ake fama da su.

0: ba ta cin hajin sa saboda jin kai wanda ke yana da ya isa wanda kuma ke bashi da ilimi ma ya yi kuka ne ni da cewa da Allah subhanahu wataala da Allah ne da kafa da haka hadin kai da mika wuya ta da juna kai da al'umma su zama a daya to ne ba kan ni ina bace ne kuma alkhairi ne kai wanda zai kawo ci gaba a rayuwar mu ci gaba a dini mu ci gaba a bukatun mu ci gaba a iyalin mu ci gaba a kasuwancin mu ci gaba a cikin komai na nuna ruwa da ka kan bukatar mu ne kawai mu fahimci wani mu'amala da kyau domin samun dace da Allah subhanahu wa ta'ala
1: to da ka wani abu shi ne musamman abin da shafi hukumomi na alhazin daga tarayyar zuwa ƙasa ko shi idan alhazin mu sun dawo sai suna bada labarin shukin masu tsari ya sai gani kuma wata ƙasa ko wani labu makamashin ɗin wani wani shawara ko kuma da kira da sake da su hukumomi na tun daga ƙasa zuwa sama domin zama inganta abubuwan da ake gabatarwa kamar yadda mun suka faɗa sun wasu kuma shi ne game da masana tafi da abubuwan sun tsari
0: wato kullum tsari shi ba shi ke da zai ta wuce masa idan ka ga mutane sun tsari to su ne suka tsaye ne ka suka tsaya shi da haka akwai bukatar kenan mu ma mutane ne da suka dawo tsarin sai ga ana yi da su ba ka al'amura su ma su koya shi yanzu kamar ita ma ba ta abin da su wadda ba za ta hajji daga aiki an gama aikin hajji jibi ko ya kare ta sun fara kuma shi mashi na aikin hajji tun tun tun sama
1: ba ji da aiki
0: ba yi ji aiki da karen da an gama aikin hajji tun shugabanni a wasu suna saudiya za a kira su domin fara aikin hajji mai shirin shekara na zuwa idan ka zama tambo ka ba su ne matsaloli suke da ma biya musu ne yanzu da ka gani ba wai gobe ya kai musu ba a nan gobe ci ci gaba za su ma ba a kanta wannan ayo hajji muka sha don tabbatar ka nan nasara ne zaka mun duka sanin cewa za mu nasara ne abin da muke bukata ne ka shine matsaloli ku ga wannan tsunmi ne zamu kuma mu magance su tun da bari ba za su samu nasara ne ba to haka tsari an ga yana mun zuwa to musu suka sai sun ka suka kawo shi to mun ma wajibi ne mu sai sun ka mu ga mun kawo tsari zai tinke mu tinke da mu mu kawo ci gaba da zai yanki ba to mun na wannan bazin Allah ta'ala zamu zama da cikin zakaru wajen duki da kuma kawo ci gaba ga alhazan da sai da kawo ci alama ne da kullum ba kiya alhamdulillah ana kokarin yanzu a ga ana kawo ci gaba a cikin alama da kuma amma a dage ka kara don wasu za ka ci gaba su yanki ne mutane da irin mu ba su da mutunci na shekaru da mu ba su da mutunci karfin jiki da faɗi su duka ido ne na ka kwa muna tuka ta shi ne kan ni kan wani da sacrifice da yi wani cewa za ka taimaki al'umma ka in ka yaka ana tara su ba ka nasara ga gane ma da wata iyaka.
1: Masha Allah to da ta ga shi ne ko ba ne ba ko lokaci na ne ya saba ku da ta shi dan mutum da ban baka ka dauke ba.
0: Sakuna shi ne yan uwa su inganta ayyukansu wazan masu ikhlasi a cikin ibada wazan mutane masu tsoron Allah wazan masu kunya wazan masu amfani da al'umma kada mu yadda ai kokarin mu kada mu yadda wani ya ce kai to da wani kada mu koyar da ku mu mutu a rinjin wannan mutuwa mu yi iya kokarin mu da cewa in muka mutu mutane kuka cewa amfanin mu ya yi ya zama ba sa ganin shi ko kuma ba sa ganin mu yanzu amfanin mu ba kuma mu suke gani ba mu yi kokarin mu ilimi domin da ilimin ne ake samun kowane mutanenshi ake koya dukkan al'amuran na rayuwa mu yi iya iyawa mu kuma zama mutane kirki mu yi samu dogaro da kawunan mu mu dinga yin afuwa a tsakanin mu mu dinga ba mu ƴaƴanmu kyakkyawar tarbiyya mu zama sa ilimi a cikin da abubuwan jin ba daidai ba sannan kuma zama su taimakon gajiyarmu mu zama su addu'a da ƙasƙantar da kai zuwa ga ubangijinmu mu sauƙaƙa mu kawunan mu a cikin rayuwa.

0: lokaci. Barkan da sai ka tsinta da mu daga nan tare da mu a farin cikin al'umma. Idan kika muku shirye-shirye na musamman game da karuwar wato babbar sallah. A wannan lokaci za mu tattauna tare da wakilai daga ƙungiyar likitocin dabbobi ta ƙasar Arewacin Jihar Kano, wanda na lokaci irin wannan mukan tattauna da su game da shawarwari da kuma irin dabbobin da ya kamata a ce an yi layi da su da ɓangaren kula da lafiyarsu da sauran abubuwa makamanta irin wannan. To wannan lokaci ma Allah ya sa mun sake kasancewa da su, wanda za mu tattauna game da wannan batu da na wato a gabatar. Muna tare da Dr. Sunusi Abubakar a cikin kusanka. Dr. Amadu Masoro, muna mabarka zuwa cikin wani shirin. Sannan kuma muna tare da Dr. Dati Sani. Dr. Amadu, mabarka zuwa cikin wani shirin.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Kamar da tuni dai al'umma na ta hada-hada game da siyan dabbobi waɗanda suka za su yi layi da su, kama da ƙaramar dabba zuwa babba da kuma wato a makamantansu. Bari mu fara da Dr. Sunusi Abubakar a cikin kusanka, domin mu ji ga shi lokaci ya ja tana ruwa wasu sun siya, wasu kuma suna niyyar siyan dabbobinsu. Shin a likitance wace irin dabba ya kamata a nema domin ita wannan wato ibada ta layya?
2: To bismillahi rahmanir rahim, sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi kiramil azim. Shi in an ce dabba a kimiyyance ana nufin da abu morai wanda yake numfashi da kuma yansu abubuwa da su cin abinci da sauransu, amma a al'adance a harkar yanayin zamantakewa in an ce dabba ana nufin wato duk abin da za a iya yanka shi a ci, a yi amfani da shi,

0: yanka ba za a iya sarrafa shi ta wata hanya kamar kifi. To in kuma kana addinance, in an ce dabba ita ce abin da za a iya yankawa a ciwon da ya halatta, ko kuma wanda shi ma ba za a iya yankawa a iya sarrafa shi kamar kifi, shi ake nufi. Kuma ya zama da sharaɗin lafiyayye ne wani abu a kimiyya ma ko a likitance. Dabba da ta ansa sunanta dabba ita ce wacce take ba ta da wata naƙasu a halittarta, kuma tana da cikakkiyar lafiya wacce muke kiranta physically health wise is wholesome for consumption. Wato namanta ya cancanci a ci shi, to ita ake kira dabba. Kuma idan har za a siyi dabba, a ƙa'ida ta doka, duk inda ma ake sayar da dabba a ƙa'idar doka, sai an samu likitan dabbobi a wurin da mataimakansa, wanda duk dabbar da za ta shiga wurin sai ya zo ya yi cikin ɗinta, ya examinin ɗinta, ana kiransa physical examination. Sai an duba ta physically, sannan a yadda a shiga da ita wurin siyarwa. Shi ne dalilin da ya sa wata shekara gwamnati ta yi international cattle market don a dawo da wannan abun a dokance, amma abun bai yi ba. To in ya duba ta shiga wurin da za a siyar ɗin, za a ci abin ɗinta, to ba kai tsaye za a fara siyarwa ba, sai an shiga an ɗauki waɗansu ruhuman abubuwa, su jini ne, su yawu ne, hatta hawaye da kashi tuwasu nasu, duk sai an ɗauka an je shi da ɗakin bincike laboratory. In an duba is fit, ma'ana ta cancanci lafiyarta, a sakarwa ɗan adam ya siya ya ci, to haka ma abbatu inda ake yanka su mayanka. To wannan shi ne sharɗa na farko, ƙa'idojin farko kafin ma a yarda dabba ta zama ita yi qualifying a miles ne da a siye ta. To amma da yake yi abubuwa sun zama da suka zama haka kawai, to shi ya sa in an siye dabbobin masu wanda kansu ya waye, ko kuma suke da lissafi, suke da tunani, yanzu in za su je siyan dabba ana samun wayewa, sukan zo su ce wa wani likita, kamar misali in a gani ne wanda ya sani likitan dabbobi ne, ko a wasu doctor da tura shi nan sun san likitan dabbobi, da Allah ya likita zo ka raka mu ka zaɓa mana dabbar da ta dace mu siya, to yanzu akan samu jefi-jefi. To wannan kuma babban taimakon ma yanzu da muka samu, wanda yake yawo da mutane kan irin wanda ku kuke yi kafofin watsa labaran nan, ba ƙaramin taimako yake ba, mutane da yawa programs nan da ake kansu ya waye, in za su siyi dabba ko mata sun dace ba ta yanayi yawa, da sun zo suna neman mu, suna cewa ai mun ji wata rana kun yi magana a gidan rediyo, da Allah ya taimaka a zo a kai mu a raka mu mu je a siya. To wannan shi ne a taƙaice gabatarwa akan dabbar da ta dace cancanta a yi yayye da ita. Yawwa,
1: to misali dabba shi mutumin da kawai dabba yake siya, ya je kasuwa ya su dabba ko makamantan, akwai wasu siffofi da zai iya gane cewa wani dabba cikakken mai lafiya ce kamar da ka faɗa, zai iya gani ko ya taɓa, ya iya ganewa?
0: Ai, ba zai iya ganewa.
1: To
0: don ka ga dabba ɓul-ɓul-ɓul-ɓul,
1: yawwa,
0: ba yana nufin tana da lafiya ba,
1: komai cikata,
0: komai cikata, kawai ne a ƴan adam ya ga mutum lafiya ƙalau da komai nasa, ana cikin hira da shi ba ga kawai ya faɗi a rasu, ko an gama hira da shi ya shiga gida sai ka ana jiya ba maka hira da shi ba wata alama abin nan, to komai da akwai masanansa. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna, in dan adam ne likitoci, likita za ka yi hanin ka garau kake, amma likita da ka yi idan ka zai iya gano ga wani alamomi rashin lafiya. To haka su na dabbobi, in ba ni likitoci na dabbobi ba, ba wanda zai iya gane likita dabba tana da wata matsala. Saboda haka kintace ba ya yi wa a kowane lamari, shi ya sa Allah ya yi gama hukunci ya adalci ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna, da abin da aka kai ne masana abu, shi ake kira professionalism. Professionalism shi ne ahla dhikri. To wannan shi ne abu.
1: To ban kuma dan da sani kamar yadda da ta yi shimfiɗa game da irin wannan dabbobi, wataƙila tunda su mutane ba kasafai suke iya gane wacce ce dabba lafiyayya ko na ba, amma wataƙila akwai wasu abubuwa da su iya bayuwa, idan mutum ya iya gani zai iya ce ta wannan dabbar tana da alama ko gutar shi lafiya da ya kamata a guje mata wajen laya. Akwai wasu alamomi da za a iya gane kuma su wani ɗinta haka?
2: Kamar yadda dokta ya yi bayani, ita yanzu lokaci ya ɓure, mutane kuma likitocin ba su wadata yadda za a ce za a je a ɗauka a siraka mutum ya sai
0: da ba. So amma akwai shawarwari da za mu ba mai siyan dabba yanzu idan ya je kasuwa zai sayi dabba yadda zai yi dan fahimci lafiyanta ko rashin lafiyanta tun daga tsayuwanta. Ina dabban ta tsaya a karkace ne ko kuma ta buɗe kirjinta? In ta tsaya a karkace to akwai cututtuka da suka shafi wannan, ya irin kamar akwai wata cuta da muke kira viral foot and mouth disease wanda virus ne yake kawo ta. Akwai zazzaɓi, akwai kara ko wani dashi port rot ake kira abin tun daga tsayuwarta kenan. Sannan kuma bayan ya duba tsayuwarta zai duba hanyar numfashinta, ya wannan dabban take numfashi, akwai majina ko kuma numfashin nata irin yana ɗaukewa, tana kallon daga ina iska take tawowa, wani direction kenan. In dabba ta buɗe baki tana numfashi ta baki tana kallon wani direction, to muna suspecting wata diseases da ta shafi ɓangaren numfashi. Mo especially yanzu akwai wata contagious bovine pneumonia CBPP ake kira cuta wanda ake yawan samu, tana affecting ɗin huhunsu take kamawa. So ya tabbatar da cewa hanyar numfashinta lafiya ƙarau yake. Sannan bayan ya duba hanyar numfashinta ya kalli fatanta, akwai cututtukan da suke kama fata. Cututtukan da suke kama fata za ka ga wasu kamar akwai abin da muke cewa kirci da dermatophilosis. So za ka ga bayan ta dai ya yi wani kuraje kamar da jini-jini da fari-fari, gashinta irin gashin ya ciccire kuma wurin ya yi fari-fari kamar scarf haka tabo, kuma wani wurin da ya ɓaro yana jini, in ya matsa kusa da ita ma zai ji fatar tana wari. So ita ma wannan daga sannan akwai kuraje da suke ɓullowa daga tsakanin nama zuwa fata, suma duka ana iya gani a jikin fata. Sannan akwai wasu kurajen da suke fitowa kamar su ƙulalai ne a jikin fata suke, ana kiransu papillomatosis da Hausa ana kiransu tusan jaki. Haka kurajen suna da tsuru-tsuru haka,
1: suna fitowa
0: iya more especially a fuska da kai. So idan mutum ya ga irin wannan dabban sai ya kauce mata. Sannan dabba kan ya zawo, duk da zawo zai iya zama na abinci ne, an sau dabba rana ɗaya kawai an canza mata abinci, kafin kawo ba dabba ka canza mata abinci ya kamata ka mata miss na kwana bakwai da abin da ake fara mata a farko, kana mata miss da sabon, to amma rana ɗaya ake canza abinci sai ka ga dabban da an sau zawo. So kuma dabba ba za ka siye ta a kwance ba kamar yadda na faɗa, sai a tsaye.
1: Wato kana so in ka je siya a tashe ta kewaye kenan?
0: Yawwa, a tashe ta kewaye, saboda ai ko a tsaye wata in ka ga ta ƙobare ta ɗan buɗa haka gashinta ya tashi, to alamun wannan cutar numfashin da na gaya ma ne na CBPP, ko in ka ga ta buɗe baki tana kallon sama. To tun daga tsayuwar ta ma.
1: To da ta wani ya haɗa daga ƙananan dabbobi kamar su rago, awaki, haka shanu ko wani?
0: Duka, musamman yanzu ƙananan dabbobi kamar ran awakai da tumakai, akwai wani cuta na outbreak ne ma da ake samun shi, annoba ce. Za ka ga majina a hancin su, za ka ga idan su akwai hawaye sai kuma su fara zawo daga nan sai su mutu. Kuma cutar nan irin ana kiranta PPR, PSTDP Terminant, da Hausa suna ce mata gishu. Kwayar cutar da take kosin ɗin wannan cutar a akuya ita take kosin ɗin measles na ƙyanda a jikin mutane. So kuma za ka ga yawanci dabbobin suna fama da irin wannan laruran a wannan ɗan lokacin. So wannan dai gaskiya su ne abubuwan da mutum ya kamata ya kalla in ya je siyan dabba. Dan ko dabba ka gani tana tafiya, tana zagayawa, irin tana jijjimawa, tana kai suka abin da bata gani ba, ko tana dukan bango, alamun ciwon kwakwalwa ne.
1: Tana da
0: matsalar
1: kwakwalwa, tana samun
0: a'a sosai sosai kuwa. So wannan shi ne abin da mutane ya kamata su duba.
1: Masha Allah, ban kuma wajen da ta sun sa. To bari mu gangaro yanda kuma ake ɗauko dabba. Kusan ya zama kamar al'ada idan za a ce za a su sallaya ko rabon layya, musamman ma wannan guda biyu da sa da rabu sai ga an daddaure shi an tabke wayansa ko motsa bayi ko da ina gudu gudu dogo tafiya aka tona shi zuwa makamancin irin wannan ya ya kamata a dauki dabba inda ita ma dabba a gidan ce da ma da yanda ake cikin kunta ko kuma a haɗo sa ka dauki dabba ba za ka tafi san ka ta gida ina take
0: eh to a gaskiya dabba da akwai yanda ake safarta daga wuri mai nisa kamar da muka fara da farko duk abu da zamu duba zamu fara duba aspect na kimiyya duba aspect na al'ada duba aspect na addini saboda zai a interwoven haka suke ita in ka duba kimiyya in za a ɗauki dabba ana so a samu abin safara mai kyau abin means of transportation wanda zai zama akwai kuma yalwar space ne da za a inda za a je su kar su caccakudu saboda wurin caccakudu wannan akwai contagious diseases wanda wata in tana da shi za ta sa a wuri
1: sannan
0: yadda suke yi sannan kuma matsuwar za ta iya kawo musu physical wato trauma ko stress saboda babu isasshen space gajiya za ta yi abin nan dinsu sannan akwai wata cuta da ake kira Pasteurella multocida wata kwayar cuta ce da sukan ɗauki ta a wani yanayi na tafiya ɗin in aka tattakura su tana ana kira ma cutar shipping fever saboda farkon samun ganinta da aka yi shaidawa da aka yi da ita lokacin da aka ibo su dabbobi a jirgin ruwa aka matse su da suka je aka sauke su sai a ga sun sauka da wannan cutar da sai aka samu mata shipping fever to saboda haka ba a jirgin ruwa kaɗai ba ko a wato kura ce irin wacce keken dokin nan da ake ja aka cusa dabbobi aka yi tafiya mai nisa za su iya samu wannan Pasteurella multocida bacteria ce to wannan ake ne ciki ne kuma yakan rage wa su kansu dabbobin daraja namansu in suka zama an takura su sun jigata namansu baya yin daɗi saboda stress abubuwa da yawa za su canja a cikin jikinsu wanda ba za mu iya bayani ba saboda lokaci kuma abu ne na kimiyya ba kowa wani zai gane amma dai ala'ayyar halin zai shafi ɗanɗanon namansu na kansa darajarsu kuma za ta ragu an yanka mahauta ba su kan gane ba yawa sun yanka za su ce namanta bai fi kyan na wannan ba to saboda haka dole ne in za a ɗauki dabbobi a tafi da su daga wani wuri zuwa wani wuri kai ko a cikin garin Kano yanzu bai cika daga kawo ta kasuwa ta sayar da dabbobi zuwa wata unguwar ma ya kai tafiyar wani gari ko bai kai ba ko gosu lokal da ake yawan tsayawa musamman ma da wannan kuma zafin za ka ga stress ɗin ya yi daidai da ka ɗau ba dabba ka tare ita Kaduna ko Abuja to shi yasa ake son a samu space wato yawatar tazara a cikin inda za a sa su ne suna motsawa kuma a tafi da abinci da ruwa a rinka ba su sun bukata da kansu ma za su sha sannan kuma kamar irin dukan sannan da ake in ana tafiya bai da amfani ita dabba dabba ce in ta samu space mai kyau ma ba za ta yi kyau da za ka rike ta ba
1: amma
0: talabtar su da yawa bai da amfani sannan kuma ɗaure su da ake ɗin nan a ɗaɗɗaure ƙafafun su za a ga su dabbobin an sa haɗa ƙafafun su hudu gaba ɗaya an ɗaure to in aka ɗaure gaba ɗaya hudun nan cikin su yana kumbura ko abin da ake kira bloating iska ce za ta taru sai cikin ya kumbura wannan kuma kumburin cikin har kashin su yake to ko da ta kama ma dole sai ka ɗaure kafafuwan dabbobi kamar masu ɗaukowa a kan babur to a saki guda ɗaya ta baya wannan yana ba da wani space da iska za ta rinka fita daga cikin cikin ba za a matsa huhun ba, huhun da yake matsewa shi kuma huhun na iya matse iska ciki yawa take karuwa take da kage iska kuma kora saboda kwayoyin cuta da suke ciki akwai kwayoyin cuta masu beneficial masu amfani suna produce suna fitar da wata iska suna fitar da kuma abubuwa kamar su vitamin B complex na kuma ka san characteristics da science na yana da iska shi ma shi ne da ma an kasha shi lokacin kai ta gyatsa yau wato shi yasa ake so a ba kafa da kuma a rika sassauta musu transport kuma yana muka duba a addinin shi ma akwai hadisi da manzo Allah yake cewa inna Allah karkata ban isana ala kulli shay Allah ya rubuta kyautatawa da tausayawa a kowane abu kulli shay ne ce saboda haka komai ya shiga har a ciki yake cewa wai za ka bata mu fa hasinu zabhata in za ka yanka ka kyautata yanka wani yuhidda ahadukum shafaratahu in za ka yanka duk wanda ya yanka a cikin ku ya wasa mukassa wanda kana yi fit ba ma za ta sama an yanka ta ta mutu ne kun kai ta didarawa didar duk wanda yana ɗaya daga cikin ethics na tausayin dabbobi wanda wai abin kunya ne ma a ce wai a kasashen turai sun suke kungiyoyi na tausayawa dabbobi an ga samu ne da an ga animal welfare in ka ɗauko kaza haka ka sa ka kanta wallahi aka kama ka tare ka waje amma nan za ka ga kaji an ɗauko 30 nan a gefen baban nan 30 duk kayan su suna kazuwani yanki yana tattare da bakinsu gaba ɗaya kayan cikinsu ne ba ya zo tushe a nan su turawa sun yi amfani da wancan fahadisun amma mu musulmi ba ma yi da yawa wani ba in ka tattare shi ka ci ba ta sa dabbar na masu ci kuɗin ka kunawa bayan ga shi can an karanta ba a islamiyya ma ya sani to saboda haka ya kamata mu hatara kuma yana da tsari
1: to ban kuma da sani makani bayan misali a ce dabba ta zo ya kamata a ce an yanka dabba a cikin tsabta da kuma yadda ya kamata wasu kawai sai a ce dabba ta zo kama da ada sai a ce wai bakin kwata wai inda za a ji ta kawai kwata za a sa a yanka ana da kimantin ya kamata in za a yanka dabba a ce a yi mata
2: so shi ya ce ne shi gaskiya bai ya kamata a yanka dabba ma a waje ba ba a bautuwa ba doka ne saboda an bautuwa an samar da su ne to prevent the fraudulent practice of processing animal outside abattoir. Duk wani yanka dabba in dai ba a abattoir ba ne kawai kan yin doka ne. Saboda mutum ba likita ba ne ba zai gano wannan mabarikin ba. Sannan tun daga ka ga akwai kashinsu, akwai jininsu, akwai fitsarinsu duka a wurin ba za ta iya shiga ciki za a iya yaɗa cuta ta wannan. So yankawa a gefen kwata gaskiya ba daidai ba ne. Musamman a ce wannan kwatar ruwanta baya tafiya in abinda ake yi shi ne in guri akwai yanayi da za a samar da rani yadda in an yanka abin jini to za a iya yin haka idan kuma ba haka ba to a samar da hanya ko da gefen kwata mai zama ruwan yana gudu ba tsayayya ba saboda akwai cututtuka da yawa a jikin jini kaga kamar yanzu idan muka ɗauka mosquito idan muka ɗauka irin kamar su cince su dukansu za su iya ɗaukar cuta ko ƙuda housefly zai iya ɗaukar cuta daga wannan jinin kuma ya je ya dira akan abinci ya haɗa ta so shi kan shi in bayan mutum kuma ba zai zama sai ba haka ya ga an yi ko ina jini a ƙa'idan aikin saniya ko kuma dabbobi ruwa a yanka su sai an samar da wadataccen ruwa ana yi ana watsa ruwa ana promotion ba a bari jini ya tare guri guda staining zai kuma in staining din nan shi jini da kake ganin shi is a medium for bacterial growth in dai da shi to kwayoyin cuta dandanan za su yaɗu akwai cutar da in ka zubar da jini a ƙasa abincin ta ne za ta iya rayuwa sama da shekara 40 ana kiranta anthrax bacillus anthracis so zata ƙara yaɗuwa kuma zata iya resisting in ta ji wani yanayi da zai kashe ta zata lulluɓa kanta sai ta ji yanayi da yake

0: wa gudana so wannan shine
1: wato a samu rani ko da a gidan kwatanni a ce a unguwa ce a rami a ce kowa yanayin ya yanka dabbar san an gama kawai sai a mai da ƙasa kenan
0: wannan ne gudu ne an san cewa ba a tsaya ba zai je tare a wani guri ba za a iya yadda ruwan zai tafi amma in akwai gurin turɓaya da za a haƙa jinin a rufe shi to haka aka fi so.
1: Bacin an yanka akwai abin da shafi kusan matakin farko da ake fara yi shine abin da shafi tumbi ana gani yana ɗauke da abubuwa a nan ya kamata shi kuma don tsaftace tumbi.
0: To don akwai abubuwan da ake dubawa kafin na aje kan tumbi akwai sassan jikin da suka fi kamuwa da cututtuka ba tumbi ba ne tumbi na bayan ciki ba so akwai kamar hanta ƙoda saifa zuciya huhu kowanne yana da cututtuka inda a lissafo su sun fi 20 wanda su yake kamawa wannan kuma cututtukan zai iya kamawa daga wannan sassan jikin ya tafi jikin kuma gaba ɗaya kuma kowanne cuta tana da alamunta yadda za a gane ta kuma na yi imanin wannan sallar dole sai an samu mutanenmu wanda za a siyan kasu ga dabbobinsu suna da ɗauke da wannan cutar so akwai cutar da in ka yanka iya wannan sassan jikin kamar hanta iya hantawa ta kama akwai kuma yadda in ta kama kamar huhu to daga huhu kuma ga batai na gini namu ma dukkan shi ba rama a ci ba ba tumbi ba shi tumbi kawai abin da za a gani a jiki wasu tsutsotsi ne daga ciki wasu kamar jajaye a mammakale ana kiran su parampistolum sagi su idan an gan su kawai kankani suna za a yi kankanin suna a yi awanki a ci to amma kuraje kamar kuraje ko a jikin hanta ko a huhu ko a saifa ko a zuciya duk inda aka ga kuraje alama ce ta cuta.
1: To misali a ce an ganta a jikin hanta misali kurajen ya ɗan kiwo yanzu za a yanki iyanin ne ko a gabaɗaya za a ɗauki hantar.
0: Shi matakai ne guda biyar ake bi kafin a yanke hukunci. Kana maganar judgment ne action da kuma judgment to kafin judgment kuma akwai gani da individual examination akwai kuma taɓa palpation ba a taɓa da hannu a ji sannan akwai yankawa incision sannan akwai diagnosis a gano cutar sannan sai a yi kan maganar da kake na action and judgment bayan an gani da ido an taɓa an tabbatar da kurjin ne kamar huhu za ka ga kumburi wani lokaci ka ga kamar kuraje amma ka taɓa ka ga iska ya ja kawai ba kuraje ba ne so amma hanta an kawo kurji zai gaskiya kurjin ne so idan ka yanka ruwan da yake fitowa daga cikin wannan kurjin shine zai baka hasken cewa wannan wacce cuta ce idan ka gano wannan cuta kaza ce to sannan sai ka ce hukuncin da za a ɗauka shine a yanke iya wannan kurjin ko kuma a ɗauke wannan hantar gaba ɗaya ko kuma a duka naman nan kwashe shi na aya ta kafa da kai da fatan ba za a ci ba a haƙura da shi ba
2: layyar sai lada kawai ba da cin nama
1: naman ba zai ci ba
2: nama ba ai ba kowane nama ne yake ciwa ba cin nama da ka gani yana da matuƙar haɗari in baka san lafiyar shi da ingancin shi ba gaskiya.
1: To ban kuma wajen Dr. Sumsi bayan kusan an yi wannan sai kuma abin da shafi masu fida wanda yawanci sai ya kama al'umma ba su mai da hankali wajen su kansu masu fida ba musamman abin da shafi tsaftarsu sai ga wani kayan da zai sa ko irin su gatarin zai ɗauko ko wukar sun shekara ne da wani abin shekara ke ɗauko su a ta kayan da zai sa ne ya fi da su musan sun shekara ko kuma za a ga tabbar wani abu ya makamancin ɗin wani wani ɗan da suke za a gama da kansa masu fida da kayan da ake amfani da su na fida.
3: To kamin shiga nan zan ɗan ƙara haske kaɗan akan bayanin da Dr. Dutse ya yi kamar na game da su ainihin naman in an feɗe kamar yadda yi magana a kan su zuciya su hanta huhu ƙoda da sauransu akwai shi kansa hanji shi ma yana yi waɗansu kuraje yawwa bayan sa a wannan kurajen shi tuberculosis cutar huhu ta fuka da tana kama hanji tana kama kuma ɓargo kansa saboda haka an fasa ƙashi akwai waɗansu suna son ɓargo to anan ma akan goya ne yan kurajen a cikin ana kiran sa minimal tuberculosis suna suke to kama mu hanji da kuma bargo din yawa sannan kuma akwai su kansa tsokar nama in aka yanka akwai wurare designated places specific wurare wannan aka duba su za a samu wa'in su kamar su tsutsa ciki mace jin ciki tsutsa ciki ita ce kamar teflon a wanda sa ake ce mata teflon tana kama da ma'aunin tera ba a ganta doguwa ba a taskama madara amma suna da dangada gwargwaro haka da shi sa ake ce mata teflon ita ce wacce ta fi kowace haɗari saboda ita ce za ta yi ta zuƙe abincin da ka ci yawwa akwai kuma macijin ciki shi ne a da shi ne kama da macijin wanda za a ga ana shan magani ko a rudan adam kepler da sauransu sannan akwai tsutsotsi a cikin ita kanta hanta matsatsaku liver flux fasciolaria sannan akwai tsutsa a cikin zuciyar filarial diseases filarial worms da ana samun pinworm saboda suna kama da allura a ido kansa akwai in aka duba akwai wanda ka zo gasa nama wani gasa kai za ka ga ba sa lura a cikin idan kansa in an zo an wurin sassarawar ba za a tsaya a lura ba akwai tsutsotsi da ake kiran su telazia telazia ɗin nan su ba su duk da akwai wanda suke of importance suna da wurin lafiyar ɗan adam yawwa bala'i ka ji ka rata duk ya kamata a lura da su to wani ɗan ƙarin bayani da ne
1: idan an
3: ga wannan a cire su za a yi kusa ba sannan kuma kamar yadda ɗazu dakta yake cewa an ga dabba tana haka akwai matsala a ƙwaƙwalwa akwai tsutsa ta ƙwaƙwalwa da ake kira estrus estrus orbis ta abin nan ce ta sheep ko sai ce yan wato dukansu suna zuwa su shiga ƙwaƙwalwa ne in sun shiga cikin ƙwaƙwalwa sun san ka cizon ƙwaƙwalwar dabba ta ringa abin nan haka to sannan kuma akwai hydatidosis a cikin tsokar ake ci shi kuma wani ɗan balan-balan ne daga waccan taifo shi ne yake ƙyanƙyashewa zama taifo ɗin can in bai kafin ya ƙyanƙyashe ya biji ya tafi shi ga ƙwaƙwalwa to shi ne zai yana affectin ɗan adam shi ma sosai yana shiga ƙwaƙwalwa ɗan adam to bari mu koma tambayar ka ta farko ta asali cewa masu pinda to abu ne mai faɗi wannan bayani akwai shi ne fiɗa nan zai iya kawo wa naman da yake sarrafawa cututtuka shi ma kuma zai iya ɗaukar cuta daga jiki a kan kansa bari mu fara da abin da ka tambaya a kai cewa su muƙaƙe da su gatani da sauransu su jan taɗi to waɗannan za ka ce wani sai shekara ma bai amfani da su ba yana ana ganin kamar bai amfani da su ba shikenan yanzu kawai dama a wanke suke kamar yadda dakta ɗazu ya bayani cewa in aka bar jini ba a bari ya tafi ba zai zama a medium for bacterial growth ma'ana yaɗuwar ƙwayoyin cuta kamar da ya bada misali da anthrax bacillus anthracis ita ce ƙwayar cutar da ke sa cutar ma ƙaru in za ka tuni ko ɗan jini da mutum ta yaɗa a lokacin da aka yi kaiwa amerika hanyar wannan hudu da aka rika sa a cikin ambulan ana turawa to ai wannan ƙwayar cutar ce to wannan ƙwayar cutar bacillus anthracis ita tana shekara 63 a ƙas ko a nan yanzu nan ita sauka a nan to idan za a bar teburin nan shekara 63 tana kai ba za ta mutu ba saboda za ta jawo wani ɗan abu da muke cewa cut it will encode itself ana ce masa cyst sai ta nannaɗe kanta a ciki in ta nannaɗe kanta za ta shekara 63 ba ta mutu ba in ta samu kyakkyawan yanayi danshi ɗumi da kuma abin nan temperature ta zama daidai ɗumi yawwa da yawa shi ne danshi to sai wannan abin ya fashe sai ta ci gaba da rayuwa to ka duba shekara 63 akwai ina ta samu kanta to in accidentally a tsotsin wannan kayan da kake fada kamar gatan wuka jantadi da sauransu da akwai a jiki ana zuwa aka gigara a jikin nama shikenan ta samu danshi ta samu dumi ta samu yanayi da shikenan sai wannan abu ya fashe sai ta ci gaba da yaduwa da mutum ya ci shikenan su kusan nan kuma a wurin fatar wurin fidadin za su iya daukar wannan anthrax din tana zama a jikin gashin fatar ana ce mata cutaneous wound sorters disease kamar masu harkar cire gashin jikin dabba irin na kasar turai ne da yawa din nan da ake nuna sani da kuma waɗanda su masu fidar shi ne cutaneous disease duk suna ɗaukar wannan cutar to shi yasa ake zama so vigilant ma'ana a lura da kyau lokacin fidar din kuma su kayan da za a yi fidar nan ya zamana duk ba da wayewa ne gaskiya amma ideally ya kamata a ce an yi disinfecting ɗinsu da limestone akwai limestone shi ne kaɗai yake kashe wannan ƙwayar cutar amma in za ka shekara miliyan kana sa mata wuta ƙarfi take ƙarawa ana yi mazancen wuta in za ka shekara miliyan kana gasa ta da wuta ba ta mutuwa limestone ne kawai farar ƙasa ne zafi ne take kashe ta ita ma sai an yi haɗawa da kwanin fiye wannan ta jikin dabba ce to saboda haka wurin kuma wato fiɗa ɗin tun daga wani yanka ma a ga wani irin jini ne yake zuba in an ga jini ya zama baƙiƙin kamar kalar kwalta to kowa ma ya gudu daga wurin wasifa ce daktari biyar kamar kwalta haka an ga shi baƙiƙin
1: yana
3: tare da dabba eh to mai yankan ma ya mazan yi dabba ya ƙaya ba wurin
2: a misali ma su nemo
3: wani a nemo misali ai ake faɗa ai ba abin da baya gaba na yau ka kama a Turkiya in za a yanka na sallah kowa abato zai je da dabbarsa in aka kama ka kana yanka a gida ɗaure ka waye a ci tare ka saboda ba za ka iya gane wata cutar ba kamar yadda dakta ya faɗa da su cewa ƙa'ida ma kamata ya aje abutuwa a yi yanka to saboda haka masu fiɗa su kiyaye da kyau in sun ga ko da bayan ma a ce mai yanka bai lura da wannan baƙin jini da yake zuba ba to su wurin fiɗawa su iya ganin jinin baƙiƙirin to in sun ga wannan jinin baƙiƙirin to su kauce ko za su ga kaluluwa ta kukkuma sosai fiye da kima kaluluwa lymph nodes to in an ga sun kumbura fiye da kima ko ba a ga baƙin jini ba to shi ma a guji wannan naman gaba ɗaya yawa ba zai cutar da wannan cutar tana ciki ta ita duk za ta yaɗu to saboda haka dole ne a sa
1: wani lokacin manita sai ga misali ɗin sa ne in za a jide shi sai ga fatar kuma an baje ta ko rakumi ana tattaka ta a haka dai a zuba ruwa a yi kaza kaza ko haka wasu irin wani
3: in suwa shi ma saboda an tattaka akwai ƙwayoyin cututtukan da zai adonant a jikin fatar ma'ana sun yi rauni saboda an raba su da jini jikin dabbar saboda akwai wasu ƙwayoyin su da tida suke samu yake taimaka musu to ba ta yiwuwa an tako da takalma an zo an tattaka an kawo musu abinci kenan an kawo musu abinci saboda haka ko an yi processing ɗin wannan fatar to ba lallai ba ne a ce sun mutu waɗannan ƙwayoyin da cutar saboda haka dole ne a kula da masu fiɗa yadda ya kamata yawwa
1: to bari mu jira gan da ta dace wasu abu kuma da ake gani shi ne abin shafi al'ada na ta babbaka na ko ta kai ko ta kafa ko ta fata ko wani abu yanzu sai ga mutane sun zauna sun samu tsofaffin rububi ko takalma daga gona ko taya su zo wani loko kawai sai aka haɗa wuta daga wani irin hayaƙi na tashi na musamman kuma baki irin wannan haka ya kamata a ce an yi babbaka ce don gujewa kamar irin wannan matsaloli
2: shi yanda ya kamata mutane su babbata ba kowa ya kamata ya babbaka ba in kuma ta kama ya zama
0: ta kama ya zama
2: ya mutane za su babbaka kansu to su yi da itace ka asale da
0: ka ayi babbaka da leda ka asaro ba ka ade musun ma da babbola ne dan a ce maka shi ne yanda yake zai fuka nawa ko kuma ayi da ita din ba yake ba su aka shi kudi kuma shi hayakin da muke shaka zai zama gurbatacce akwai kabu a ciki so wannan kuma akwai wani cuta ma da ake kira anthracosis ba wancan anthrax din da muke kira ba wancan anthrax ne wannan kuma anthracosis shi kuma anthracosis din nan excess deposit na carbon a cikin huhu to shi yake kawo wannan anthracosis din ko da ra fito da irin huhu mutum baka ga ko in dabba ce ta shaka huhu yayi bakikiyo yayi bakikiyo so gaskiya irin abu ne mai matuƙar haɗari kuma ba wai huhu ne kamu da irin wannan ba wai ko shi na ba ba wai magani a ce ka sha don ya fito da wannan dattin na ciki ba duk ba a dattin ne zai je ya zauna kuma dattin ne zai zauna a huhu zai zama abin da ake kira dead space zai kashe hanyar numfashi da za ta shiga irin numfashi da ya shiga ya fita so za ka ga numfashi mutum yana ɗaukewa overtime a hankali hankali in yana shaka da yawa so yana da matuƙar haɗari sosai gaskiya
1: su za a gani sun haɗa ta babbar kakin suke ko ta fata a ta babba kama ta irin wannan abu wasu mun sai ga sun yi irin na gawayi ɗin nan
0: ta fada ake to ka ga da gawayi da ice shi ne babba kama kyau wanda za a yi amma in dai za a yi da ta ko da tsina gaskiya hayakin da aka shaka yana da haɗari sosai kuma aka ga hayaki amma in ta gani cewa aka ga ba hayaki haka yi ice ne aka ga hayakin ɗan kaɗan na zai da mafita so su ne shi ne sannan ɗazu na gani da kake na taka fata shi ba a ƙa'ida a ƙa'ida ma mama bai kamata ya taɓa ƙasa ba ba a fiɗa a ƙasa don ba ma saƙali ta ake hangin ɗin ta ake yi so ko kasa ba su ta taba sannan wannan abin na tindirin fiba mistakenly a ɗanyen ka tindira ka shirya fito ba ya taba fata ko jikin nanu to ana kira abin cross contamination saboda akwai ƙwayoyin cuta da za su fito daga cikin wannan tindirin hannun ka shirya kuma su taba akan nanu ko fata contamination ne gaskiya
1: to amma sauran mu kuna sauran daga nigeria da roma prince na roma inda ku zo muke tattauna tare da ƙungiyar likitocin dabbobi ta kasar rashin jihar Kano na tare da Dr. Sumusi Abubakar a cikin kusanka da kuma Dr. Sani wanda suke ba mu shawarwari game da irin dabbobi da ya kamata mu kula da su wajen layya da kuma yadda za mu kiyaye domin kamuwa da cutuka da za su yi barazana ga lafiyarmu a kodayaushe. Dr. Sumusi, mun dawo gare ka. Mutane ya zama kamar al'ada kusan nan idan aka ci an yankan sallah ko wani abu to ana sakali rago ko jila ko wani abu makamacin irin wannan wasu kuma suka yi wasu abubuwa a yanka shi ko a suna shi ko a makamakamtan nan ya ya kamata a yi wajen aji nama da kuma misali a killace shi ko wani abu makamacin haka.
3: Kamar yadda Dr. Litti ya gaya maka a ƙa'ida ba shi nama ba a aji shi a ƙasa rati shi ake akwai whales da akwai hooks duk ana ratewa a jiki to ba kuma yasa ake ratewa ba saboda a hana waɗansu abubuwa da ba su kamata su isa ga naman ba su isa gare shi misali yanzu da yawa masu rati nama a cikin a tsakar gida idan an yi yanka za a ga da daddar aka aje in safiya ta yi idan safiya ta yi sai ka ji ana complain ai ga shi kyanwa ta zo ma ta shiga ta cici naman naman dabbar ai dan kakas ake ce mata wato surungudun na naman surungudun ɗinsa to abin da sa ake ratewa kamar a tsakiya rahadani kaga ba ta da ikon da za ta ce za ta zo ta kama shi ba ta iya tsalle kuma ta kama tarati a jiki tana ci ba saboda yayin nisa. To shi yasa ake rataye naman ba a so ya zama a jikin damu, dan jikin damu ne kuma suke ci su za su iya biyowa
1: a masa hanya
3: ke eh yara ma zai iya biyowa gashi a wata iya biyowa ta zo ta ci su kuma in suka ci a su ma suna dauke da wasu cututtuka su gafiya su ira rodents suna dauke da cututtuka irin su Ebola din nan da sauran ya sabarus duk daga wasu ɓera su gafiya da sauransu kyankyaso in ya zo ya yi shi kyankyaso is a reservoir for salmonella cutar typhoid ƙwayar da take sa typhoid fever. To shi yasa ake son inda za a rataye ba wata dabba ko wani ƙwaro da zai iya sauka a jiki, shi ne dalilin da yasa ba a so a aje a ƙasko a rataye jikin garu, a zo a samu wani abu ko da ice ne a kakkafa gwafa mai tudu ya zama yana tsakiya. To haka ake so. Yawwa, sannan kuma akwai wani abu da ake mantawa wurin lokacin da ake gyara dabba bayan an yanka, kamar su masu fiɗa da kafaɗa ko su ita kanta ma ran da aka siyo dabbar ana son a duba jikinta babu ƙwari, akwai fitu-fitu, akwai kaska, akwai sauran ƙwari da suke jikin dabba wanda yara za ka gani suna da sha'awar su da an kawo dabba su je su ta wasa da ita a gidansu kafin ranar layyau, za ka ga suna ta yin rungumar su na wani lokacin ko su je suna ta ɓato a nan kaska tana in ta ji ƙanshin jini tsalle take in inda take a jikin dabban nan ma akwai competition da yawa suna da yawa ta ga ta rasa inda za ta sa bakinta ta sha jini in ta ji ƙanshin jini yara ko wani mutum da ya zo sai ta tsalle ta faɗa mutum ba tare da ya sani ba sai ta shiga wani wuri ta rinka tafiya ta ita it is strategically abinan tana da dabaru za ta samu wurin da za a gane ta bane matsi-matsi take zuwa in ta je ta samu wurin da ya dace sai ta zo ta a bakinta akwai anesthesia wacce Allah ya musu za su goga a gurin sai su ciza su kashe ba za ka ji ba sai ta makale kanta tana shan jini tana shan jini. To wannan shan jini da take ita kuma kamar yadda in sauran sha jini yana sa plasmodium wannan abu da take sa malaria to ita ma akwai abin da take sa babesia babesia din nan akwai wacce ake cewa microti ita babesia microti din nan gaba daya mafi yawan alamun cutar ta iya bayyana a ɗan kamanceceniya suke da na cizon sauro zai aminkin the science of malarial disease saboda haka ba za a gane ba sai a ɗauka sauro ne sai a je a yi ta treatin malaria ba kuma shi ba ne ba ne sai a ce to kada aspect ne na cutar da ɗan adam yake ɗauka daga jikin dabba. To da yawa waɗansu likitocin zoonosis ba waɗansu ba sa ganewa to shi yasa ake son collaboration haɗin kai tsakanin likitocin dabbobi da na mutane a kullum a rinƙa tattaunawa domin a fahimci juna.
1: To da tabarin mu masu sauraro ba zai da taɓa ali da kuma sauran akwai rayukan da za ku shigo domin taɓa ali ko tambaya game da maudu da muke tattaunawa tare da wa'annan likitocin dabbobi akwai 0707795 sai kuma 39 da kuma ɗaya layin na 081 745 777. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam da muke tare.
4: Ah kuna da sani da ku.
1: To malam zalle da.
4: To wannan ba ne da aka yi da kuma ta ce al'umma da yawa sun kai shi. Kuma san gari. Don kuwa mutane da yawa ba sa gane illa da nama yake haifarwa ga rayuwar al'umma. Sai mutum yana shiga abubuwa a rayuwar sa. Za ka ga cewa su kuyar da za a yi ka shiga za ka ga tarin nama a gaban ofis na lafiya na kusa wanda kullum ba da wannan ajin da sai ba sai al'umma da isan ci shi kuma irin wannan abubuwa su ne suke yaduwa da cikin al'umma. So dole a canza na wasu wayannan ma'aikata sakana kuma al'umma da ake yi domin su ya kamata wannan shirya ke shafi ta shaya don saboda bisu wannan sharuwa ya samu ya fishi ko da a social media ne ina cikin ma'aikata na tattaloci da za ka kuma tare da shi a hoto ya sau domin ma iya yin a social media da sauransu don muna yada
5: Alhamdulillahi.
6: Ara ki da nan da tana ta da yake kai da gogoro.
5: To masha Allah.
6: To dan Allah na ji jawabin ku akan irin dukan ki da rashin da kuma ya yan ka da jama'a da amana su da ka ji amana.
5: Eh.
6: Allah ne ke take cewa ma a kuma nan ba shi da ya mutu ne da wannan wannan dukan. Dan wani wani abu ku ga ki a rufe wa mu ne dan ma ba ko ya kasuwa da nan ba ne to da ya
5: Wannan
0: ma da shi ne da kuma ana fara yin wani abu da kuma gama kai. Wanda nan din da ya fi ba. Sannan wani ma da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da yake da y

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkan mu da haka sun share ku cikin shirin labarai da rutun daga nan gidan Radio Rama Frenchkin al'umma. Wanda yayi miki 39 ga watan Zuhuja ne shekara ta 1447 bayan jafiya na litta mun tsira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madina Munawwara wanda kuma yayi 26 ga watan Mayu shekara ta 2026. Kanin labarin yanzu da fari yanzu kuma sai ga zama domin jin cikakkun su da ke dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasa. Gwamnatin Najeriya da kasar Turkiya sun rantsa bayani akan yarjejeniyar fahimtar juna domin karfafa dangantaka a fannin ma'adanai da kuma bunƙasar tattalin arziki a tsakanin ƙasashen biyu. A cewar gwamnatin tarayya a rantsa bayani ne a wurin taron ma'adanai da ake gudanarwa a birnin Istanbul na ƙasar Turkiya. Ne sama adalin tarayya dai ya laki ya ce Najeriya a shirye ta yi amfani da fasaha da kuma kwarewar Turkiya fannin karya ma'adanai da bada horo da amfani da na'urorin sadarwa na zamani da kuma bada lasisi ga masu karya ma'adanai domin bullo da soyayya bangaren karya ma'adanai na Najeriya sai da samar da cigaba. A cewar ministan shugabannin Sabula Matin ya bada cikakken goyon baya ga kokarin da yake na karfafa dangantaka da Turkiya a fannin karya ma'adanai da kuma bunƙasa makamashi. Minista Dele Alaki wanda kuma shine shugaban kungiyar kula da harkokin ma'adanai na Afirka ya ce sayayyen da Najeriya ta bulo da su a bangaren ma'adanai a shekaru uku da suka gabata ya fada gurutuwar mahalli da kuma jin hankalin masu zuba jari. Tana kuma gwamnatin tarayya ta soke karɓo bashin dala miliyan 717,700 daga Bankin Duniya domin farfaɗo da fannin samar da hasken wutar lantarki a Najeriya. Matakin soke karɓo bashin kuɗaɗen na nasaba dai da gwamnatin tarayya da

0: inuwa ya faɗi adadin saukar alkur'ani mai girma da aka yi a cikin kwanaki takwas na watan Zulhijja tare da bayyana dalilan addu'o'i.
1: Mun samu saukar alkur'ani wajen 3,335 wanda kuma saukoki da za a ci gaba da yi a wannan wata da kuma bayan sama. Makasudin wannan addu'a shine musamman yiwa ita kanwa addu'a. Allah ya yi mana wannan musiba da ake ciki na faɗin daba da kashe-kashe. Allah ya shirye ɗan uwanmu matasa ya tabbatar da su a hanya madaidaiciya. Addu'a shi kansa da mai martaba sarki, Allah ya taimake shi ya bashi nasara. Kuma mun yi addu'a ga jami'an tsaro da ƙasar nan gaba ɗaya da suke tsaye wajen yaƙar abin da yake na rashin zaman lafiya da kare al'umma da dukiyarsu. Allah ya ƙara ƙarfafa gwiwarsu ya ba su kariya. Allah kuma ya sa mu gama lafiya gaba ɗaya.
0: Rahoton kenan daga Husaina Ambayin Dabawa.
2: To ɓangaren rahoton namu da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa, gwamnatin tarayya ta ce tana da burin kafa tashoshin shan makamashin gas masu inji guda 2,322 a faɗin ƙasar nan nan da shekarar 2027 a ƙoƙarin wadata ƙasar nan da ababen hawa da ke amfani da makamashin masu inji. Shugaban kwamitin shugaban ƙasa da ke bullo da amfani da makamashin CNG da kuma ababen hawa masu amfani da lantironi, Ismail Ahmad, ya bayyana haka yayin taron da hukumar kula da albarkatun man fetur ta ƙasa ta shirya a Lagos. A cewar sa, aƙalla kowace jiha tana da tashar makamashin CNG da 'yan kasuwa, a inda kuma ake da tashoshin samun makamashin gas a jihar guda 24 daga cikin jihohin Najeriya 36 da yake da su. To domin jin ƙarin wasu rahotanni da suka shafi tasirin arzikin ƙasa ga wannan rahoton.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakamu da waraka. Salamu da sake saduwa da ku a kashi na biyu na labaranmu, wato shirin sharhin bayan labarai. Shirin da a bisa al'ada yakan zo muku a dukkan bayan labaranmu na sha biyu. Sunana Fatima Kabir Labarai, yakan sayin da a yau za mu shiri kan wasu muhimman abubuwa da suka shafi rayuwar al'umma, musamman yayin da ake tunkarar babbar sallah. A da yau za mu tattauna ne kan yadda farashin kayan lanye da sauran kayan masarufi suke tafiya a kasuwanni, da yadda suke sa wasu abubuwa su yi sauƙi yayin da wasu kuma suke ƙara tsada. Rawar da 'yan kasuwa da gwamnati suke takawa da kuma yadda ya kamata al'umma su amfana da ranakun alfahari na Idi wajen ibada da ma taimakon juna da kuma kaucewa almubazzaranci. To, a sauraron wannan batu yana da muhimmanci matuƙa, saboda ya shafi kowa da kowa. Talakai na jin tasirin tsadar kaya, yayin da mai matsakaicin hali yana ƙoƙarin daidaita rayuwa, inda shi kuma masu hali su ma suke ƙoƙarin gudanar da bukukuwan cikin walwala. Inda yau za mu yi duba a kan kowane ɓangare, yayin da za ku iya shigowa masu sauraro domin ba da taku gudunmawar a kan maudu'in da za mu tattauna a kai. Kamar sauraro, duk lokacin da babbar sallah ta ƙarato, abu na farko da mutane ke fara dubawa shi ne farashin raguna, awakai da shanu, saboda layin ibada ce mai muhimmanci ga musulmi, amma kuma ga masu hali ko wanda Allah ya bawa iko. A wannan shekarar kuwa mutane da dama suna bayyana mabambantan ra'ayoyi, yayin da wasu suke cewa farashin raguna ya ɗan sauka idan aka kwatanta da shekarun baya, yayin da wasu kuma ke cewa har yanzu kayan sun yi tsada sosai idan

kasuwanni ana samun raguna masu rahu sai da haka kwatanta da bara amma idan aka zuba bincike za a fahimci cewa mafi yawan jama'a har yanzu suna ganin farashi na karfin su misali ragon da aka sayarwa 80 ko 100 a baya yanzu ana iya samun sa akan 200 zuwa sama wannan ko babban alubale ne ga iyalai masu karamin karfi wanda akwai dane da suke sa tsadar kayayyakin wanda suka hada da matsalar sufuri tsadar abincin dabbobi da matsalolin tsaro a wasu yankunan kiwo da kuma yadda tattalin arzikin shi kan shi ke tafiya gabaki daya sanadin da wannan matsaloli akwai kuma masu ganin cewa in kasuwa suna amfani da damar bukukuwa wajen ƙara tsadar kaya fiye da yadda ya kamata masu sauraro shin ko a ganin ku kayan lafiya sun yi sauki idan aka kwatanta da bara ko kuwa har yanzu farashi na da tsada ga talaka me kuke ganin shi babban dalilin tashin farashin raguna da sauran kayayyakin lafiya masu sauraro ɗaya daga cikin abubuwan da jama'a ke yawan kuka akan shi ne yadda wasu 'yan kasuwa ke amfani da lokacin bukukuwa wajen ƙara farashin kaya akwai lokacin da kaya ba sa karuwa daga masana'anta ko wurin samun su amma idan muka yi duba saboda an shiga lokacin sallah sai kawai a ƙara farashi wannan ɗabi'a ne tana ƙara jefa talakawa cikin wahala addinin musulunci ya koyar da tausayi da adalci a kasuwanci wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa dan kasuwa mai gaskiya yana tare da annabawa da salihai a ranar lahira wannan yana nuna irin girman darajar gaskiya a harkokin ciniki amma abin da kai ce wasu mutane suna boye kaya domin sai farashi ya ƙara tashi kafin su fitar da shi zuwa kasuwa wasu kuma suna amfani da rashin son kai wato rashin sanin hanyar da matsa rayuwa wajen dora mutane kaya domin su yi tsada wannan dai da muka duba ɗabi'a tana haddasa matsin rayuwa sosai musamman ga iyalai da yawa da kuma marasa ƙarfi sai kuma akwai 'yan kasuwa na gari masu tausayi da suke rage riba domin jama'a su samu sauƙin rayuwa irin waɗannan mutane su ne ya kamata al'umma su riƙa yabawa da kuma goyon baya shin masu sauraro kuna ganin gwamnati suna yin abin da ya kamata ya dace wajen kula da farashin kayayyaki me yasa wasu 'yan kasuwa suke ƙara tsada a lokacin bukukuwa kuma a ganin ku menene mafita ga wannan matsala idan muka duba da cewa kasuwanci na tafiya ne bisa amfani da bukata amma akwai bukatar gwamnati ta sanya ido domin tabbatar da cewa ba a cutar da jama'a ba hukumomin kula da kasuwanni suna da alhakin duba yadda ake tafiya da farashi da kuma hana boye kaya da hawa farashi ba bisa ka'ida ba a wasu ƙasashe idan lokacin bukukuwa ya zo gwamnati kan ɗauki matakai domin rage wahalar jama'a wasu lokutan ma akan rage haraji ko kuma a tallafa wa kasuwanni domin farashi ya sauka a nan ma akwai buƙatar gwamnati ta ƙara ƙoƙari wajen inganta tsaron hanyoyin kasuwancin da kuma rage shi kanshi kuɗin safarin har ma da taimakawa manoma da makiyaya da hana cin zarafin masu saye idan aka yi haka tabbas farashin kaya zai ragu kuma jama'a su kansu za su samu sauƙin rayuwa shin wani irin matakai kuke ganin gwamnati za ta ɗauka idan domin rage tsadar shi kanshi kayan shin kuna goyon bayan a sanya wato dokar kula da farashin kayan masarufi a lokacin bukukuwa za ku iya shigowa ta kan 0707795239 ko kuma 0781478777 waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da ta ku gudunmuwa a daidai wannan lokaci Assalamu alaikum. Na barka da yasan Usman yan ga mai waki ta ne shirwa. Na amina godiya. Na. To da kan alama laima shi ne ya shigo kuma ya ƙara gatsuwa fatan ne zai yi sake shigowa da mamma da tashi mutumar salamu alaikum na barka da shigowa na barka da Abdullahi R.A. 70 Gezawa sana muna matsayar godiya

0: Bisa ga shugore da kai ka kuma bada ta ka gudumar aji da wani lokaci ka wani mamu da muke tattauna. Assalamu alaikum. Na barka da kai tsaye da muke tare kuma daga ina.
1: Jawwa kai ne sunana MD Sarmala kirake garin shekara da Boyo.
0: To masha Allah fatan ka ji mamu da muke tattauna ne da wani lokaci. Shi ya riga da ya kasa da mutanen shi ka fatan zai ka sake shuwa don ma da ta ka gudunmuwar. Assalamu alaikum. Na wasu mun sai mu ya barka da dawa. Na'am. Na'am. Allah wasu ne suke ga mai maki muna godiya shuwa da kai ko kuma ba da ta ka gudumar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Na'am.
0: Wa alaikum assalam. Na'am Musa Shin Kalamu barka da shuwa.
2: Kawai da gidan jiya ya ce a cewa wanda ba su da awaki kai ka
0: Masha Allah fatan kai jin wannan nake tattauna da dole ne
2: kuma ni akan yanayin tsada da dabbobi da kaya masu ya wannan lokacin da nake ganin gaskiya kuma abin da dabbobi na rage da kaiwa babu su cikin su kuma da ramari wa su kuma mana kira wani ne kan shi a makuta da zuwan shi da shi wallahi wai shi gaji wai ka da dakara bulore wai dubu sha ya wallahi Allah ne ka ba dai mani au ba su da kira ko shi ko na furware ko bai
3: amma abin da kai ne suna barin gurin wayannan mutane wallahi da ba ta haka ne ku ya ka ta da ma ka ta shi da gobe ne da ban
0: tun a nemina matsar godiya Muhammad Ibrahim da mutanen taro ne da shiwa da kai ka kuma bada ta ka wuce mana daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Na'am, gaske da muke tare kuma daga ina.
4: Masha Allah, Tijani Isa take marukar marukuma kura ne a kallai.
0: Tashi Allah, Tijani Isa fegin baro da mutanen kura fatan kaji mai ne biki ta tana ne wannan lokaci.
4: Gaskiya ne ina tare da kutun daga gabbare labarai haka ma yanzu
0: masha Allah
4: wannan maudu'i ne mai matakar muhimmanci kuma a lokacin da ya dace
0: na'am
4: dan har ga Allah dabbobi za a ga cewa a bana ne to ba sai dai addu'a gashi ba kudi a hannun mutane kuma gashi gaskiya akwai tsada da yawa za ki ga ko ka za ka je ta ba za ka je karar da za a sai amma man 1800 yanzu a ce ya kai 10,000
0: godiya ce da yin safi ga malula shuwa da kai ka kuma bada ta kawo tumara a daidai wannan lokaci sama sauraro bari mu duba zuwa ranar alfa wato yau kenan masu sauraro ranar alfa rana ce mai girma sosai a musulunci da murana ce ta addu'a istighfar da neman gafarar Allah abin da kai cinye ne wasu mutane suka fi mai da hankali akan shagulguna da kasuwanci fiye da yadda amfani da fararen wannan rana don malamai suna bayyana cewa ranar alfa dama ce ta neman gafara da kuma canza rayuwa zuwa ga alheri ya kamata ce mutane suna yi mai azumi addu'a istighfar sadaka da kuma taimakon mabukata bai kamata mutane su manta da makwabta da marasa karfi ba yayin da suke shirye-shiryen sallah yayin da kasar mu da ma jama'a mu suke cikin wani yanayi yana da kyau al'umma mu shagala da addu'o'i kan zaman lafiya da tsaro da ma cigaban ita kakkan da kasar ta mu baki daya shin masu rarrataya kuke amfani da wannan rana ta alfa shin al'umma suna biyo ibada muhimmanci fiye da shagulgula a wannan lokaci assalamu alaikum
5: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: na'am barka da Ahmad Arusi Madabu
5: yes kira wa Ahmad Arusi Madabu ko a wannan gaba da kuma Allah ya saka muku alheri
0: salamu amin ya Allah
5: a gaskiya babu shakka ya kamata dukkan musulmin kirki musulmi na gari rashi a aikin wannan kwanaki a mana musamman suna kwanaki guda kuma zaman ku ba shi da wani abu sai dai ta zama mai kuma kowa da Allah komai da komai kuma shi kowa da Allah da ke tunani ana ta aka mai ibada a kan ba to lalle ka je ko ka rage a masallaci ko kai ta azumi ko kai ta salloli shi ne ibada ba a'a ibada ka yi ta cikin mu'amala ka a kasuwancin ka yi gaskiya ka yi sauƙaƙa ka yi waye ka tota al'umma sannan a ma'amala ka karama da ya cika alƙawari ne gaskiya ne amana sannan duk wata ma'amala da wani zai da kai ko da iya wannan kwanaki da aka faɗa ka take ta cewa ka kalli Allah a cikin lamarin komai ka duk gudanar da shi kana duban Allah a ciki sannan kuma ka matsa wajen ibada ka matsa wajen ibada shi mai amfani sannan ka matsa wajen istighfari a akwai a ainihin dikirai da azkar da ake da ainihin ambaton Allah da shi nan tasbihi da tasbihi da tahmidi da tahlili da ake fama da ake so mutum ne kana har wannan wata ana tsawa ana da abin da shi ake umarta mutane da dinga yi
0: na'am
5: kullum ka rauni ka kabara mai kabara mai kabara da tahiri tahiri kullun da ka dan jira Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahi ham shi zaka dace kai kai ki asoro ba ki kuma yi zaman to ado a dauke shi a kai don ba ta wada mun go mu to dalle ne wanda ke kanka an dalle an tsaya an yi shi kuma an yi ne dan kan dan har ta dai don mun haka mu ba da zan kira ki nan hawo a bace shi ko wanda magana ta ne dan Allah da Allah wanda ne a sauka kowa ya yi kira shi a sauka to a sauka din ya amfani har sai abuwa sun ta sun ta da amma kai audi wannan a cikin an ci ba mu shasha ko a ka tsire da in ka shi da shi da ta ina dan da waya ke siya ta mu kuma da ne da wani shi kana jiwa da tun daga har shi kana jiwa to wannan mummuna iya ce ka sauka ka ta wata Allah ya sauka ma in ka sauka ta Allah ya sauka ma amma da wuce ba da wanda kuma ta hayi
0: Kira muna mutsari mutiya Ahmad Arusu mai damu da shi wanda kai ka kuma ba da ta kawo da mara daidai wani lokaci. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam wa
0: rahmatullah. Me mun da rike sai da muke tare kuma da ina.
6: Ana Fatima kai da yake tare da Alkasim Sheikh Dukku da ran gwata rauni.
0: To insha Allah Alkasim Sheikh Dukku da mutanen tarauni fatan ka ji mulin da muke tattaunawa a cikin wani lokaci. Ni
6: gaskiya ne na nagi mutum da ke tattaunawa. Babu shakka wannan rana ce ta musamman ko ce rana kuma na musamman wanda take cika da rana ko kuma kira yana da kyau kamar yadda Allah ya yi mu mai yana da kyau wannan rana ce ta musamman da ya kamata mu kara kuma ga Allah da magana shi kuma gare shi ne mutum abubuwa da yawa da shi da rana babu musamman na harkar tsaro a kasar Najeriya kenan da kuma dukkan da rayuwa take da shi a cikin dare yau yau da da rayuwa da
0: shi
6: ne amfani da wannan rana a kamar yadda shi kan ta mala amma yau gari ya fara kiran da kaza ba shi shi ko ba aji da kuma mun kai kanmu ga Allah akan Allah ya magance mana dukkan damuwoyi mu yadda rayuwa take da tafiya da kuma ga zabe yana karatuwa kuma na san sallah ne zuwa na da yiwa a yi da shi wani wani kamar yanayi zabe kenan to a kuma an yi zabe kenan ta da mu shi ne Allah ya magance mana dukkan damuwoyi mu idan na kuma bangaren yanayin musamman bangaren abubuwan farashin kayan mara gina gaskiya mafi yawanci gwamnati ba yar kasuwa ce gwamnati ba ta sa ka kanta a cikin yin nan idan muka yi duba da musamman bangaren makwabtan mu ne yake ne da za ki ga mafi yawanci lokaci suna irin wannan shiga an ce an kai ne farashi ko kuma an hana wasu abubuwa ko an sana fita da wasu dabbobi kuma ka fita da saboda yadda za a samu wannan sauki domin ba gaskiya mun kasar mu yanayin Najeriya gaskiya ana akwai ba a san wani abu yau a ce idan aka ce yan kasuwa sun fitar da wani bangare ne wurin su fara shi kuma kamar jihar ko kuma sa zawarawa mutum da a ce kuma za ta ɗaga baki ka da matakin jiha har zuwa shugaban kasa kenan wallahi da za ta ta mutu amma an bar yan kasuwa suna fitar da wata duk farashi da suka sa shi kenan idan kuma ɗan yan kasuwa yana da kaya in haka ce yau kaya na sun yi sauki zai iya rufewa ba ruwan sa to amma an da a ce kuma tana shi da tana shi lamar musamman bangaren wannan dabbobi
0: Amin amin muna matukar godiya da shawara da kai ka kuma ba da taka gudunmuwa a daidai wani lokaci to masu sauraro gobe ne dai za mu ce babbar sallah babban darasin da ya kamata ce mun dauka shine sadaukarwa da taimakon juna domin lalle ba wai tana nufin karfi ko nuna kuɗi bane a'a ibada ce da take koyi da tausayi bayya ga Allah da kuma kula da mabukata yana da kyau masu halis ne cewa marasa karfi wajen rabon nama kan abinci da sauran tallafi haka kuma iyaye ya kamata a ce su guji shiga basussuka domin kawai su nuna wa mutane cewa suna da hali wasu iyaye suna shiga matsala bayan sallah saboda kashe kuɗaɗe fiye da karfinsu babbar sallah lokaci ne da ya zama ci kyautatawa taimakon juna faranta ran iyalai yafiya tsakanin al'umma masauraro da sun ne kamata mu dauka shi ne cewa rayuwa tana buƙatar tausayi da taimakon juna yan kasuwa su ji tsoron Allah wajen farashin kaya su kansu masu halis taimaka marasa ƙarfi ita kanta gwamnati ta ƙara ƙoƙari wajen rage wahalar rayuwa al'umma kuma su mai da hankali wajen ibada da kyautatawa juna ranar alfa'a kuwa da babbar sallah ranar kudi na rahama yafiya da kusanci ga Allah bai kamata mu mai da sura na kunga sanu ne iko ko wahalar da juna ba da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya yawar arziki da sauƙin rayuwa ya sa mu gudanar da wannan sallah cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali lokacin nan ya riga da ya kare a madadin hukumar gudanarwa sakin da Rama Provincial madama waɗanda suka talafa domin labaran ya iso gare ku da ma shi kanshi sharhin mai labaran musamman wacce ta sada da ku Antony Zablamani da kasance da ku a kashi na farko na labaran namu da kuma sharhin mai labarai Fatima Kabiru bayan ka sani ke ta kusa da kasance da Rama Radio Provincial ma jama'a bisalama.

0: Director, what Elizabeth Director, the World Dietary and Wellness Clinic. Haji Amadu masu sauraron mu da hukumar gudanar da wato gudanar da kilani ma haka da kasancewa da mu a kan farko kuma a cikin wannan zauri.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Assalamu alaikum salam wa rahmatullah. To insha Allah kamar yadda na gabatar a shugabata waɗannan abubuwa su za mu kalla da kuma irin yadda ya kamata a ce masu azumi sun yi azumi kuma ba tare da sakamakon yin buɗe baki wata matsala ta biyo baya da ke da nasaba da abin da za a yi buɗe baki da shi ko abin da za a ci bayan an yi buɗe bakin ko kuma a ranar sallah yadda ya kamata a kula da lamarin. Bari fara da ranar Arfa da tun a wannan wasu suke saka ɗan ba ko dai kuma samun wasu nauyi ko kuma a'a dama akwai lalurar a tattare da mutum ya buɗe kuma ƙofar bujirowa ko tasowar wasu daga cikin lalurori da ke da nasaba da ci maka kamar haihuwa idan mutum da ya kwanci da azumi mutum da wasu nunawansu da su yi azumi tun a lokacin da aka yi azumin jinjari na azumin wata Ramadana. To kuma yanzu gashi an samu wani ɗan sauyi a cikin rayuwa. Ya misali ne buɗe baki ya kamata.

0: ya kamata su ci abubuwan da ya kamata
1: da farko ya kamar ciwon da ya gina ciwon suka yi da ba in har ya sun yana da ciwon kuma ya je asibiti kuma ya samu an yi masa bayani a kan abubuwan da ya kamata ya ci don sau da yawa ma wanda suke da ciwon suka yi in ma za ne idan suka je wurin mu abin da muke gaya musu cewa su je da iyalansu
0: a ba su bayanin da su ma za su ji
1: yawa
0: a aiwata
1: kawai ita ne ta aiki ta sarrafa abincin
0: haka
1: wani lokacin idan kawai na yi shi kaɗai bayani ba dole ba ne ya iya komawa misali ya gaya mata abin da aka gaya mata ko kaga su da mun sai da sun san cewa ba za su sha abin da yake da suka yi ba za su sha suga ba suga da wannan da ake sawa a koko ko a sashi a kuma da nake da mun gani shi ai su ma sun san da su amfani da shi ba saboda ne saboda shi wannan ana cin sun kan shiga kana shin sa ne dan da kai da ba mun da shi zai sarrafa shi ya dauke shi kan shi cikin gini ko ba da nan da ake samu aka yi cikin gini wannan su ma da ne injin da zai dauke maka shi da cikin gini to ni ba kai shi to ni kuma na karanci daukewa to daga nan sai gurin da ba su kan yi ya dai ko shi suka ba mun kode shi ne ciwon suka yi ake cewa ya haƙura da shi suka yi to ko da ma a yi misali za a yi salamun zo wata iya duba ne wata iya jebe ne
0: inda ya fi yana ɗan
1: ɗan ruwa a tun da ana so ko kada a yi shi da suka yi
0: a
1: sa kayan ɗan shi
0: kanu ba a rinci
1: a sa ɗan kanu ka yi a sa'i

wani sai ce sai ya yi

0: abinda ta kodo yana da kya yayin da kuwa yi gida bayan an yanka naman a kofin gida tun da kofin gidan ma yana da kyau su kansu ba su yanka su kula da wurin da za su yanka wannan gidan ma
1: ba ko ina ake
0: ba ko ina za ka yanka ba wani kyau da an dubi ne kwan kwata
1: ga an zai yi
0: ya zai yi ko gini ya shiga cikin kwata misali abin da kofin da za ka fara ba in an gama sai a yi a sa
1: a ruwa
0: amma wannan a ruwan kofin yana dawowa jikin gidan ba.

and then for kuma su kawo ma da za a amfani da su da rukar da wayo ba a kula da jinin mun tsaka su ba to tun daga nan kuke kare sawa dama wayoyin cuta to idan aka shigo da uwar gida dama su gida to yana da kyau a al'adar mu na san cewa kayan su

Le talisman brisé.

0: bai dawo ba gashi ina so ne rubi tsaji nake ji na rasa inda zan duk abubuwan da ya kamata in yi na gobe sallan nan an riga na yi su shi kawai nake jira idan ga da wacce zai dawo kai
1: wayo assalamu alaikum
2: kai ranna
0: amma wa alaikum assalam me gida idan ka tsaya
2: ce laliya bari kawai gari ya rike zai gaba daya in ga miki duk garin nan da nayi ina ka san ki shawara wace ma dabba zan siyo
0: yawa to ni na ganka ma ka shigo ni ban ga alamun wani abu a tare da kai ba abu yanzu duk yinin nan da kai dama baka tuwo da komai ba haka kaje to ina kaje kamar kalle
2: kai bana san ta bara ya wanda yaje sai da guru ta zanya bayana
0: a a to ni ina kamar ta ce tana gaba kana bayan ta
2: kaman ya
0: iman
2: ban ga da ba
0: a to ai ba ga da
2: ake kuma kawai ni kudi na da komai sai wahala sai in je da kudi na kuma je ni zan rajo in rubuwa ba hannu
0: a to ai shi ma ba laifi bane ai kudin na kan kenan da sai in fara gano ta ta tun karo gidan nan yawa inji tana gurnanin nan tana kana daga bayan
2: ta wa kenan
0: a ita saniya su saniyoyin
2: a a radiya akwai magana
0: matsala
2: gogun nan sun yi tsada mutane ba su dube ne da ake ciki abubuwa suna sauki sai mutane su waka amma an ban tsawana tsakanin da Allah sai ka dan kama dan mutum bin rago kana dafe bayan sa sai ne da ki bayan sa team sai ya ce wannan akwai maiku sai ba zai yi ba
0: to me gida idan da samu wannan abu ai kun riga kun saba duk shekara abin da yake faruwa kenan ba za ka taba ganin abu an samu ragin kudin sa ba sai dai kare kullun inda ka san akan ku za su yi arzikin nan
2: Raliya
0: na'am
2: kin san me za a yi
0: a a
2: ina kyauta da tambanin raƙumi raƙumi zululu zan yanka
0: raƙumi
2: kwarai kwa to ba ba san ki ba
0: to aini mai gida gani ne kamar raƙumi ban ma shi da nama
2: waye ga miki waye ga miki kyale akwai sunuka a tattare da raƙumin nan sosai ina so da tan ƙarshen da shi zan yanka ya fi sauki na san dai akwai bambanci na lada ragu ya fi lada daga shi sai sa sai sa daga sa kuma sai raƙumi to amma ni duk dai lada ai lada ne ban yi ba
0: gaskiya ne da a ce ba ai ba ga ra'ayi
2: yau ya bar shi ne ma kuce ta tsarki da kuma
0: a ayo kuma wannan ai ai ba an bata abu kenan an bata abubuwa wani irin wani a ce wani wai amma
2: ni ba ba shi
0: mamaki da kake samu maganganu
2: to zai tunda
0: da dai yanzu tunda abu ya zo da haka aka halan nan ta raƙumin kar ayi da ita a shigo mu da ita ina da bukata
2: Raliya
0: na'am
2: me kike nufi
0: a a ni aka halan raƙumi nake so wannan aka hala ita nake so
2: saboda ana ga muku wato yanda kika danne ne gam din nan yanzu daga na kasa kari wato shine zaki kuma karbo akala ko wato a zargi ni to na san wannan sirrin da ake ga muku wani wai dan mace da jiga akala raƙumi ba wani ba
0: ani ne da
2: ba abin da zai faru
0: to babu dama abin da zai faru ma ai ni ladabi da biyayya shi
2: ne rike ina mai tabbatar miki in ce kuskure na shigo miki da akala nan tabbatar miki da abin nan ba mai bane sai na ƙara aure bana
0: a ba za ka ƙara bane ai jika ta za'isha an ce tana ƙara kuzari
2: ba wani
0: saboda cin naman sallah shine da ili
2: akwai dai sirka da tare da raƙumi nuna raƙumi na
0: yawa kuma ina son fitsarin ma
2: lahu ke idan mutum zai tarka da kai zai tarka su ma ba baka aiki masa ba
0: ku ba ba za ka gane ba
2: Raliya
0: ke gida ni duk ina so akalan nan da fitsarin duk ina so ka san an ce komai na jikin raƙumi fa magani ne gaskiya ni da
2: to ban dai magani ke sharan ma zan sai raƙumin ko bazan sai ba tukunna kike ta
0: ma raƙumi kan za su ya da ikon Allah za a yi ni dai duk na ga maka kada a kirawo masu gyara kuma su je su tafi da abu ni ba hadi ba
3: assalamu alaikum
2: wallahi ina so
0: ci daren nan
2: daren nan shi
0: ba sa
3: assalamu alaikum
0: tun safi ni gida kana cin kana fama
2: kamar fa mallan tinjini kici
0: mallan tinjini mana
2: yayi ji ga nuriza
0: a a to mutumin da yake shigo ha cikin gidan na kama tinjini mana addu'a
2: shi shigo gidan
0: to lokacin da zamu da sabon gidan na ba shi zo mana addu'a ba
2: to
0: shi da almajiran sa da su dan
2: na zo ina zo
0: ai
2: ina zo
3: assalamu alaikum
4: mun ko ba zai fito bane ni in kusa kai ne haraban nan
2: da alaikum assalamu warahmatullahi hawa man tinji
4: alai jallo
2: me ya faru haka
4: alai jalla tashi lafiya
2: lafiya lau
4: barka da baya gare
2: man tinji da daren nan
4: to ai alai jallo gani ne har daren nan yana nema ya shige gari ya waye
2: man tinji
4: na tambayi yara nan na turo dan mun tare yana ta zariya ya ga ko an jawo sannan ko a jawo ba ya ga shiru shine yace to bar ne tattaki ne da kaina
2: ko me ruwan ku da sana ko wani abu wai me isa ake aka ni dan ana man
4: tinji a kalla alai jallo ya wannan lokaci ya kamata a ce ka take sassafiya tana yi kawai sai dai in zo in girbe shi ko alejelo
2: ni gaskiya man tinji abin nan shi ne yanzu a wannan daren ka rika zuwa gidan mutane ko malami ne ya kamata ku rika bayani shi sa na fito an ce mun cikin gidan nake shiga ni ban gwan duwai zaka je ka gida ba in ka sa lazibi ka kaji ya kamata iyayen nan aka sani kar matan mu su rika shi da muryin ku man tinji kuma sai ka rika rubi shan da yan dare tsakanin da Allah gaskiya ni addinin mu irin haka kuma maganar yanka ko yanka babu wanda ma yake da tabbacin zan yanka nan ko ba zan yi ba
4: Alejelo, ban gane ba ka tabbacin zaka yanka ko ba zaka yanka ba.
2: Dole ne.
4: haba alheri
2: ne ni sunna ce ko
4: ka ji tsoron Allah alejalluwa
2: to na ji mana
4: dukkan Allah ya hore maka kai shekara lafiya yanzu ka ce wai ba za ka yi yankan nan ba kana ta yan abubuwa kuma yanzu saboda sallah ta zo za ka janye hannaye ka ce kai ba za ka yi ba
2: iyakar tin da nake cewa ya isa ko dan mun tarin ka da yake gabzo girki a gidana yau da yana baci
4: wannan
2: akwara na na isa
4: kada kai gori ka zo beladanka
2: to naji na bashi
4: kada kai gori ka zo beladanka
2: amma dai yanzu bacci nake ji ma tinji dan Allah a kyale nan sararan gane da iyali nan
4: yanci abin naji zan tafi alayyalo amma ga yan ragunan nan irin wanda ka saba daukowa ne daga wajen gari ko kuma shanu ne ko kuma in mara kuni zaka yanka akwai wukake kala kala da na tanada ne irin yankan irin waɗannan dabbobin to sai ka ga mu wanne ne da ina tashi zuwa da safe ne san wace zan dauko
2: wai ma tinji ni kadai ne nake yanka gwana ne
4: kai ne makoci na na kusa dan haka kai ya kamata na fara sauke haƙin makotaka a kanka
2: to fara gama da su ni ban sai dabba ba eh ba ni kuma da tabbaci gobe na fita Allah ne da yau da gobe
4: ya kamata dai aka samu tabbaci nan dan ko baka so ba dai zan zo zan tsaya zan zauna anan
2: ma tinji sai da zan
4: eh
2: Allah ba mu aliyu
4: yauwa dan mu kike nan tana jira
2: ta jira mana madadaci ko uwa ta ce ta mai ruwa da ta muriki ni matsalar sarkin da man tinji

0: we an gana zo na aje da baba to shi zan yi kawa
1: yawa to ai shi ma rige masa kenan ni wani irin Allah na tuba ai ba shi da hurumi da zancen layyamu kuma dan munta mai gida taimaka min yake kai ma kana jin dadin zama dan munta
0: ba nan ban yi ai masa kashi di karfi ba nan ki rika shugo min gida ba
1: ni ma wallahi yadda ba zan taba zo a dame ka ba tun safa ka fita ba ai ya kamata yanzu kai ma ko abinci fa ba ka
0: ci ka ba yau ni a kuma yau ni ji wani mutane tsakani Allah da ce
1: a ni fa ba ban shigowa yake ba mai gida ni sau biyu zan ce na taba ganin sa na farko in baka manta ba ya zo ya mana sauka da shi da yaran sa lokacin da zamu da gidan nan na biyu kuma akwai lokacin da suka zo da sallah karama za su ci abincin nan katina dindale ina ciki amma na jiwo miyar sa
0: kar ya ƙara shigowa ni ina da matsala amma tinji nan matsalar sa gari yanzu ce yanzu da kuma zan ka digi man wuya na kuma san ba man tinji shi fage ka ce ki san ba shi wuya akan ni
1: wuya akan ni ya cinye na kuma
0: ki ya cinye ne da kuma kenan
1: kuma sai da dan mutum ne
0: ba ku
1: na jiwo ne ajuna wai karfe ne shafi saura fa ne gida na jiwo
0: shi ne abin da ke da mun kai
1: lafiya
0: ko ba mun yasa bace
2: gwan
1: hajiko
0: tabbatar irin lamarin nan idan Allah
1: da ni kuma ni mai gida abin aya ne mai fara tsorata ni na taba ganin abu irin wannan na'am
0: lafiya abincin nan
1: to ya sai
0: na je yanzu koma waye in har ba shi tafi
1: to yanzu zuwan zaka yi kan abincin ne
0: to zai ai kashi ni ne nake jin wannan
1: muryar kuma zai iya shigowa kuma ma zai iya shigowa
0: zaran fita
1: to je ka ganshi
0: je
1: ka ganshi
2: barkadi
0: barkadi
2: na fito da kai da daren nan
0: waye kai din Allah
2: ban gane wane ne
0: ba ni ne
2: ba wani ne kuma daga filifi sai da ziki ne
0: kamar ya
2: abu ya same ka kafin ne ne wai ko ba haka bane
0: eh ina jinka
2: alhamdulillah
0: eh Allah mun godiya
2: na zo in tallata maka wata haja ce
0: kuma da dare
2: ko ba sai ke sallah ko ba haka bane ita kuma wannan haja ya kamata ce takon an halinka ko kuma da sassafe kana fitowa daga masallaci a ka maka kofar gida shanu nake da su oda eh shanu ne ɗan container yanzu ka bare container back shi yasa ne zo tun da kai na san du da dai man ga yanayin da yake ciki kujera haji ma ta kwantai amma na san ku Allah ya hore muku layyana za a yi yinta akwai shanu yan Holland akwai yan Brazil akwai yan Ingila akwai yan Faransi akwai yan Mexico duk babu wanda babu sannan ai akwai kuma yan Niger akwai yan Kamara akwai yan Chad sannan akwai kuma namu na gida namu na gidan ma akwai na kudu akwai na arewa irin yan dukurkuran nan akwai mutubu a cikin shanun ma duk wanda kake bukata akwai shi ina da suna faka idan awaki kake so da kamar su gemu dogaye ga jiwu na fulani na Hausawa duka akwai awaki
0: ustabu
2: akwai tumaki sannan akwai raguna turka kawai tukumi ina da su saboda haka sai a zaba a daji ku dozin ake bukata ko kuma ɗaya biyu uku
0: ya sunanka
2: sunana namaste mai harkar dabbobi
0: to
2: eh
0: a ka yi samu misin call saboda nan ba nan gurin za a zube da nagon wannan lissafin da kai ina yin ne su
2: ba kai ne hadisi jallo ba
0: ni ne hadisi jallo ba
2: to ka tumbatsa sunan ka cika a gari eh
0: to kuma
2: ba yana ba a jinka
0: mata ne da kike cewa an Brazil an hore ni zan dauka masu kyawa mata ne da za a iya su na daya kai gida a adana sai ka ruzo mu don mu
2: ga kai ana zuciya ko ba sallah lalle fa za a yi to na me duk wani aure ma tsayawa yake ka tabba sai aure ranar sallah
0: to yanzu daga nan shikenan sa yana Brazil ko yana Chad shikenan sai yanzu yayi kuma sai a kanki
2: alhaji sannan fa ko ba a ganshi ko baka ganshi ba Allah ya yi amfani da shi ta Google zai iya zuwa ba sai ka ganshi ba ta Google kawai ana da
0: www.doxa.com
2: team zaka ganshi ya fadu ba wani abu wahala bane kudin ka kawai zaka bani amma bukin sa sunanka rubuta kawai ai sendin din su ga sunanka ya fara shine bukatar su kawai
0: idan
2: zan dauki hoton ka a tura a Google din duk komai normal ne ba matsala
0: aka buga waya ba a samu gobe yake ce mata miss call ko
2: eh
0: to ba nan bane ya hakuri
2: ni kana ban mamaki
0: wannan eh na sai in ce baka yanka ba ni kana ina baka
2: ba za ka layya ba kenan
0: a to ma dai zan yi layya a tsakar da nan kawai ban ga abu ba sai in ce ni kin kifi a ruwa ban ni wato na kusalin sabo ne ban shirya ba hakan ba na yi riga na yi tana da abin da zan yi bari ma hada a gaba insha Allah bari ma hada a gaba je ka alban alheri
2: haba duk wannan timbin ashe ma timbin kawai ya ban nan ne na ga alama na mutum mai rayu na bullo masa tana ya bullo da alama ba zan hore shi ba bari in gara
0: ina wanda hawashi bari ka gofa ta ba
2: salamu alaikum salamu alaikum
0: salamu
2: alaji baka da wannan lokaci
0: baka ne
2: ya kokari
0: goda Allah
2: alhamdulillah lokaci yayi ne lokaci yayi alaji
0: kalla
2: na'am ashe ne ka
0: kalla
2: ai alaji tana gwar zo da
0: ya za ka tsira da kan da ni

0: Ta kai da idan nace a cikin akuyarka akwai ko kuma tankiyarka ko kuma sanuwarka akwai akwai kaza a ciki akwai fa a cikin ba yadda za a dani saboda na samu wannan digirin na kwarewa to dan haka yanzu nazo da wurwuri nzo in ga ma gobe da safe in ka aminta sa ka siya rakumi ka siya rago ka siya ba ni kudin yanzu zaka ganshi da safa kai an gama fede shi kawai ba tare da nazo ka abin nan ba kawai abin da nazo in ga ya ma kenan
1: to zakin zaka fere mai gida da fere kabewa
0: to
1: ikon Allah wato har kai ba kamasa to inda zai ji dadi da kace sa ka siya rago ka siya wa ka siya ban saya ba ban saya ba
0: to ko saboda tsabar mu ne dan gidan sarai kawai sai dauki kudi na ambaka kan yau da dare kuma tsakani da Allah kalla me yake da muku ne mutum da iyalinsa da komai ana gobe sallah abin nan yi bacci bane ko na samu gari samu sallah asuba
2: annabi janno annabi janno wannan fa da ma ce gare ka ni ba na gaje gani
1: abu kada ka karu kace wanda ba gani ni na so da bata bata dole na garai tunda na ma na yi
2: abin da nake nufi ni din da kake gani duk garin nan da kake gani a fada dai ba a aiwatar ba babu yana
1: to alhamdulillah
2: to yana shega gane to abin da yake so gane kar mu ji musu su kawo kudin su in zo in ce ka zo ka nema kuma in ce ma babu dama shine abin da yake gaya ma
1: kalla
2: na'am
1: kalla da gudu ka bar kofar gidan nan ina so in shiga gidan nan bacci sai da safi ba zan baka fida ba ka bar kyalin ka je ka kama wasu bani ba dan Allah da annabi masallan nan sun ba gari fi sabilillahi kowa sai zo a kan an kan tallan da bada ce bana zuwan wani ya zo min da maganar da maganar yanka a ga maza ya je ya zato ruwa kai kuma kai ba kana maganar fida ku zo ku kashe mutane a ruwan ba in haka kuke da kun yi fida mutum daga an ce Allah ya karo ba kana shiwa ka karo ba ne ka zo ka tarar da wata leda ya ce maka da ma rubutu sai zo kuma kai kuke da zaga kuna saka a ciki wannan ba daidai bane
2: ni a kai sana ce ma ni na wa an yi mu da na zan din sa
1: to
2: na zo da sabon yanayi kana cikin gida ma za a ganshi a fede komai ya fitar da kansa
1: babban salon sata kenan kalla sai da safi arban alkhairi
2: to Alhaji wai Alhaji da ikon Allah Allah ya kyauta bari ni nan
3: wai mutane da tsakar dare ni wallahi sun gane me gidan nan ya sake
4: assalamu alaikum
3: amu wa alaikum salam yaya ta ina ka hauro
4: ya ta ina ta kofar ya zai
3: ya da tsakar daren nan karfe nawa ka duba fa me ka zo yi gidan nan yanzu kai
4: kamar ya ta ina
3: wallahi wa inna ilaihi raji'un ha ba yaya
1: ba yaya ne yanzu kowaye shi kuma zai saki buga ha kai
4: me haka alhaji
1: sabani
4: ina gajiya
3: kai ma ka amana ne
1: ya haka
4: alhamdulillah
1: kai ka shigo
4: ta kofa na shigo ai naga kuna ta magana da kalla ne shi yasa ban yi magana ba na je magai sa
3: ce Allah ya da na
1: abin shi dan yayin
3: da kai kai wata sanarwa ne ne yau da daddare
1: ni so ce mu siya bacci wannan
3: gida ba da
4: ni ai dan gida ne ni dan Allah ku saurare ni ku ji abin da yake tafa da ni abin da yasa na ni kogayi da daddaren nan nazo saboda kada gobe in zo yin funce a ga magana ciwar a dinga yin wani gangani shi yasa na zo mu yi bayani bana me zaka yanka
1: mana kuncin ban mai halata maka kuncin
3: kai ka tsaya
1: da haka mu ga magana kake ta kunce to kuncin dole ne sai an yi shi kuncin kenan da aka ce kuma idan kai shi halaka ne naka ne
3: ni wallahi ya
1: kai a ce saboda kunce ka zo min da wannan takaddara
3: wallahi ya kana
4: zuwa dan Allah me yasa
3: a ce bana
4: na sama da na da mun ci tunda muke
3: a baya wannan abin da yayi
4: a Alhaji Jallo ni abinda nake so da kai mun shawara ma nake so in baka ina laifi ina jin bana kamata yayi ka yanka rakumi domin ina jin ni fincan mu yana zo zanyi
3: eh
1: kore kwa rali a zamu gana da ke
3: eh me gida gana ai ta zama dole
1: to a zamu dinga magana da kai
4: to ba laifi
1: mun tine dan ban guri
4: eh to ki aje mun to mai
1: rali a
3: na'am
1: mun yi magana
3: to gani me gida
1: ki sanar da ni shin yayin da nake babu kwankwame a kansa ko ba shi da certificate a cikin waɗannan asibitocin ko na Danau ko ku gurin dutse yaya ake ciki ina son idan saboda san ya zan yi
3: ne gida a iya san ni dai ta bangaren asibiti lafiya sakalau ni dai wallahi ni ma ban san me ke damu saboda ko dai ya ji abu ta wannan ko kafin ki nan ne ni je hada a to ya samu
1: baya
3: shaye ba baya shaye shaye
1: to zai ga gun ta da kabilin sabila ba dan un kudi ba ba sai mun rafi ba
3: dan Allah ni ma abin nan ya dame ni ko shi ne gida wallahi tala a ce har yanzu ba mu kwanta ba a cikin gidan nan wannan wani irin abu ne ko fa gidan mu fa a bude take
1: sabila sai na kan samu sallah asuba kuma ana magana
3: gani gaskiya saboda kai ba za a zo a ce tunda aka aure ni shekara da shekaru a ce ba a taba tinye min layya ba a ce sai yau a dalilin ka mijina yana darfin asiri ka sa makota a fara zunde na ana fara maganganu ni gaskiya gara ka tafi ni ma ban ji dadin zuwan
4: ka shi da na ainihin hukurin kuncin wuya ke
1: ba ji na ka ta shi na ka wani bai kato ciki mallam fitan ji da hukuri gidan
3: na ni banda kai dan uwa na ne ai ni kai na ihun barawo zan yi maka
4: ni da gogo da nan da ke da mun ji wani sallah ta da gul kawai sai gobe
3: kai oi yau ne gidan
1: haka kullum din musiba tsakani da Allah sai kace ni kada ne mai laya a duniya
3: to ni na
1: fa sana da
3: Allah ka bayar akai yau
1: ni jira
3: ba ka ji ba kai kanka gashi ne yanzu jibi duk sai gobe
1: ni jira wani jiki ne
3: ai kwa dole ne
1: ba
3: kuma mu
1: ha wallahi ba dan ba dan wai da sai in ci abun Allah dai kai musallar gobe Allah ya nuna mana gobe.

0: إن الحمد والنعمة
1: Rasul saya Abu Bakar da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya karbi ibadunmu Allah kuma ya gafarta dukkan zunubanmu ya mana rahma muna roƙon Allah da sunayen sa tsarkaka da sufofin sa madaukaka albarkacin wannan rana albarkacin ibadar azumin da al'umma suka yi muna roƙon Allah ya ba mu dawwamin zaman lafiya a jihar Kano da ƙasa baki daya Allah ka shirya dukkan zuriyar mu ka shirya al'ummar musulmi baki daya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da haɗuwar arziki a wannan gari daga nan rahama radio farin cikin al'umma ne ya da shirye shirye kan mita 97 da dugo uku zango na FM muke yi wa dimbin al'ummar musulmi barka da sharuwa da fatan an kai azumi lafiya a wannan rana ta 9 ga watan Zulhijja wadda ta zama ranar arfa wadda muke shirye shirye domin gudanar da sallar idi ta babba wato idin da yake nan a gobe wanda za ta zama 10 ga watan Zulhijja wadda kuma ta daidai da 27 ga watan Mayu shekarar 2026 miladiya Mubarak Hamza Adam sunana kuma muke ci gaba da jarrabawar zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka inda muke fatan masu sauraro za su kasance tare da mu wanda agogon mu ke nuni da karfe 7:24 da misalin karfe 6 da wato 7:30 kenan za mu leƙa sashen labaru da lamarin

mutane na zo muku ne daga nan sashen labarai da al'amarin yau da kullum na gidan radio Rahama Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shirye akan mita 97.3 Zangona FM. Labarin zai dora a

0: sa komunikasi siya dun sa politiko siya sa pagbibos ni Ibrahim Laibawa. Inmatiki cewa, gudun mata ta Najeriya shi ne dogara da kaina ta hanyar sana'a, da kuma gwamnati da taimakawa talakawa, da samar da farashin kan yanki cikin sauƙi. Kaɗan kenan daga cikin saƙonnin ra'ayin naku da suka samu a daidai wani lokaci, kuma da zamu tafka muhawara kan wannan hukumi. Kuma wannan da muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV, domin karanto sa labaranmu na gaba. Usman Ibrahim Bacci, Alama na Rahma.
1: To yanzu kuma ga rahoton ababen tarihi da suka faru a ranar makamancin Intel.
2: Daga watan Mayu shekara ta 2006, girgizar ƙasa a Java da ke ƙasar Indonesia ta kashe sama da mutane 5,700, tare da raba mutane 200,000 da matsugunansu. A makamancin ranar Tuniya Mayu shekara ta 2014, Narendra Modi ya zama Prime Minister India na 15. A shekarar ne kuma hukumar WHO ta tabbatar da cewa cutar Ebola ta isa Sierra Leone. A irin wannan rana ta ne a tarihi shekara ta 2018, Ireland ta kada ƙuri'a a soke dokar hana zubar da ciki, yayin da kashi 66.4% suka amince da hakan. Haka kuma a shekara ta 2019, masu hawa dutsen Everest 9 suka rasa ransu cikin mako guda sakamakon cunkoso wajen isa saman dutsen. Shekara ta 2020, Amurka ta tsagaita zirga-zirga daga Brazil bayan ƙasar ta zama ta biyu mafi yawan masu cutar annobar COVID-19 a duniya. A shekara ta 2021, wani jirgin ruwa ɗauke da mutane kusan 150 ya nutse tsakanin jihar Niger da Kebbi a Najeriya, inda aka ceto kusan mutum 20. A makamancin ranar irin ta ne a mai shekara ta 2023, ƙungiyar likitocin Sudan ta ce aƙalla fararen mula 828 ne suka rasa rayukansu a tsawon makonni 6 bayan yaƙin Sudan. Rawatan namun zai kammala ne da shekara ta 2024, inda wani hari ta sama da Isra'ila ta kai a Rafa da ke Gaza ya haddasa gobara a sansanin 'yan gudun hijira, inda aƙalla mutane 35 suka rasa rayukansu, wanda yawancinsu mata ne da ƙananan yara. Rawatan ababen tarihi, Fatima Kabiru Birni kan sai a labarin Rahma.
1: To yanzu kuma za mu je ga labarin wasanni.

0: kwallon kafa ta Real Madrid ko daya daga cikin jerin ayarin yan wasan da za su wakilci kasar Spaniya a gasar cin kofin duniya da za a fara nan da yan kwanaki 16 masu zuwa. Da dama daga cikin manazarta na ganin cewar mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Spaniya ya fi mai da hankali ne akan matasan yan wasa masu jini a jika. Yayin da wasu da dama ke ganin wannan mataki da mai horarwa ya dauka zai iya kawo koma baya ga yunkurin kasar ta Spaniya na ganin ta sake lashe wannan gasa. Ayarin yan wasan sun kunshi yan wasan Barcelona guda 8 cikin su kuwa har da matashin dan wasa Lamine Yamal. A wani labarin kuma kocin kungiyar kwallon kafa ta Napoli Antonio Conte ya yi kira ga hukumar kwallon kafa ta kasar Italy da ta duba yiwuwar tuntubar Pep Guardiola domin bashi aikin horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar. Conte wanda ya nuna damuwa kan rashin tabbacin shugabanci a hukumar yana bayyana cewa samar da kyakkyawan tsari da shugabanci a hukumar zai taimaka wajen samar da kyakkyawan yanayi ga wanda zai yi wannan aikin cimma manufofin da ake bukata. Karo na biyu kenan da kasar ta Italy ke gaza halartar gasar cin kofin kwallon kafa, lamarin da yan kasar da dama ke nuna damuwa a kai. Har yanzu dai muna kasar ta Italy, a inda kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ta bada sanarwar sallamar kocinta Massimiliano Allegri biyo bayan gazawar da kungiyar ta yi na samun tikitin shiga gasar cin kofin kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar Turai. Kocin mai shekaru 58 wanda ya karbi aikin horar da AC Milan a watan Mayun shekarar da ta gabata ya rasa tikitin shiga gasar cin kofin ne biyo bayan shan kashi a hannun Cagliari da ci 2-1 a wasan karshe na Serie A. Kungiyoyin hudun da za su wakilci Serie A a gasar zakarin nahiyar Turai sun haɗa da Inter Milan da Napoli da Roma da kuma Como. Bashir Alali a labarin rahama.
1: Bashir Alali yanzu kuma labarin namu zai tsallaka zuwa kasashen ketare. Rundunar juya hali ta Iran ta ce tana da ikon rama hararen da aka kai mata da suka saba yarjejeniyar mai tsagai da wuta bayan da Amurka ta sabunta harare kan cibiyoyin harba makamai masu linzami da wasu jiragen dasar rakiya. Sun kuma ce sun yi nasarar kakkaɓuwar jirgin Amurka mara matuƙi tare da harba jirgin yaƙi da ya ratsa sararin samaniya. Amurka ba ta tabbatar da ikirarin na Iran ba. A kalamin baya-bayan nan da aka danganta da jagoran addinin Iran Mujtaba Khamenei ya gargaɗi cewa kasashen gobe ba za su ci gaba da zama maɓoya ga Amurka ba. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta soma ƙadamar da jerin hare-hare a sassan Lebanon bayan sanarwar da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya yi cewa ƙasarsa za ta zafafa hare-harenta kan Hezbollah. Dakarun IDF sun ce sun kai hare-hare kan Hezbollah a Birkai Bali da ke gabashin Lebanon da wasu yankunan ƙasar. Hezbollah wadda ke samun goyon bayan Iran ta ce ta mayar da martani ta hanyar kai hare-hare da jirage marasa matuƙa 22 da hare-haren jiragen Roka, inda ta ce waɗanda ta hara da hare-haren nata sun yi sojojin Isra'ila da tankokin yaƙi da barikin soji da gine-gine. A farkon watan nan ne Lebanon da Isra'ila suka amince su tsawaita yarjejeniyar tsagaita da wuta ta kwana 40 duk da cewa an ga yaƙin nan da can. To da wannan muka kawo ƙarshen labarin na wannan lokaci, sai dai ka bu mu sallama ga tushen mai mankanin labarin da kuka saurara tun da fari. Kun ji cewa gwamnatin tarayya ta ce daga cikin bashin da ta karɓo daga ƙetare ta kashe dala biliyan 51 da miliyan 860 wajen gyaran tituna a faɗin ƙasar nan. Hukumar hana fasakon ita ƙasa ta ce ta kama wata mota alfarma cike da kakin sojoji da tabar wuni da kuma sauran ababen da aka haramta shigo da su ƙasar nan. Yanka da sun sace mutane 23 a wasu hare-hare da suka kai jihohin Kwara da Kebbi. Daga ƙetare kun ji cewa Iran ta gargaɗi Amurka akan sabunta hare-hare a kan ƙasar. Sabon hikimar mu na wannan rana ke cewa idan ba za ka bar kyawawan tarihi a bayanka ba, to ka guji barin mummuna. domin amanta da kai ya fi dacewa akan a tuna da kai da abubuwan suna da fatan Allah ya samu dacewa min suna amin a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum nan gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar labaran musamman Rabiu Sarauti Kura da ya tace labaran sunana Mubarak Hamza Adam da na karanta nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.

siyasa ta duniya ce sakamakon zabe ba kai kade zai shafa ba yana shafa dukkan Najeriya a ko'ina suke da la'akari da hali da amincin dan takararka kada a yi amfani da kai a matsayin dan daba na kamfe da ayyukan siyasa suna more rayuwa

ce da kansa mai suna Abdulsalam yace kwarai kuwa ba komai ne a ciki ba kwaya ce ta tramal wanda bayan an duba a ga sa da kida roll guda 23 kowa da roll guda daya.

0: cewa bukukuwan sallah.
1: Na so amfani da wannan dama inja hankalin iyaye wajen batun yara. Zaka ga mace ce za ta tuhu da yara biyar shi da ita kadai kuma kanana ba masu wayo ba. Tariki wannan wannan yana nan wannan yana nan to gari ne haka sai wani ya suci mata. A nan sai kaji ana ta faman cike yaro. A sa ido sosai duk mace da za ta unguwa da yara to ta tafi da waɗanda za ta iya juya su da kuma wanda ta iya kula da shi kada ta yi abin da zai zo kuma daga ƙarshe a samu damuwa a samu batun yara. An samu batun yara a wasu wurare musamman irin waɗannan abubuwan kuma su iyaye waɗansu suna da rashin kula. Kamar yanzu idan ka ɗauko gidan su ɗin za ka ga mace da yara goma ita ta yi nan su sun nan garin haɗa yaran sai ta zo ta nemi wani yara ta rasa. To dole sai ta kula. Wannan kular shi ne zai ba da gudunmuwa ganin cewa kowane yaro ya fito yi hidindimunsa lafiya kuma ya koma gida lafiya.
0: Haka kuma Rajina ta ji da cewa haɗin kai tsakanin al'umma da jami'an tsaro na daga cikin manyan hanyoyin tabbatar da zaman lafiya musamman.

0: hanyar da abin da yake mummuna ta fito ta kaure shi.
1: Dokta Mujahidin ya jiɗa da cewa haɗin kan al'umma da jami'an tsaro zai taimaka wajen tabbatar da gudanar da bukukuwan sallah lafiya a dukkan sassan jihar Kano. A nan kuma wani matashi na zaunin ƙasar Libya bayan kira ga matasan Najeriya da su dakata da yunƙurin tafiya ƙasar. Yana mai cewa wahalhalun da baƙin haure ke fuskanta a can ba ƙanana ba ne. Tun daga tafiyar hanyar shiga ƙasar har zuwa rayuwar yau a wata tattaunawa da yi da Salisu Gamoji, matashin ya bayyana irin ƙalubalen da 'yan Najeriya ke fuskanta a ƙasar Libya, inda ya ce da dama suna shiga mawuyacin hali bayan isa ƙasar.
2: Wahalar da ake sha a nan ƙasa wallahi ɗaya cikin goma ba a sha a Najeriya. Ai matsatsi ne kawai ne hukumar a Najeriya, amma wannan tashin hankalin da ake sha ba

0: kirishwa ai kawai magana wani ka ma da duba ki ce ka zo ni bai ka zo ka nemi kudi to ku tawo shi tare ku tawo shi tare shi wanda yake fara din bai dubo ba wani da yake sha kasa da ta isa kowa da kokarin shi fita yanzu a mutanen da suke zuwa a kaso ɗari ka zo 70 sun dinga zuwa ko ce ka zo 60 sun dinga zuwa irin wahalar da ake sha a kasar nan tarihin kamar da ake sha a duk wahalar da ake sha a hanyar da mutuwa da ake sha wahalar da ake sha a cikin kasar tarihin kamar da gara mutum ya zama shi a gida
1: ya kuma bayyana cewa mata sun fi fuskantar ƙalubale da wahalhalu a ƙasar fiye da maza lamarin da ya ce ba ya kamata ya zama izina ga masu shirin tafiya
0: mun ma wajen aiki ko da ake ta same shi sai ka ga kuɗin da ake samu ba ga ruwan kanci watan ɗan kuɗin ka tare sai ba ka je ba gurin kwara zan kuma aiki wala haka sai da gama cin gatti ta ɗan shashanci ba wallahi dole ka ga ta koma ta mata haka kuma halar da kike sha ta ɓaci masu kawo kai mata da yara min kasa wallahi sai Allah ya saka ya kamata kuma gwamnatoci na Najeriya gwamnatin jiha gwamnatin tarayya ya kamata suke hukunta ƴan mutane
1: to Allah ya kyauta
2: ba kuma islamiya tare da tafizin Qur'an inda yaranka za su hanci alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar gobe kuma da mai tsotsin da domin mutum ya ci ko da abuwa yana nan a maki bala a wasu sa'adu ta biyu kanar zariya na kanu za ku iya tuntuɓar gwamnatocin makarantar a shugaba da ƙirƙirar ko da ta isa da la a kan

0: sallah wani abu mai muhimmanci na kafe gare ku
1: madu dan gudanar da biki sallan da ba za a taba mantawa da shi ba akwai abubuwan nishadi ban dariya tare da abokan arziki bikin sallah da babu kamar sa
0: madu a Aruba Air Mall don more kwanakin sallah cike da nishadi
1: ku fito kwanku da kwarkwatar ku
0: zuwa bikin sallah mai armashi
1: wasan sallar ya kunshi waƙe-waƙe wasanni da kuma lashe kyaututtuka marasa adadi
0: ku kasance da ku a ranakun 29 zuwa ga 31 ga wannan wata na Mayu mawaƙan da za su ziyarci wannan taro akwai Abogonja, Harrison Breaker da Auta MG Boy da dai sauransu

cin neman zaɓe na shekarar 2027 zai fara nan ba da jimawa ba a duk faɗin ƙasa. Ka ɗauki minti ɗaya ka yi tunani a kan waɗannan maganganu na gaskiya da zan gaya maka masu ɓaci. Babu hular.

siyasar kabila gabata da amfani da makamarka za su zama wurin ka lokacin yakin neman zaɓe ma ba za ka sake ganin su ba sai lokacin wani kamfi na gaba ka yi aiki domin samun ɗan takara mai gaskiya da riƙon amana zaɓe na cikin gida ne ma ka sani siyasa ta duniya ce sakamakon zaɓe ba kai kaɗai zai shafa ba yana shafar duk ɗan najeriya a ko'ina suke da la'akari da hali da amincin ɗan takararka kada a yi amfani da kai a matsayin ɗan daba na kamfi da ayyukan siyasa suna more rayuwa

Wannan saƙon barka da sallah ne daga Dr.

Drunk on GTA, I'ma call you shit. Been good, that's all I'm gonna do.

Why can't I come? How did I come? Look at him, but I'm looking at

0: kare da mutum yake sa martana sunan gano da yan majalisar sa ne na ga da kamar Ibrahim Shekaru duk wani ma'aikaci in azumi yazo kana ba da kudin gero in babbar sallah ta zo kana ba da kudin lago ga yau balaraban gwamnati tunda gwamnatin ka da tasa dan jima ne da dan jima yau ne girma da kamar Ibrahim Shekaru ya yi da wannan sako yau ne girma gwamnati da yan majalisa da mutumin sa sun amince cewa duk ma'aikaci a jihar Kano za a ba kowa naira 20,000 ko girma gwamnati mun yi maka godiya mun yi girma gwamnati akwai kudi biliyan 6 da mai girma shugaban kasa ya aika cewa an gama komai ita ma mun gore amma muna buƙatar ta sabon za mai girma gwamnati a ba su san da haka mutum 57 mai girma gwamnati ga yanki zuwa nan alawajin su bai kai da 20,000 ba ko 15 ka kyautuka musu alawajin su ka sai musu sabon motoci sabon uniform su zama mutane da man can da kirki ne ina tunatar da mutane da tare ake da wannan gwamnati da mai girma Dr. Abu Musa Kunkuzo zai ma'aikata wannan abin alkhairi a bayan da aka ce masa ga yan fansho kace ni ne nan muka garke da shi din da wani matacce kan haka mai girma gwamnati mun maka godiya in Allah ya ji 2027 ne mai girma Aswaji Bola Ahmadu Tinubu da Murtala Sanar Gano da mai girma gwamnati da dukkan wanda da dukkan sanatocin
1: da yake SA Aminu Gurgu mai fulo jinjinawa gwamna Abba Kabir Yusuf yake gaba da mu je ga wanda ake ciki kan fidda yan takara a jam'iyyu daban-daban bar mu leka yankin karamar hukumar Kumbotso da zamu garzaya wajen taron baiwa al'ummar yankin tallafin kayan soyar naman sallah wanda Honorable Labbasi Abdullahi Jaoji ya yi wa iyaye mata har ma a wajen taron muka jiyo Hadiza Shu'aibu Danbare guda cikin waɗanda suka amfana na bayyana godiyarta gare shi
2: ina munna da farin ciki da wannan kyauta da Labbasi mana Allah ya sa fama da alheri Allah ya taimaki bayan sa ya gaban sa Allah ya yaya masa iya
3: amma me aka wace ne kike wannan
2: dubi kasko an bani kurkoci ne tare da gas sai mun ya fara mun da Allah ya daukaka shi to insha Allah za mu je da iya karfin mu ai uwa na mata su wannan jami'a cike ta hanyoyi bibi Allah ya sa idan mun shugaban kasa ma ba gwamna ba
3: Allah ya saki Allah ta shirin
2: da ta ke ku insha Allah
1: ba wai ga Hadiza Shu'aibu dan baran karamar hukumar Kumbotso dake godiya ga Honorable Labbasi Abdullahi Jaoji ba ita ma Halima Isa Chalawa makamantan kalaman la take yi a yayin wannan taro
2: wannan rana na gode Allah na gode wa Albasi Jaoji ne masa godiya ne masa godiya ubangiji Allah ya saka da alkhairi da wannan kwanan tura da ibamu da wannan fakoci na kasar waje Allah ya biya shi ibashi ikon yake mu gaba daya mu ma mu ba amana mu ji shi gaba ki daya ubangiji Allah ya saka da alkhairi
3: ba kuna da bukatar wannan abu da aka ba ku
2: wallahi da ba muna da bukata za mu sanya naman sallah ubangiji Allah ya kawo wanda zai ba mu naman sallah wallahi la ta yi kyau rufi har rufi hakkar rufi ma da kin kike rufe ubangiji Allah ya saka da kai kuma aljannar sa makoma ubangiji Allah ya sa kuma jama'an nan da yake diba ubangiji Allah ya sa su ba haka
3: dama ya sa mu abuwa
2: ne dama ya sa mu ine mana kuma muna godiya kullum a kullum godiya muke kuma APC ba fashi ba canji ba daga rana muna na a cikin APC wallahi ta la sai mu ji kirare mu da kirare mu kuma yin kirare mu jawo ai su ma mu sai ku zo mu je mu fahe noman mu karadiya mun gode Allah mun gode annabi mun gode Abdulmasi
1: to daga wannan mu je ga yankin karamar hukumar Tarauni da muka karɓo bakuncin Hafiz Gambo Shu'aibu wanda ke kira ga al'ummar yankin kan su yi gangan kwambarawa Honorable Nasir Baban Na'ila a takarar majalisar wakilai da ya samu a jam'iyyar ADC a zaben da ke tafe
4: ja hankalin al'umma a kan su zo ne su marawa mai girma Honorable Nasir Baban Na'ila baya duba da takara da ya samu a karkashin jam'iyyar ADC mai albarka saboda ya yi kujera ta majalisa a baya inda ya shekara 8 ya kawo ayyukan alkhairi a faɗin wannan karamar hukuma ta mu ta Tarauni haka zalika ya yi mai taimakawa shugaban ƙasa akan harkokin majalisar tarayya wanda duniya ta gani ya zo da abubuwan alkhairi inda ba a taba yin mutumin da yayi mulki ya soka kuma ya zo ya tara jama'ar da suke masa wahala ya gwangwaje su da abubuwan alkhairi ba irin honorable Nasir Babalaila
1: yanzu mutum ina da iya cewa shin wani abin yi manta ma da yasa ne yake so ya koma ko kuma yaya
4: duba da irin abubuwan da suke faruwa an tuttura mutane ba ma ganin abubuwan alkhairi shi yasa muka ga tabbatin cewa ya kamata ya dawo domin ya dora ya ci gaba da irin abubuwan da yake yi na alkhairi saboda wannan abun da yake na alkhairi abu ne da ya gada kuma kowa ya sani ya sheda an tabbatar su ruwan jakara ne idan baka sha ba an sha maka jama'a sheda ne komai jahoji ko taska duba a da idan ruwa ya zo cika take yi amma ne gidan honorable Nasir Babalaila ya kawo aiki na kimanin naira miliyan 150 a wannan lokaci banda titi da yaje a Hassan Gwarzo banda makarantu da yi harkar zaizayar kasa a unguwa uku banda taimakon al'umma maza da mata yara da manya bangaren karatu computer center a makarantar gidi-gidi kudu da dirane zai musu tana nan ta dubban miliyoyi saboda haka muke kiransa akan ya dawo ya ci gaba da wannan wakilci na alkhairi domin jama'a su ci gaba da sharban roman demokradiya
1: kalaman na Hafizu Gambashi aibin karamar hukumar Tarauni sun zo ne a gabar da shi kuma SA Balarabe Ozil Bunkure ke jejjelawa al'ummar yankin Sinaran Okibiya da Bunkure bisa damar da mabiya jam'iyyar APC suka sake baiwa honorable Kabira Alasarin Ramakaro na gaba ta sake fitowa takarar wakilcin yankin a zauren majalisar ƙasa
5: mutane masu munafiki ko wanda suka riska salihe takarar mai gidan Kabira Alasarin sun yi zakari a san sun zauce da kawo da tunan kujera ya san da yadda Allah zabe kamar yadda ya sani tsakaro na uku kenan a cikin wannan kani da muke ciki
1: amma kana ganin cewar ba aiki ko a gaban sa idan akai hadari da yadda ake magana cewar madugun kwankwasi yana ne yana tani din wannan lokaci na zaben shekarar 2027
5: a yanka bai ya gwada da kowane da yanki sun gani an tsaye da su an tsaye da wannan magana ake so ba bai ma fadi ba ke su yake nan hoje bai san kan yin su sa yancin sa su san muhimmancin sa
1: a kan kaman ta fa a baya shi ma an ce ya ci gajiyar guguwar cin ta kwankwasiya da aka ce ita ce ta zo ta fatali da jam'iyyar APC a wancan
5: kwankwasan ma ya ci gajiyar Kabira Alasarin da kuma zai ta san da rabo da rabo ko gifi ne bai san kan duku ba sai Kabira Alasarin gida cikin jam'iyyar sa
1: yanzu wanda ake zargin ko ake rabe rabin cewa an ba wa shi JY kana tunanin karawar za ta yi kyau tsakanin ku da shi ko idan aka zo
5: an zaba karawa yana APC yana AMPP a kwatin su tarin Kabira Alasarin shi ya tuba na kwatin ba da telefon da yanzu ina Kabira Alasarin shi kashin dan goma a yankin da ko gifi ba da aka saka sun da yake mutane tun ba gane Kabira Alasarin ba yanzu har jama'a ma sun gane domin sa ba da aka fito aka ce ma a zo a yi primary rashin a cikin gida ma aka ce duk wani dan takara ce ni ban da ya Kabira Alasarin kara koma shi jewa ya sani ya san cewa Kabira Alasarin amma na kasa na ba sa wata ta yanke ran ko gifi amma ku zuba da wuga abin da za a yi wai an ce fa jiya fa bayan wasi jiya ai kara cewa cewa Kabira Alasarin gaba da ka sani san da ya kawo fiye da da to kuma al'umma ba ga abin da yake yi ne yau ake rabon shinkafa da taliya a baka sa a baka rago a baka din kayan sawa a bai mu manyan jibuwa da alkyabba ku yi ku duba kada su da wannan yau ba amma san da iya rabon ta ko da iya mu rabu da goma
1: wai a zahirin sake yin wannan ko kuma dai a baki ne
5: a zahirin ta gani muna raba ba kowa kuma na mu da ma mutsa su su sun ku godiya gidan rediyo na Kabira Alasarin ga abin da yi haka kuma wannan ba ma ni da kida wannan sai ke biyo mutan har da mu
1: amma ba ya sai Balaraba Ozil Bunkuran la fadan haka dai dai lokacin da shi kuma Sani Idris dan kunkuru ke kira ga jagoran su sanata Rabi Musa Kwankwaso kan ya mutunta bukatar da suke da ita ga wanda suke fatan ya tsayar musu takarar majalisar wakilai a yankunan kananan hukumomin Gezawa da Gabasawa
6: muna godiya ga mai girma jagora injiniya Muhammad Rabi Musa Kwankwaso muna kuma godiya mai girma shugaban mu kuma kotun koli honorable Sulusu Raja Kwankwaso muna godiya ga Hajiya Farida Sani Kemba woman leader muna niku fatan Allah ya yi da hannayen ku mai girma jagora ga dan takara ta nan mai girma jagora ga zafar saka na honorable Abdulhalil Dan Maliki gaba za da gezawa ta dawa da mai bada goma idan aka bashi karfe 12 an doke kujerar mai girma gwamnati ta jihar Kano an masa falle daya da ikon Allah mai girma jagora mu ma a karamar Kongo a cece ba dan koro ka yi mana kudin kula a jihar Kano su ne su zaki mu ma da kudin kula kuma a karamar kuma ne honorable Sani Gizna ba dan koro dan a kawo mana dan takara na mai razata wanda da kamun da mu da yaran nan retire wanda muka taimaki babansa muka babansa shi ne ma yaran nan yazo yake mana wani irin gani gani to yaro mu abu abokan siyasa babanka ne ba abokan siyasa ka bane ba siyasa da mu da kai ba za mu haɗu ba kai kudu mun yi gabas babu ni babu kai daga kan komara shazala abin da ya kai sunan nasara abin da ya kawo ni domin ni hakama na kace ayi sai da guri ka dora akan kala mushabba ta babanka amma wayannan mutanen da kake zawa a gaba kake ba su kayan ka har kake gaggaya wasu mazuru zaka ga dai wallahi tallahi balle inji ne dan Allah a ga ku ne ke zare masa an gama magana ta kare ni gaba da gora a taimaka a ba mu abin da muke so muna gode maka Abubakar Muka da zuwan ka kwankwasiya kwankwasiya ta dau harami mai girma da harin dan mulki mai girma da gora a wannan sallar iya raguna ma da ya raba wa al'umma a je ai harkar sallah Allah ya yawa da su shanu kudi mai girma da gora halinsa ne mai girma sanu wakili shi ma ya hire ba da kayan aiki dan da mara gora da iga cewar kafan ya kare ba zai rayya ba kina ma ibugo waya ice in je in nemi haro da biyar a bani mai kaho wanda zai min layya
1: koda Salih Idris dan kunkure ke kira ga jagoran su sanata Rabiu Musa Kwankwaso sai gashi kuma SA Salisu dan bacirawa ka waji ya shi wayana ya ba wa sanata Rabiu Musa Kwankwaso bisa yadda yace ya ji kiran da suka yi masa kan tsohon wakilin su Honorable Nasir Al-Ahmar na Nasarawa da wai bai bashi tikitin takarar majalisar wakilai a zaben da ke tafa ba
6: muna gode da kuma mata kuke gusiya dukta senator Ali ne mu kuma su muna kira karkama Nasir Al-Ahmar takarar majalisar tarayya dan jarumi jami'ar siyasa in ka bashi mutanen Nasarawa ba za su yi shi ba Allah ya gane da kai mu muka

0: sani tiye ba kiba kai jeke ɗan jeke mata shine sai abin da ya kamata wallahi da mu zaba shi Husaini a karamin filin Nasarawa wallahi gara mu zaba ɗan majiya domin kai ma Hassan Husaini kai ma ɗan jarumin jami'a siyasa domin da ka zama ɗan majalisar tarayya iya wani din ka daya kace iya aiki aikin ma aiki ne irin na babban juwa da izinin Allah sai Husaini sai mun kurta ka kamar dai Madubu ya kurta na sai Allah Madubu ashe kana gane ɗan cika tsaye kana gane ɗan kitumura kana gane ɗan giboga yau Allah ya taimake mu idan ana haka a siyasa to irin Nasir Alamat ba za su ƙara tasiri a demokuraɗiyya ba Nasir Alamat Madubu ya kurbe ka Hassan Husaini ranar sa ɗaya za mu kurbe ka kamu da ka
1: Allah ya sai Salisu dan Bacirawa ka waji sun zo ne a daidai kabar da shi kuma ya sale Ibrahim Gwamso kofar ruwa ya shigo ya lalula wa Honorable Baffa Babba dan Agundi Yatsa kan wasu kalamai da ya furta a kan gwaninsa a makon da ya gabata.
2: Baffa Babba dan Agundi waye kai a jihar Kano har da za ka zo ka dinga faɗan maganganu a kan sanata ka kasa cin sanata ka kasa cin ɗan majalisar tarayya ka kasa cin ɗan majalisar jira ka kasa cin kansila har kai ka isa ka zo kai magana bayan kyale ka kawai ake kan tara mutane kake ci da addini da wannan mutane da kake tarawa wani irin inci ne baka yi mallam Ibrahim shekaru ba wani irin inci ne baka yi kokosa ba wani irin inci ne baka yi Ganduje ba ku nuna mu kuna son sa a fili amma ku shiga majalisar ku ta canza al'umma kuna nuna Ganduje a cikin dala aljinsa Baffa waye bai san ka bane kai ba ka cin zabe ba ka iya cin zabe ba ba ka sanya ake cin zabe ba kai tana ka biyo wallahi al'aziz Baffa Babba dan Agundi duk yaran da kake ji muna ji kuma mutanen Kano ta arewa masu hankali ne masu tunani ne sun ce za su hada hannu da baro su zaɓi baro kai arewa da kai aka dinga hada baki aka dinga canza da yan karota sai da suka canza da al'ummar jihar Kano a kare gwamnatin Ganduje sannan kai zaka zo ka ce wai sai an daga hannun baro da su zaɓi a Kano ta arewa to bari a gaya maka wallahi innazi la ilaha illahu baro tani Allah ya gama daga hannunsa a Kano ta arewa tani Allah ya nuna cewa baro kamar sa ne kare Allah ya nuna al'umma cewa ina son baro billahi la ilaha illahu baffa ba kai sa ka zo ka faɗi magana kan baro mu kyale ka ba in ka ce wallahi shi mun ga ma ba kai sa ba har da ka zo ka ce wai sai an daga hannun baro za ka shi baka san zuwa ma ido kawai aka yi ba mutane su ne ma kallon fanko wanda baka san ma me kake faɗa a jihar Kano ba baro na kai wannan kallon ka kai bangaren da hannun baro bai shiga ba baro ya ce miki manoma ya ce miki lafiya ya ce miki ilimi ya ce miki titina ya ce miki wasannin jihar Kano ba bangaren da baro bai shiga ba baro kafin Allah Allah shi yake san baro Allah ya ba baro nasara to ku da shi da baka gaba
1: da waɗannan kalamai na SL Ibrahim Gwamso kofar ruwa ya kamata mu ja haka lar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammadu Wali sai Bashir Ali Ali Abbas Salis sauran dinki da na shirya na gabatar ke mana fatan za a gudanar da bukukuwan sallah lafiya.

Sankara dan takarar sanatan Kano da tsakiya a jami'in.

Oh,

sesiyathi ubethelele susiba swana kude kamata zethu mayani bokufunda ngalo ngatambathe lichoko ngoba sesiyathi siye chukuba ngoba ukhona yini phansi ngoba bathathani bangena ahuchinta ilimu umuntu ashita tena yisha arabi bani

examination. Sama kuma shikar shabarar da yanzu abubuwa sun canza ana bukatar a samu kulawa ta bangaren lafiyar mutane, lafiyar dabbobi da shi kanshi muhallin da kake zama a ciki. So naga tambayar da kai ta shafi muhalli, abin da ya shafi muhalli kuma ya shafe ni, ya shafe ka, ya shafe al'umma, sannan ya shafi dabbobin namu su ma. So idan an yanka dabba tun farko dai kafin ka yanka, ya kamata dabbar ka ta huta na tsawon aƙalla awa 10. Kafin a yanka ta ya zama tana da wuri a guri guda, za ka ba ta abinci ta ci, kar ka sa mata abinci da yawa ta ci. Dalili kuma shi ne awa 12 kafin yankan, idan ka ba ta abinci ta ci da yawa, shi wannan ruwan ɗin a cikin tumbin ta kenan na farko zai cika da yawa. Kuma idan an zo an wajen yanka, an yanka shi an buɗe, wannan abubuwan da suke cikin tumbin zai iya wasuwa ya taɓa sauran naman dabba. Su shi yasa ba a so a ba ta abinci ta ci ta ƙoshi dam-dam irin awa 12 kafin a yanka ta, amma za ka ba ta ruwa ta sha. So abu na farko kenan. Sannan abu na biyu, bayan an zo wajen yankan ka ba ta wannan hutu. So idan ba ka ba ta wannan hutun ba, matsalar shi ne akwai abin da muke kira keeping quality. Shi yanci naman sallah mutanen mu al'adar mu za a yanka, za a ajiye naman, ma wani zai tsawon wata daya, wani wata biyu, kai akwai wanda zai ce maka ma

0: kyauri sosai in ka yanka shi za ka ga wani gida-gida a ciki kamar tayi saka ko ma bayan appearance. So alamu ne na CBPP in an samu wannan hunhu za ku ga yawanci ɗaya ne yake kamuwa bayan kama ɗaya. So idan an samu wannan ɗayan da ya kamu sai a yanke shi sai a haƙa sai a rufe. Ciwon ciwon wanda bai kamu ba sai za a iya amfani da shi.
1: Wata sabon mutum ne mai mulki.
0: Mara kyanin
1: za a iya amfani
0: da shi. Za a iya amfani da shi. Amma magana na TB duka da irin wannan yanayin ƙurajen ka yanka ka ji ƙasa-ƙasa. To gaskiya akwai haɗari kan da ka yanka ma ka ga amfani da ita. Kuma ka kira likitocin dabbobi mafi kusa da kai. Ga likitoci na a Kogi da a Gansuna a Bole ga likitoci a Ambatuwa. Akwai likitoci da yawa da kaji mafi kusa da kai in ka kira su zo su gina wani.
2: Ko a zonal offices ma da akwai.
0: Ko a zonal offices. So idan suka zo suka duba maka suka ce da kai wannan naman ba zai ci ba. Ya kamu cutar na akwai sassan jiki da muke bi mu duba wasu ƙaruwa a jiki. Muna kira su lymphoid da turanci. So idan

0: 아직 대시하는 곳대시는
1: 맞아요.

kan kwanu da shi kamar yadda ya fara tura a samu matsala na kamuwa da cuta. Amma idan kamar yadda yana fara na cutar CVPP da zata ga bangare huɗu ya kamu ɗaya bai kamu to nan za a yadda wancan a da wannan. Sannan akwai cututtuka irin na tsutsar ciki da irin su paracetamol idan ku ga shi za ta gan shi da wasu.

Allah zaka ji ansa, idan ma iska tana kawo ba, cikin gaisa.

0: misali yanzu bari ni na son bada misali da abin da ya shafe mu ummari malaria da typhoid wani lokacin ya kama yaro yana ta san bantu yana jira sai da ce mun sha gani a cewa isko kan ne ya ji sun taba shi wani lokacin zafin ciwo ne to su ma suna da irin wannan condition sun da yake ta mu gwamnati ko yake tun da wannan musu da zai jafa da suna jira shi kuma tun da muke magana cewa tun tabbata da za a yanka ya zama lafiya ya shi shi mun gama yanka ne isko kan da ta shi
1: dokan isko kan
0: sai an ga da shi
1: kawai da kake magana akwai wasu ƙaruwa a cikin rinji ana kira su mai centric lymphoid duk ɗinɗinin kala 16 ne na hanji ne ake kira shi mai centric lymphoid so shi wannan ciwon ƙarin gaskiya musamman da ake an fi ba ka nika za a ce ƙarin ne sai a ba ka ne akwai wata ƙwayar parasite wata tsutsa ce da take rayuwa ita kuma a cikin wannan ƙar ana kiran ta longitudinal serrata sunan cutar ita ko ita kuma longitudinosis kan mutane suke kamuwa da cutar in an ba su wannan ƙarin so ƙarin nan bai kamata

su wannan abin tun da jikin ka riga ya saba ko ce wannan kwayoyin halitta ko na cuta sun saba da irin wannan maganin tun a crisis amount so yanzu ka zo ko da ka baya ba za su yi aiki so a tabbatar an yanka dabba lafiyayya ba mai wata laruwa ba ko sashen sanako ba wanda aka fara yi wa allurar ta antibiotic a cikin ɗan tsakanin lokacin nan da shi yasa ko asibiti aka kawo ko dai mun gyara gona.

0: na sahara ma asibiti wanda shi ma kimanin abin da ya ci a wani lokaci 2023 ya kai miliyan 10,788,000 da kuma 71,000 kuma bacin mun gama mun zuwa magunguna a ciki da gunin ta samun ta ciki an zuba kayan aiki wanda shi ma an buɗe shi ta wani lokaci kuma wani aiki har yanzu mun ma da muka muka aikin mun ga amfanin abin saboda an samu zaman lafiya a wannan yanki a wajen mutane da suke kula da lafiyarsu an bai ma'aikata an zuba kuma duk abin da za a yi wajen na ciyar mai ya zuwa ma'aikatan da ya kamata a wajen nan kuma asibitin nan kullum kira ke suke suna son barka yana amfana su kuma yana amfana wani yanki ma da ke kusa da su. To bayan nan akwai aiki da islamu shi ma mai aji guda biyu da ofis a marabar gani na zaɓar da na fito kenan shi ma a wani lokaci ya kai miliyan 11,700,000 da kuma 342 wani shi ma da lokaci ya rubu wannan islamiyya da kuma yanzu cike nan bayan kusan farashin da ya rubu ne ga islamiyya na wannan lokacin ita ma islamiyya tana nan a unguwar tudun fara da ke gano tana nan kuma tana amfani da yaran wannan yankin da kuma garin da ke da bayan wannan akwai ginin masallacin juma'a wani daga cata biyu da yake marabar yan barau wannan masallaci babban sosai wanda su kansu wannan marabar su ba su da ciwo saboda abin da yake masallacin juma'a wanda ba su da shi dusa da ba su sanar juma'a ko dai su tafi wani marabar ko kuma su shiga marabar da duniya ko da wata zai su bara ta sanar juma'a a wannan lokaci su ba an da kayan su ba shi wannan abu mun zama gina musu masallaci wanda ya kai kimanin marabar miliyan 29,652 wani masallaci an yi an gama shi an zuba masa kaya an yi komai kuma tun daga wani lokaci zuwa gama ta wani masallaci har yanzu wani zai gama shi a wani waje shi ma an gama shi goshin lafiya kuma an gabatar da duwanin da kuma ta gama ta wajen kuma mutane na nasa zuwa wani masu tura kai bayan nan a wani shekara bai ta 2023 mun zama gabatar da infamin wanda muka sai babura da kekunan ɗinki da injin tamiya da kuma wasu kudade zai kawo shi wani aka raba mutane na jari a wannan karamar kuma ta bakin kudu yankin ta kowace maraba an ba da babura a ɓangar biyu wani wajen uku an ba matasa da yan rediyo da iya wani jam'iyya wanda suka samu kudi sun samu wani aka raba an ba shi wani aka raba ke ɗinki ko ke injin tambaya mata da mara sama fara ma fara da aka yi a wannan 2023.
1: Wato yan siyasa kenan aka waiwaya ko kuma a'a al'ummar da suka yi kan jiki kan ƙarfi wajen fitowa su dangana maka ƙuri'a a matsayin wakilin su kenan.
0: Ba mun ta ba mun siyasa har da yan siyasa da kuma wanda suka ba da inda ba wani cewa abin ba ta mutu. Ku za ku jagoro ne suke sauka kuma kasa zai zuba ta da mu. Wani jagorori an da wasu daga cikin su an mutu an kuma koma ba su wani yan dangwali an kira mutane da yawa an ba da su wannan kwana da aka wannan lokaci. Al'umma yankin sun ji daɗi kusan shi ne kwana na farko wanda ina ganin ko shekara da yawa kan wuce ba ga ta yi nan kwana din. Kuma alhamdulillah mun ga amfanin sa hakan ya samu cikin wani yanzu a gaba wani wani zo kansa shi ma akwai kwana da aka yi da yawa.
1: Akalla mutum ne suka ci gajiyar shi wannan tallafi da ka bayar na tsaya da kabarka.
0: Ana ba su wannan sai dai a kimanta a faɗa amma ba zai iya cewa ga iyalin da mutane suka amfana da wannan abin ba. Amma a ɗanɗa wannan cewa saboda mutum da dole yana da san amfana da wannan abin da aka yi a wani lokaci na 2023 kuma zuwa gaba za ka je shi ma wannan abin da aka yi na 2025 2026 zuwa yanzu.
1: Amma an yi wani akari da cewa akwai na zaɓo 15 a wannan ƙaramar hukuma ta Dawakin Kudu wanda a lokacin da aka zo zaɓo waɗanda za su ci gajiya kowace mababa ta rubuta ne ko kuwa wani wuri aka kalla da suka fi bukata aka ɗiba da Allah na zaɓen yi ko uku ko hudu.
0: Abin da ɗin abin shi ne ita kullum siyasa ba ne kuma Dawakin Kudu musamman ɓangaren mu mara jagorori da suke iyaye ne kuma jagorori na gaskiya da suke tsaya ɗayan da kasu cewa mai adalci. Adalci ne da aka yi shi ma tunan lokacin duk mababa an ɗauko adadin mutane da ya kamata su amfana a nan fannin da ba saka mai rabin 15. Koyi ma an amfanar da abin da ya kamata a bayan nan lokacin kuma an bayar.
1: To a duk a cikin dai wacce shekara ta 2023 ba ga wannan abu da kai akwai wani abu da Allah za ka iya cewa eh hakika ka bayyana al'ummar ka da su suka yi uwa da makarbiyar ganin ka zama wakilin su a zaman da wasu dokokin jihar Kano sakamakon haka ka bayyana su kai musu abin da ya kamata ko suke da bukata.
0: Kullum su abin da suka zama wakilci abin da suke nema ba nan ne yake da musu kuma abin da suke da musu ne kuma shi ne muke ba da gabatar da mai san ba da shawara da mai girma gwamna da ita majalisar ta mika wannan abu da mai girma gwamna karba har ba gabatar da wannan abu. To wannan ayyukan da na saka an yi ƙorafi ne na mazaɓi wanda suka yi zuwa kamar a rubuce wajen ganin cewa na samu nasara na hannun shi da su irin abin da suke da bukata. Da haka wani ayyukan da na saka da wannan bani da aka yi duka gidan wanda ra'ayin mazaɓi ne ba ra'ayin mu ba wanda kuma ra'ayin su ne shi ne ra'ayin mu tun kafin na haukan karɓar mulki. Duka nan mazaɓi da muka shiga muka yi kamfanin suna ba mu irin takardun abubuwan da suke nema wanda gwamnati suke zanen Allah ya yarda wanda ɗan mu ne zai iya yi musu wanda kuma

0: kuma ga sa lokacin bakin sa bayan wannan akwai gini na asibitin Shagatu komawa da kuma a mazabar yan jiya garin Naira wanda wannan asibiti a cikin manin Naira miliyan 17 da 59 kuma an gama shi da izinin Allah kuma shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da zamu zo mu gode ayyukan da muka yi gina da ba gode ba wanda zai gode sa cikin wannan lokaci wani ta su shi wani amfana da irin abubuwan da aka yi musu.
1: Wato an gama shi amma budewa ne kurin bayan.
0: An gama shi shi ma ba gode ba. Alhamdulillah bayan akwai ginin Islamiyya Lantar E wacce aka yi ta garin Tsakuwa wacce ta ma kimanin kudinta ya kai naira miliyan 13,853 an yi taron ne kusa da makarantar Boko ruwan da jinin yankin zai ganta tana nan kuma an sallame ta da izinin Allah tana sai shirin budewa. Bayan nan akwai Islamiyya irin ta koma a garin Daba a Yadiya wanda tana kudin su miliyan 13,853 wacce ita ma an gaba zuwa yanzu ita ma shirin budewa ake tana cikin abubuwan da za mu buɗe ci mana yadda mu albarka. Wanda daga cikin ayyuka wanda muka yi a cikin 2025 wanda kuma da izinin Allah duka ne wanda aka da muka faɗa an kai duk inda aka faɗa su ina ma ta mutu an musu kuma sa na wata yana ayyuka ne wanda kuma gina ke sa gowa da gina sa ba cin mun mushin ike ba mu dama mu zuwa kuma ta domin ayyuka da kuma ke bama hannun mu ba ake ne wannan kado kari mutu ba ta ba dama a zuwa yi mana tabbatar da abubuwan ke zan fara mana aiki
1: bayan da ita wace shekara 2024 zuwa shekara 2025 shekara 2026 da muke ciki wanda yanzu haka an kusa cin rabin shekarar akwai wani abu da wani Allah ba ya ka iya cewa ita ma ba ta taba a haka ba ka yi kokari wajen kawo wa al'ummar ka ci gaba ko kuma sauƙaƙa musu wani abu da ya ike ci musu tuwa kuya.
0: Alhamdulillah ba na ba su kusan shekara 2026 wace shekara mafi muhimmanci ma cikin wani tafiyatan baki da duka wancan kudaden da aka shiga shekara guda ya wuce ita wannan shekara ta 2026 ta ɗauki wannan kudaden ta hada su yanzu da kuma ta mamin kasu. Allah ba a yanzu haka an ga fara gabatar da ayyukan da suke cikin 2026 wanda su ma zan nufa safin su kuma ranfa da yanzu kuma ranfa da irin kudaden da suke a kai wasu ma an fara su an kusan gama wasu kuma suna kan construction wasu kuma za a fara nan gaba. Akwai aiki na katange wani rami a gangaro a can gwamna saba an kaje ka bi kan hanya ba ganshi yana ma yanzu yanzu ya fara cin gidajen mutane ya ma cin ya hanyar kusan an gina kuta wannan rami babban rami ne ke taro ba gaba da gaske wanda aka zuwa masa ido akwai makabarta ta yamma da shi akwai hanya ta yamma da shi akwai hanya ta arewa da shi akwai kuma hanya ta gaba da shi
1: wato fuska gudu da
0: shi fuska gudu da shi kuma fuskokin duka zina wa mutane barazana da gidajen su da yake yankin su kusan taku biyar da suka gane zuwa goma in kai ka je ka tambaye jikin wani gida kullum kansa yake yana bara fadi wannan rami a wannan karamin sashen cikin ayyukan mu kuma za mu katange shi mai musu hali mai kyau wanda in Allah mutum da kasa zamu ɗauko rogi da kayan siminti da sauransu har zuwa sama ya tabbatar da cewa gina ci kuma matsayi da shi da wannan zaizaya da yake ko mun gyara hanyar da yake kuma a kashe mana zuwa yanzu wannan aiki ne cikin naira miliyan 67 da 2007 aiki ne da kamar mobile da gaske aiki ne da ke amfani da shi kusan ɗaya daga cikin manyan ayyuka da za a gabatar a wannan 2026
1: in an kewaye shi can akwai wani abu da aka yi shiri ya za a mayar da gurin ko ko a gurin da ya kewaye shi za a yi domin ya kauce daga barazanar da yake yawan makwabtansa.
0: Shi da mura da ke tara ruwa kusan kuma ruwa mai kyau wanda mutanen yankin suna yawan amfani da shi wani abubuwa da yawa da za ka mura da kewaye shi ma hawa tafiya ta yi mai zai cin hanyar yin cin gidajen mutane da ake tara su auka ciki da rayukan mutane da yara da suke zuwa kusa da ramin wajen ganin cewa muka yi masa wannan ruwan don muka fitan gishin Allah ba ya za a inda yake kuma bai kara tafiya ta barazana ba a Allah ka lokacin da su mutane yankin za su ce ko za su buƙatar su kuma ɗaru a zuwa cikin shi a samu da wani abu na waje.
1: Wato kana ganin yana da nasa amfani ta fuskar wata gina samarwa da al'umma da suke makwabtaka da shi hanyar samun ruwa.
0: To sai ma kuma yana da amfani daban-daban zuwa nema ta su wani gishi al'umma da suke wannan yankin suna amfani da shi abubuwa da yawa ba ma su kaɗai ba garin gaba da na amfani da shi wajen abin da shafa ka gine-gine wanki irin na tufafi shayar da irin dabbobi da sauransu rami ne da ke amfani da mutane wajen wannan abubuwa da yawa da yau kullum da haka abu ne wanda ra'ayin mutane wannan yanki ne su zuba shi a ci gaba da kallon sa haka ra'ayin su da kuma nan gaba su zo su ce a shige wannan rami don mai biya mai da mai da filin sa wata makaranta ko yana da gaba da amfani mutane kamar da ke amfani sa baya. Bayan wannan rami akwai aikin Islamiyya wanda yake da shi ma tun kilasin da ya ofis a garin Dagirawa mazaɓatan Birawa kenan wanda shi ma wannan aiki ne ba a kudin sun da mun tasar da wanda shi wata cikin sika su fara zanga wanda shi wannan aiki ne cikin ran miliyan 18,904 wannan aiki na makaranta ne ta masu lamuwa da mutanen wannan yanki suka nema tun kan mawakar wannan yanki wanda su mara zuwa yanzu an musu wannan ɗanki shi ma an kusan gana sai ya ce aiki wannan shekarar ne kusan Allah ba wani yau da muke da kai kafin Allah sarari ya musu gaba ɗaya biyun da muke ci ya yi gwamnan na aiki shi ma za su buɗe shi bayan nan akwai aiki na makaranta ta ma da wani zinami a mutunta cikin wani tambara ya koma wa a kudin da ba zai sauka kwanakwanan nan wannan mutane yanki suka yi gaya musu wannan aiki a bakin muke musu alƙawari na za a zuwa gabatar da wannan aiki da zuwa mu ta ma da makaranta na bukatar da ya rage ita ma miliyan goma ga takwas dubu da ita ta ma izuwa yanzu an gama ta baki ba bayan nan akwai aiki na asibitin Shagatu da kuma bawa Malaban Gido cikin garin Gido wanda shi ma yanzu a kusan gama shi shi ma kusan kwanci na rage masa da yaro shi ma ya kai miliyan goma sha takwas dubu da dubu da saba'in da biyu wani aiki ne na zai amfani yankin Gido da kuma yanki a Yarawa ma saboda su kansu wannan yanki asibiti sai sun fito waje suke da shi zuwa da kuma sun samu asibitin da in Allah ya yarda da wani abu na wata babbacin fada duk abin da yake na wani abu ba ne da ranar zai magance shi a wannan gana ba akwai gini na aji guda biyu da ofis a madadar da wakiji wanda shi ma kan da wani shan da gudu da tare gudu wanda shi ma zuwa yanzu an yi nisa wajen kammala wannan aiki shi ma a cikin aiki wannan shekarar da za ka ji wasu ba a gama ba su ba na kan yin kamawa to da ake da ka ba kwana kwanan nan wanda kuma an kwantar zuwa nan suna gaba da kokarin su wani gani cewa sun gama ayyuka kuma ba nan ba a biya su ka gama ba ki dan karbi kuɗi akwai aiki na masallaci shi ma na kamshi salawatu a garin Gano a unguwar Tahilawa wanda shi ma kai miliyan goma dubu da dubu da sittin da shida wanda shi ma wannan aiki zuwa yanzu an kusan kammala shi kuma da izinin Allah muna sa ran shi ma zamu buɗe shi a cikin wannan mutumin da muke ciki bayan nan akwai babban imfanin gagarumi wanda za a gabatar da izinin Allah cikin wannan shekara wanda wannan imfanin din aƙalla za a kashe naira miliyan ɗari daidai a cikinsa wani biyu fanin da muke a baya ba wuce miliyan 20 miliyan 23 miliyan 24 miliyan 30 amma shi wannan fanin din kamar naka da nake cewa wannan shekara ta ce take cikin kara babba da za a kashe kudin ayyuka wani mai gidan da ya sa hannu wani mai sun jaha da za a gaba ta dora wani ayyuka wani shekara ta yi cikin manyan manyan shekaru wanda muke sa da wani ayyuka da ba a taɓa yi ba ba a taɓa kuma tare za a yi su ba wani kan wannan aiki na fanin ya rada babura da motoci da ke kundin kuma na mata da yin tafiya na mata da injinan bayuwa da kuma hasafi na kashi kudi a hannun wanda za a ba matasa da mu zai samu abin yi da musu gina rayuwar su da rayuwar ranar su gaba ki daya wani shekara ta ƙunshi abubuwa da yawa ƙanna na da sanar banda da za a kashe mara kamar miliyan 300 ta aiki a wannan shekara 2026 wanda dukkanin wani ayyuka su kawai cikin madabu wasu nan kaɗai su a nan wasu kuma su ne da za a gabatar da amfani ke nan da sansu kayan su kuma abuwa da wani a gagarin yin taruwa mai da jam'iyya kuma ba wa matasa da mutanen jam'iyya wanda suka cikin nuna mata da mawa da musa da cikin wani amfani da
1: daga cikin waɗannan ayyuka da kana sabto an san ƙaramar hukumar dawakin kudu a zaɓi 15 ne da isha ana gudu yana cewa kowace mazaɓa a cikin 15 ɗincan ta rubuta da wani abu daga cikin ayyukan nan da ka ambata ko kuma akwai wanda na Allah ana nan zuwa kan ta in ta dan ƙara hakuri
0: zuwa yanzu ma labar dukkanin madabin nan kowace ta rubuta da ayyukan da aka samu mata aƙalla wata biyu wata daya wata ma sama da biyu din mazaɓi 15 an yi ayyuka da dama wani shekara ukun da muka yi kan karɓar mulki wanda kuma alhamdulillah duk madabin nan san barka godiya ce ga girmama ta kowane ɓangare muke kalla na koko da yaushe da zara ga mutane da zuwa godiya da abubuwan da aka yi musu na yau da kullum da ake fama da shi wannan ma baka bani ayyuka da ya sa gabata a cikin shekara 2023 2024 2025 2026 wannan shekara da ta zo cikin wata shekarar 2022 an gama kuma sai ta tabbatar an gama ta da kin kuma ta danka ga masu bayar da kyau mun waje sanan ba abuwa da kun gina ba aikin da yi da wanda mun da aka shi ma ya shawo mun mun sha da ko ina an taba kuma an taba sassa da daban bangaren mata da maza da kuma matasa duka an yi mu akwai aiki da kake mun nan na miliyan 200 wanda aka yi shi a mazabar Gano shi ma wani aiki ne na titi na hanya da aka gabatar wanda ba na tunanin a shekarun da aka yi tun farkon demokaradiyya a yi wannan kujerar ta wata majalisa jiha ba wata majalisa da ya taɓa aiki ke ma likin kamata da irin wannan aiki ne wanda yake na hanya ne wanda ba ya ci a sadar majalisa tare da amma wannan kujerar ta mu albarka wajen gaba kada na aiki da titi ya mana bakin titin gani a wajen kufa arewa wannan kaji zaka tabbatar da wannan aiki shi ma an yi shi amma sai da ta an zuba kasa an filin an zuba birji an zuba kwanta wannan waje wannan shi ma yana da wani rami da muke kira kwali wannan ke bakin titi shi ma mun samu wannan aikin da aka yi haɗu da shi da zai dinki wannan aiki ne babba kwarai wanda muke amfani da shi kuma abin muna komawa shi ne akwai aiki irinsa wanda a kuma yi marabar da ra'ayi na kada da izin Allah masu za su nuna wannan aiki yana nan yana kan gaba gobe muke nuna mai gina gina akwai aiki irin sa da ba dabar gano akwai irin sa na babbada wanda za a gabatar shi mana shekaru mai albarka shi ma aiki da irin sa kuma na kai ba ga na babbada sai ga dabar irin wannan wannan aiki na wannan hanya ta shi da farkon inda ga da bai fara zuwa cikin unguwar da wannan aiki shi ma Allah da ba ta da shi cikin shekaru kuma akwai da lokaci mai gina gina ya fi da wannan aiki shi ma ya gabatar da shi a cikin ayyukan da muka yi kudiri a kansu akwai aiki kuma na lahadi mai kodai zuwa garin dawaki wanda shi ma aiki ne na babba wanda kujerar ba ta tashi ba lokacin da wannan shawara ko wanda wannan shawara da zuwa yanzu ya sa an yi duk abin da ya kamata wa wannan ayi hanyoyi guda biyu ta dawaki zuwa dawaki an yi bin ɗinta an yi komai abin da ya rinmi ma bin da in ya samu zama ya sa hadu ba don kuma yi wani gabatar da wannan aiki akwai aiki da zashi daga mazaɓar rijiya ita ma mazaɓar jigirin bakin titi wani mai kira jijiyar gwangwan shi ma aiki ne mai tazo tun daga can daga jizu zari rai da mai duba road shi ma mai gida don da an sa shi a cikin jiyar ayyukan da zama na wannan karin shi ma an yi bin an yi komai idan ka gina ke nuna a baya don a zuwa gabatar da wannan ayyuka don Allah ba wani lokaci muna ƙara tuni muna ƙara kira mai gowa gwamna da duk abubuwan da aka mana muna godiya muna kuma roƙo da Allah da za a zuwa gabatar da wannan ayyuka a cikin manyan ayyuka da gwamnatin za a kawo ta gabatar a cikin wannan shekara mai albarka.
1: Masu sauraro shirin muryar jam'iyyar APC ta ƙaramar hukumar Dawakin Kudu kuke sauraro da a wannan mako yake kasancewa tare da wakilin al'ummar ƙaramar hukumar Dawakin Kudu a zaren majalisar dokokin jihar Kano wanda rabin Shu'aibu Rabi'u Magwagwo wanda kuma kun ji a kashin farko irin taza da tsifar da ya dangane da irin riba da al'ummar ƙaramar hukumar Dawakin Kudu na zaɓo 15 suke kirgawa a sakamakon wakilcin da ya yi musu a shekaru uku a zauren majalisar dokokin jihar Kano wanda kuma ya fayyace cewar ayyukan duk da ya baɗa idan har al'umma suna da buƙatar su ji ko su gani

0: sai da mashiga kashi da biyu ne mai shago kafin ya je ga mutun siyasa a cikin wannan ayyuka duk da kana sa fito wata ido ne ya ce to shin ayyuka ne da ake kira constituency project da wannan minista yake miƙawa ko kuma gwamnati take bashi ko kuwa ayyuka ne da yake miƙewa a zauren majalisa ya gabatar da ƙuduri ko doka akan cewa yana buƙatar al'ummar sa da suke zaune a ƙaramin hukumar da yake wakilta a kan su ɗauki a ƙarƙashin gwamnatin jihar Kano abin yake.
1: Alhamdulillah na dace su wannan ayyuka kamar yadda ka faɗa ayyuka ne wanda ake kira constituency project kuma shi constituency project ana haɗa abin da ya shafi motion wato ƙuduri na majalisa wanda ka je ka gabatar a cikin ayyukan da mutanenka suke da buƙata wanda suka rubuta suna da a wajen gwamnati ko a wajenka. Mutane ayyukan da mai ba da shawara gwamnati zai tabbatar da kaza a bakin shekara kuma zai gina gina a duba ga wannan ayyuka da muka ƙuduri a kansu sai ce to daga yanzu ya sa dai cewa ayyukan nan da aka yi ƙuduri a kansu a dubi mu da adadi kaza a za a gabatar da su a kowace lokacin gwamnan wannan aikin shi ya riga da constituency project wanda kuma ba kudin ake wani hannun da ya kamar na faɗa a baya aikin wanda za ka rubuta ka kai ministry of works su kuma sa tantance su duba su ga aikin nan ya kai kimanin naira kuɗi kaza wanda kuma mai gina gina zai ƙa'ida mana cewa iya adadi kuɗi kaza ne ko wanda mai nisa aka za a iya kashe a yankin su domin gabatar da ayyuka. Da wannan ayyuka su ne ayyukan da mai gina gina sa dai mana tun daga shekarar 2023 zuwa 2026 wanda muke gabatarwa zuwa yanzu wasu daga cikinsu an gama su ana kan yi wasu kuma za a fara da izinin Allah.

0: doki a zaman majalisar da ike zama a cikinta a tsayin kwami sha'ibu rabi'u na babu da ike wakilta da karamin kuma da wakin kudu kuddiri ko dokoki nawa ya gabata a cikin waɗannan shekaru uku da ake ciki
1: ana ba su wannan kuddiri da ake faɗa a zaman majalisa wani abu ne da za a baka dama da ta zuka gabatar abin da ya shafi al'ummar jihar Kano ko al'ummar Zamfara kuma da kake wakilta. Shekara biyu da suka wuce gidan yan jaridu daban-daban sun ayyana koyon dan majalisa ya kuduri da iya da kuma suka samu wucewa da kuma wanda an yi shi a bana bai sabu a lokacin a gabatar da aikin yayi ba a ɓalla shekarar biyu da muka yi ma da kuduri ya kai guda 48 to za shi shekara ta uku aƙalla ba zan ya ci ga adadin kudurin da aka ba amma
0: shawarar majalisar kenan ko 40 da kuke wakilta ko ko
1: a ni a nawa wannan ke kiba da mu kuma da wakin kudu ma kuduri ya kai guda 48
0: shekara ta kasu
1: kwanan da ta kasu
0: a cikin shekaru
1: a cikin shekaru yanzu a kuma shi ne wannan shekarar da zai iya cewa ba ɗaya adadin su ba amma na san da zama da mun da duka daban-daban da yawa duk wani ayyukan da aka tana kana ko na gabatar duka kudurori ne wanda al'ummar zamanar kuma da cikin kudu suka rubuta kuma ba su da kudurori a kai kuma Allah ya sa mun takarda kuma kan kula ta domin ayyuka a cikin kudurorin da nayi akwai wanda ba su cikin wannan ayyuka da na gabatar wanda aiki ne wanda ya shafi ne girma goma kamar ta hanyar da mu koyi aiki ne wanda kujerar zama da lisan jaya sai ta bada shawara kai a yi wanda girma goma ya karba kuma ya amince zai yi ta ba hanyar tashi daga Gurja zuwa Jito ita ma kujerar ne wanda na gabatar kuma girma goma ya karba da izinin Allah kamar nake faɗa ni gida ni komai ana zira bankin gida a bayar da shi a gabatar da wannan ayyuka ta kuma kujerar guda biyu wanda bari sa wani zai ta maka wani kujerar asibitin Tambarawa mutum asibitin na faɗa mai girma goma muka kira ga mutum za ta gabatar da shi wanda shi ma kudin ne wanda muke cikin mun yi shi don muna sa rai da izinin Allah kuma zai karba kuma zai karbi kokin mu don muna ba shi da wasu take ba ta da wani asibiti babba wanda zai gabatar da abubuwan da yake faruwa na da kullum rashin lafiya musamman haihuwa mata da suke haihuwa wajen haihuwa a samu nasuwa ko banda ya jini ko na da kan dukkan mutum haka wannan aiki mu tabbatar da mun tayi shi mutanen wannan yanki ba ma iya Tambarawa su ji daɗi domin da izinin Allah da wani lokaci an samu zaman lafiya na musamman abin da ya shafi haihuwa da sauran cututtuka a wannan yanki akwai kudi da muka yi na daga darajar asibitin Gano a Maiji General Hospital wani asibiti ne wanda shi ma an kado tun daga taron ba wani asibiti na sai ka ji mu bin wanda kuma hanya ce babba ta mai dogoro da kowa san ta domin jin wannan yanki hanya ce take dauke da haɗarruka daban-daban iri-iri wanda suke yi faruwa wanda Allah ke kawo su wanda kuma duk abin da ya faru ko da a rashin mata yin majin sun yi tana ko kuma ta basu mutum ga wani wani gargar yin hindu zan da cikin gari da muke kira da gwamnati a lokacin da ta gabatar da wani asibiti a mai da shi babban asibiti na kwanciya domin irin wannan haɗarruka sun faru da muka samu wanda da wani kula da mutanen da suke yin wannan aiki izuwa yanzu mai girma gwamna ya karbi wannan takarda kuma ya amince wa wannan aiki ya mai takarda zuwa ministry of health da mata da dubin da magan bai kamata a kashe ya yi zuwa fara gudun wannan aiki wanda ake yi zuwa shafa a bangar kuma da yawancin kudi da warawa da wudin da kuma gungazu da izinin Allah ya mai rumar wannan yanki guda wani gasa da mun aiki sosai kuma da dukkan mutum da yake mai wannan hanya na biya ta ne shi na da zai zai iya gata da irin wannan asibiti mun ga barka ne da ba mu da shi asibitin kunciya don zuwa su cikin kudurruka da muka yi a majalisa wani mai gaba gudunar ka ga kuma zai gabatar da su da izinin Allah.
0: To amma misali a cikin waɗancan 48 da kake tunanin cewa an yi a matsayin kudurori kamar guda nawa ne waɗanda suka samu wucewa tun da ka ce wasu lokutan an yi wani kuduri yana tsallakewa wani kuma baya tsallakewa.
1: Eh kamar yana yin jawabi a ba dukkan ayyukan da aka zama gabatar to kuduri ne wanda ya tsallake wanda ke wasu shi ne an yi wani gabatar da aikin ba mun ka tashi kai magana kan abin kuma gudunar ya amince ban shi na ranzu.

0: siyasa da ko ki ta ji arkanar.
1: Kawai da ba a bai kira mu wannan harka ta siyasa kusan duk inda za ka shiga ana gano da cewa wajen da sai ka kwantar da kai ka kuwa da za ka yanka amma ba ta da wani mutu ba ta. A lokacin da muka shigo da bisa jihar Kano mun shigo ba mu san ta ba tunda mu taɓa yin wani mukamin da kansila ko ci amma ba. Amma kun kwantar da kai wani ganin cewa mun yi biyayya da shugabannin yau da tayi wanda wani abu ba tare ya zo sau biyar wani ya zo sau shida wani ya zo sau uku wani ya zo sau biyu kada ka zo dole sai ka ba ka koyi ma mu yi aiki mai kuma kamata ka yi. Alhamdulillah mun je masu tarayya ma za mu tsara kwantar da kanmu wajen ganin cewa mun yi biyayya da shugabannin da suke sama da kuma wanda suke daidai da mu da wanda suke kasa da wani mutara da wajen ganin cewa sun koya mana aikin mun san ma mai ba mu yi saboda anan da zasu zuwa su zama masu tarayya ce. Idan kun Allah ya yarda kamar da muka daya muku kwantar da kai anan muka zama abin da muka sani za mu tsaya can mu kwantar da kai wajen ganin cewa mun yi abin da zamu nema da mun kawo yankin mu guda biyu ci gaban da suke bukata da abubuwan da suka wara da wannan babu su fita baya wannan Allah ba mu tashi ba zama kamar da muke yawo nan ministry muna yawo da mun samu da mutanen mu abubuwa na ci gaba to can ma muka je zamu yawo mu tabbatar da cewa duka wani waje da ya kamata a zuwa don yana abin zama su fi kasa ba girman kai mun yawa kuma da zama Allah na san duk da ma ta samu.

0: baya tunda yanzu ta ira sai kai karatun ma da zaka ma san da ina zaka fara aiki
1: alhamdulillah ba da zaman da zaka fara zaman ne cewa da kake ba saboda akwai banbanci a lokacin da Mr. Babura mai dawo ne da gaba ya yi wani burki da ta bayyana da sun jawaba da kuma tare da ya fara kuma shekarun da ya farko da ana aka samu ayyukan da ake bukata a wajen su ba kusan sai shekara ta gaza da zuwa gaba sama da fara samun ayyukan ci gaba da ta bayyana kuma ta cikin da wara ni ko yanzu na ganin na samu gogewa da sun jawaba ta shekara guru wace da izinin Allah bambancin gogewa in ka gogewa na shi asali wani abu ne wanda ba kuma kalla abin da kuma da ka dauka ka samu nasara in Allah bai magana gudu da ke da sata ne za a samu nasara da ake nema dubu bisa dubu wa da yake da su gani ba dan kullun shi abin da ake bukata a wajen aiki ka tsaya ka nutsu ka kwantar da kanka ka kula gaba ka gudu mutum da kai tanin cewa an kawo shi da zama zai zuwa nan ba in ne kamata nan a cin ba abin da ake nema to ina ganin cewa tun da abu ne ba na gado kuma mutum da ya ba kamar da ije kuma da wajen Allah da mu ka jira mu wajen inda muke tana zuwa mu ramu da wajen mu ramu kawo ci gaba wannan ne kuma namu da ji da kuma za ka ba kida
0: al'umma idan sun baka dama da nasi da na sani cewa mun koma baya ba kenan na fahimci
1: alhamdulillah ko yanzu aure da kuma da kike kudi ba sa sani kuma Allah da ba sa na sani wajen tura mu zuwa tarayya domin zamu kawo su ayyukan da su sun san da izinin Allah abin da aka aba na samu irin sa gaba za a kuma nan kashi ba kuma nan ka za a kuma nan ka da izinin Allah ba da nasara da dan matan jitin sabu ba kuma da nasara da wannan da ra'ayi na wannan 26 da ba rashin wannan Allah da ba shi da Allah ba mu ƙara sanin shekara da da izinin Allah tun yanzu za ka fara ganin canji da abin da ya gabata a baya zuwa yanzu za ka samu canji ka fara da izinin Allah na mu'amala na yau da kullum na ayyukan da za ka kawo ci gaba ta kullum abin da ruwa take nema wani sa ko kasa ki kansu kusan su an yi rasuwa ka sa ko kasa kawo yau ba da wani kasa ko kasa kawo gudan ci gaba da yadda mun ci kawo an ga wannan an yi maganin tare da kai kusan shi ne ba mun da sasa kuma shi ne duk wani mutum da kika kara ki bukata to ba mun da kullum ko da zama Allah ya gani cewa mun amana da kanki a karan da kuma kallon kuma da kika da warawa
0: amma wa da sha'ib ana gani kamar yayin cin zaben fadda gwani da aka yi an yi kamar son zuciya wajen zaboka ka zama dan takarar majalisar wakilai a ƙarƙashin irin jam'iyyar APC sakamakon haka tsohon wakilin ku da kuka takara tare da shi ya sa kafa ma ya fice daga jam'iyyar saboda yana jin ba a yi masa adalci ba ya koma wa jam'iyyar NDC wajen sanata Rabi'u Musa Kwankwaso wannan wasu da za su kalle shi mu

trabalhar, no son dados, no tenía la miena,

0: zama gwamnan kai fuska da fuska da shi bayan da aka gama zaben domin watakila ka damu gidajen su kuma ka zama ɗaiɗaɗɗun magoya su sun fara yin sauran gaba wajen fita daga jam'iyyar ya
1: kai kuma da jami'in ya gabata mara Allah su ni da shi muka gana mun yi da ganin sun shi sai Allah ni kuma yake gaya wa cewa bayan na ba shi na shawarar da ya kamata yake gama cewa ai shi ba ma ban can bari jami'a ba zansa
0: bayan an gama zaben
1: bayan kuma yanzu duk kuɗi ba ne ina ba jami'a ma mai zai ce mutane sun suke sun ba ka

0: barabas akwai harka da zamu gabatar tun da zuwa zaman kuma tuka da yawa na bibiyar mutane kuma na so tabbatar maka da cewa dukkan wanda ke ganin ya bi shi a wannan karin ba zai bi shi ba saboda mun tsaya ɗayan da kawai zan cewa mun an gabatar da mutane kuma sun tashi wani jam'iyyar daman don jam'iyyar suke yi ba da shi ba jam'iyyar ake so ba shi ake so ba babu ko ne da jama'a na nafi zai da BC mutane ba su gina tabbatar jam'iyyar ba na ga tana jam'iyyar nan ita ake bi kuma ita ake kowa a cikin gudunta kuma ABC ce za ta kama kuma da wajen gudunta wani zai Allah a zaben da zawo mu zai gabata na yanzu na wannan watan da albarka da shigo da kuma rabon tuntun da sun da wani in Allah da shi ma zaben yanzu za mu kawo ɗuriƙu da yawa da mai girma shugaban ƙasa da mai girma gwamna da zukan yan tana karin mu za mu gudu wani ganin cewa mun samu ɗuriƙin da ba a taɓa samu a zaben da aka yi a baya ba.
1: Ta ina kake tunanin hakan za ta yiwu ba shi ana ganin.

Sa, kuma da tsare kan kaba, ni kasa dan jingina da bakar